kini mumu waka ouna ni awanka ti oma je imani ti oma je oro ti oma musuma olon oba ti oma je oro ti oma fokama gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olon je ta ba ti fun ni imani olon ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan oni oma ri ti oma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re eyan tin dan kan ru be ba re eyan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se eyan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun o ba fe un ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammad al maruf abiodun ibn abd al malik mudiru dar al qur'an wal hadith li ta'lim al arabi wal islam wassalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu.

Happy, happy, happy Sunday. This is the second Sunday of the month. Mo ki eyan omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso teleso. Mo ki gbogbo akobi loruko Jesu. Eni to ku to si jinde. Ni gbogbo bi ti e ba wa, mo ki omode, mo ki agba, mo ki okunrin, mo ki obirin. Pe happy second Sunday of the month. Pastor Dekunle Epaphras, woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka. Si opposite Wema Bank, the Midiri Market, gba gititun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyan omo Olorun, mo ba yin yo. Oju e tun ri Sunday elekeji. E wa mo to daju. Ikan tun ni ninu awon ojo ti a ko gbodo fi se awewa. Ninu ose ojo meta lo se pataki ju. Alakoko lojo Sunday bi eleyi. Oni ranti ojo isinmi o lati ya si mimo. Elekeji lojo Wednesday. Ojo iwubo ni, ojo ti e bo mo fi. Ojo Friday, ojo jimo loyin. Gbogbo eyin te tun laju si oni Sunday. Mo ba yin yo. Bi an ba ji ofodide to se ami, wa ri sinmi laye. In the name of Jesus Christ. Ati si the festival of the firstborn lati ose to koja yi, ose ta nlo loyin. Oni Sunday re to je climax. Gbogbo eyin akobi omo, mo si tun wa lenu iwasu yin. Ninu iwe Exodus chapter 13 lati ese ikeji enikan ni woli e mo ti ja se nkan kan mo nbo mo be fi side ni oni ya gbogbo awon akobi omo soto fun mi gbogbo eyi ti se akobi ninu omo Israeli gbogbo eyan akobi omo ni Nigeria ati ti eniyan ati ti eran temi ni se mami gbe akobi omo re mo gbe bo nbi pepe e je ki gbogbo akobi omo wa dupe lowo Olorun kajo gbega kajo yin kajo so fun po seun oba mi oba re onipekun ewa onipekun ogo melo ni kaka ninu to se ni 77 abi to se lojo Saturday ni osodi lana abi eti o tun danwo laaro yi e ja wa mo mo wa sibi pepe kan wa fese te pepe re bo se ndogbon ronu aso to wo wa si church laaro yi wa fese te pepe re gbogbo eyan omo Olorun jake jado gbogbo eyan akobi omo wa fese te pepe an ko kan so pe baba mo dupe pe mo tun ka o tun ka mi ma won alaye ni Sunday elekeji ninu odun 2026 ninu osu May a le fogo e fe lomi ori won o gbe sa ka to mo mu leyo kokan engineer e ba mi gbe orin yen soke oni lojo isinmi

0: Christ gbogbo eyin akobi omo e dide nle gbogbo eyin omo Olorun ko to di pa mo bo ni church je n gbadua fun akobi omo je n gbadua fun gbogbo iwo to ba gbo mi Isaiah chapter 22 verse 24 oni gbogbo ogo ile baba re a o si gbe ko Olorun mo wonu jegbojegbun ase lo gbogbo eyin akobi omo te ba ni anfani si mi laaro yi ogo ile baba re mo ni ka gbe ko Olorun ninu idile yen o ni se fowo ro seyin eni ti ba nsa mi o na la kobi lodo mi laaro yi and akobi lo mi fe mo tun sese salaye ngba to ba jola to mo tesiwaju ninu e ilekun to ro ko le si fun o lojiji ni o si iran lowo to dun yo ya ile re gbogbo akobi omo wa ri ba ti se eyin nu ro na gbegba ko wa si akobi omo to gbo mi laaro yi o si akobi omo ti o seru aburo e o ni seru egbe gan ilekun iran lowo ti o si fun awon yoku yo si ni waju re ebi o si ni pa o oju ki ti na ti won ba tan lale oju oni ti o gbogbo eyin te nti ami iba se facebook ba se youtube lo wa ogo re oni mo oni di apinle ibukun yin koni di apinle oruko jesu ni mo fi so tele aye o ku si ni yele idunu yo subu lu ayo fun gbogbo awon mo gbogbo eni ti nti ami ti nse ami ninu ile iyanu ti aye re nilo olorun yo se fun o e mura o ninu osu ta wa yi wa gbo voice ti e na lori radio mo so fun yin pe agbara lati ya won le nipa testimony oni team to nbe loju patako wa ni church so gbogbo eyin akobi omo wa le won ba wa ya won le aye yo bere si gbo testimony ti e na kakakiri agbalaye in the name of Jesus e kibe eni baba dasi mi eleda mi dasi se mi dasi aye mi oni lojo sunday mo si so gbogbo nti awon akobi omo o se mo so lana igba ti nba tun fi jade nbi loni ma tun tun so an lo si church laaro yi emi ni mo so gbogbo akobi gbogbo eyin omo olorun te ba ni anfani lati wa si awon service anointing oil to ku mo ti so ma fun yin and eni kan se nwe ma na lagbara olorun gbogbo sona church na ni o se service loni asilekun e oni ni sunday keji mo lo joko le ati lo so asiko tutu asiko jo e je n fi gbogbo enu so bayi wi pe lati wo ro de wo moto gbagi elebe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen and gbogbo ti mo fun awon akobi omo gbogbo awon to wa nu service na ni o ni enter to se lagbara olorun a n se festival awon akobi omo ni awon won ni ose immediately ngba ti o ba video osu kera osu kefa si keje a wonu ipade awon obirin lo ni sansan women convention wo gbiran ya yato si yen yo tun so mo birthday yawo mi enikan ni ki lo dita n so le gbogbo eto wa lo ti wa lodu lodu ati pin gbogbo e bi o se mo lo eje mo foro le soro mo wa so nkan kan lana pe bo ba n gbo testimony ko si bi wonu o se ni so testimony engineer ka to mo lo church isin meji la ni awon omo odun meta la si ogbon odun awon la n pe ni youth for Jesus awon ni service won gbera laago meje loni ati ni gbogbo sona church elekeji oni gbogbo awon omo Olorun gbogbo awon big sister big brother lati 31 40 lo soke ago mesan ni service ti won bere all won yato to sira won auditorium inu service wa yato to so ko se kankan ti o di kankan lowo ipade taro yi itusile han fun gbogbo eni to ba wa nbe ni eje nse e pe baba iwole ka fi side bi n ba le ri meji si meta because ko si bo se ni ba won so testimony wa se rere laye eyin te wa lori facebook e share program yi ni igba merin merin
1: oruko mi ni engineer Olarewaju Omiyale Olalekan mo wa lati ru Ikorodu
2: Ikorodu.
1: Yes. So nkan t'Olorun se fun mi ni pe ni November emi pelu oga mi ye wa ni yana paja oni because we need to printing machine equipment so a wa lo si oni chania Anambra a sha lo negotiate awon e sha yo pe awon o tin ready lati ta machine yen a sha pada to ro lilo ta ro lojo yen a fe san o machine yen okay a sha pada awon meji pata para siku confession awon okunrin mo wa wa mo wa bo Olorun soro pe Olorun ipe baba e mo tin je mudumudun ipe tipe lati 2021
2: Let in je modun modun.
1: Yes, baba mi. Mo ye gori oke, mo de gbadura, mo ti de lati Eko lojo yen. Gbadura mo de joko. So, bi baba se wole oku de ke wole. So, oga yen kan pe mi ni pe ah. Mo wa bo sister mo ni kilo sele, o ba gbagbo. O ba lo on ti deposit 25 million fun machine yen o. Mo ni good. So, mo wa pe awon to wa lo na pe oga lo on ti san 25 million. She lo ba manager kan ba manager yen soro. So I want to manage out in row money along bound big ways. We should be almost 47,500,000. So but our law mo Paris 77 on Wednesday, Mwag Biramolo son. Bashi lo bereshen. I shall parish. So Bomilore Timori, Dame Wami Tori, yes sir.
2: I know where. Oh, what be your go? We won't be able to go away. Emba le si ame, kon de ba oloji. Eh, yi na ni ke si ame, odu yi lo do lo wo. Babayi, lo du yi, eh, kon wo ju be lo. O di a chef.
1: So, eh, jo ema binu dadi. Ibati mo woko pa de pe, kus anybody so mi wabi. Rise one day, 2020. Mo sun lo jo yen. Mo shan go program so mo she lie down so richa emi e san so npe ba ti baba nsoro mo ni woliwo lo tun soro mo sha ri pe enu baba edun gan o
2: elenu edun
1: ah mo lenu baba edun gan o se ri emi olorun wa to mi wa mo se sun mo gbadura mo wa nu re mo se adura te npe yen eni ka fe yin ti gan na ta se kini kan so mo kon ri iya to bi mi
2: e ri mama to mo to bi mi
1: lati o wa mo ri o kon gba mi ni gba ya ni pa dide mo ti se nde bi rero ni bayin mo se dide mo se bere si gbadura re aro ojo keji le mo bayi ti le mo bayi won kan pe mi lati oweri
2: nibo
1: oweri bi se kan wa mi wa ni owo lowo ti mo fe fi lo mo wa pe oga mi kan labuja mo no fe travel lo si oweri mo se lo so oweri en to kokko wa si di machine e to fe raja yen ko na dada mo kan pe awon kan wa pada lati kun ba won ye gbe flight wa kan se wa ba mi be ni bo ye de bayi I saw by a pound, you always see some 19 million in it.
2: What's on 19
1: million? Ah, boy, you know, no part of any pay you.
2: So he paid him, pay,
1: oh, to pay me, you, sir. Oh, maybe not 50 million, Sherry.
2: Eh?
1: What 50 million, Sherry?
2: I want 50 million, Sherry. Nino, I do 2026. I don't see, I mean, what 50 billion, Sherry. Mi o te owo to wo mi o te ri sida inu mi si ndun si gbogbo nti mo

0: in to pe sister ina gbogbo eyin omo lo e lo mura o ago meje nisin akoko elekeje o bere ni ago mesan alakoko yen fun gbogbo awon omo olohun lati 13 titi wo 30 ma wa ko awon akobi jade ninu won ma gbadua fun won odo gbogbo awon to wa nu service an se festival awon first born lowo ni it is a festival of the first born e meta ni emi oluwa ni ki won appear ni bibeli so pe ka awon akobi o yo jade ki won wa siwaju oluwa lodun so lagbara olohun awon eto ba wa nbe loni a tun ba won yo a si celebrate won we going to celebrate ourselves together a jo yo ni ati ninu ise elekini ati ninu ise elekeji ati ni gbogbo sona church ani fun ani gba ni so gbogbo eyin omo olohun te ni anfani ati gbo mi am gbara adi ah eje npe sister yi oya eyin na fun yin si
1: oruko mi ni so Isola Sofiat
2: nice
1: mo wa lati Igondo ni Eko
2: Igondo lon lon se ma lo church wa leko
1: ewe nla
2: nice
1: mo mo ewe nla ni November 2024
2: nice
1: nigba ti kin to mo mo omo mi wa ni 3 months bi time bi abi June abi July August sha mo wa nu le laaro ni lojo Sunday mo ko gbo gba o leyin mi mo se wa gbo gba o yen ba sha wo rara se efon koja ni osan ni bi 11 laaro mi sha ri kankan to koja mo de wo bo aro giri mi ri kankan mo sha gbo kan kuro nbe so bi after 2 months mo sha ri pe mo ngbe de bi pe mo gbe ton lori iduro
2: ota ye ni kiri kiyen o fa buku ti njabo ni boji oku kan si ami ko ni ba otomo tomo sit down
1: kin to mo eyin ni kini e ti ba mi o oyan eleyi o ko bere si ni tobi ni on tobi mo
2: oyan yin
1: eya eleyi mo wa lo se test mo lo si hospital kan to wa ni jegun be mo bi mo si gba ti mo lo se test awon yen ni pe cancer Imani kilo nje cancer kile mi by cancer mo sha kuro nbe mo tu wa lo si
2: testing ti an pe n cancer ota awon agba ni o so to ba ti notice pe nkan se okara mo sun o yara dide ko ko da pada pe back mo gbo
1: yes sir mo sha kuro ni hospital yen mo tu wa lo si to wa ni lewe o ni hospital kan ni authority doctor yen si mo ba nbe o sha pe oyinbo yen ba kan o mu ti gbagbe bo ni pe the last one to won se is 1.9 million mo ba wo le mo
2: 1.9 lo won se
1: mo ba wo le pe se emi na mo ni 1.9 million mo sha kuro nbe mo lo le mo wa lo ba mo mi pe mommy mi se ma ma wo mi bayi kin wa ku ni bayi tori gbogbo agbo lati bere agbo sha lo ngbe wa lon gbo wa ti mo den oni ki ma lo antibiotics mo sha lo mo lo
2: ko fa ni
1: ko fa o tun wa wu si o sha ngo gagan o on gade bi pe ti ba fe jade ma mu aso ma fi si ele ko sha le
2: ko le rhyme
1: so bi mo asis of mommy mi e kini ere ma le npe awa ni pe awon ti e pe o ni bi kan ni egbe le wa tori governors really mi gbe pe o ni bi kan le egbe le wa pe awon ti lo ri pe ewe nla on sha juwe fun mi mo sha lo mo sha de be lojo yen last year November o wa bo si ojo ton last week pastor kan bayi lo wa nbe yen gba yen nti gba gbe
2: pastor kan na ni o ni yokun
1: on sha da omi ojo yen on won omi bo yen won omi mo sha kan wa ba mi gbe omo mi mo wa so fun sayin pe oyan lo n dun mi o wa fun mi ni ororo o ni pe to ba ti
2: anointing oil
1: yes pe kin si ko mi e ba le wo
2: ko le dashida
1: mo sha si o wa so fun mi pe ti ba si kuro bi ba pe to ba di 77 pe kin lo si ibadan mo ni ki lo nje 77 de ni bo tun ni ibadan wa kini kan be yen pa to sha di following weekend mo sha arrange ta fi wa si
2: e wa 77
1: but ama fi wa 77 yen wa ibi bayi la koko wa
2: so we be
1: worst thing gba yen o tin yo oyun o du mi pe gba won pictures yen o du mi ori iphone mi lo wa mo try if awon je ki testimony yen ko pe but gba to jina mo ya bo se ri oyan yen sha ti o tin yo imo mi lo ba mi pon mo mi o sha try lati di mi mu tori pe ni ojo yen tawon eyan ba fi le call mi mo ma ku ni ko si ani nibi ti oyun
2: ba mo so be yin te mo sare ki Jesus tinu so mo ngbadun yin jabi
1: sa ba sha se wa nbi bayi ni ojo yen omo mi wa nke o fe mo oyan mu de fe gbe oyan yen sita de bi count mi fe kawon eyan ri bo mi sha mo bi ma e pe to mo mi sha ni ki manage lati fun ni oyan ba ti ma fi fun loyan e ba awon eyan se ri awon eyan to joko se gbe mi bo se ri ni e lo ba se bere si ni pairo ah iku re o kini ilo
2: awon aje awon ero
1: kini ilo pa mo sister ohun ikan lo pa egbon ohun
2: egbon nkan ke ri eni ti nkan se ko tun mo amen ai mo ya awon ti oye ko ku te ti fenu pa eh wo re o iku o jagbe men tin be legbe kin loju oriri
1: iya kan lo wa mu ororo jade ninu bag
2: very nice
1: ororo yen ku die o ni ki ma da won lohun o ni ta ba ti kiro bibe o ni bo la nlo mo ni bibe na la wa o wa ni pe rara pe ka ma lo si 77 eh ma ni pe a moto kan lo drop wa o wa ni pe ka lo wo moto yen pada pe moto yen na lo ma gbe wa lo tori pe wa moto yen lati ewe nla ni a sha lo si 77 ni
2: jeyin le ba won do ororo si e ma bo se mama nu
3: I don't to bring you wa oyan yen ti ra ni waju ile ato Olorun o ti ra gan oyan yen omo yen de nke mo ko gbo omo yen mo pete later mo wa si bagi mi mo wa da ororo ororo si mo ba fi omi 77 si mo da si lori omo yen sa nke mama abi yen lati jojo ko
2: e ni wale awon eyan nu awon eyan niyan bo ba se pe ona ni bi won si
1: so ba sha se de 77 yen niyan mo kokko lo yipo bi 3 times gba to wa sha ya mo joko o de ni ato si gbogbo ile ton ri tawon so pe mo ma ku yin o te wa ba mi leru ju seri kini yen to ba tin mu mi lateyin lateyin bayi wa si bi oyan mi kin le describe bo se nse mi o ma dun mi ju pe ko mo ma mu yan lo ma dogbon kuro laarin awon eyan ma lo ma sha mama o ma ma dun
2: o mo je mo ko e ni jejere amo jeyan
1: eh o mama dun mi
2: o ni rofa yen mama to tumo si
1: o mama dun mi gan so ba to wa di bi ale bi owo 9 mommy mi ti joko pelu omo mi bi awon sa joko mi o se dagbere fun omo ko dide tori kini yen ti mu mi mo ko dide mo wa sa suku bota nu Jesus ti yen pe se ma tu wa ba kini lo le ni mo wa lo ipo ni ekan bi mo se wa yipo yen lekan igba ti ma fi ibi ti mo ti bere yipo da pe bi eyin bi ota yen ni mo wa sha ton mo wa bu yepe yen bi mo se bu yepe yen mo wa fi seyin mi pe iwo oru ofa yi mo fa e jade ni oruko Jesu ase Olorun gbo
2: nai ase Olorun gbo bo se so lero laare ina niyan to Olorun o gbo gbogbo eyin akobi omo be se so na niyan festive of the firstborn ninu osu mei o nla wa nu e oni ni climax bo ti je pe ma sun tu pere pere eyin omo Olorun lati wo rodo e wo moto gbagi ele be sun ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen an sun lo die die ni gbogbo eyin te gba Jesu ni ojo Sunday to koja yato sawon ti mo ti mu lo si odo fun iribo mi abi o fe gba Jesu oba mi pade loni ni agbara eni to laye atorun ma salaye nti Jesu olugbala le faye re dan lara engineer eje mo gboro sister ibo inu mi ndadu enikan ni woli 11 alanu ti won awon ti o ti ni mo so mo si so at least nisin alakoko ma fun tawon eyan 25 nisin elekeje awon bi 25 na ati kini kan engineer eje mo gba kini ibo
1: mo sha lati gba bi mo se to mo iwole ti mo joko mo sha wo mo wo se o se mi titi ta sha fi lo ko se mi mo ma so mo mi kini yo ma ko ma san mi bo se ma san mi ko ma se mi bo se ma se mi oni je adele na ka tu wo ko ma se mi ju bi oyan enikan oyan o ti ebe mi leru sugbon ba to ibe yen agba ororo ati omi so ti ba ti dele be yen ma fi omi yen ma fi fo ma le ororo ma fi soju e ma ni bandage kan ma fi soju e mi se sopo wa lo si hospital mo laarin nu November yen na ni oyan yen tori te ba wo oyan yen gba yen o wo o wo inu e mama ri inu ara mi o sha so wa soke titi
2: o jina im eran di
1: o n di gba to wa di bayi lo se ri kini yen wa ya mi lenu de bi pe ha mi o riru eleyi ri laye mi o ah eleyi e mo kini lati jojo ile so fun mi ki ma lo sibe lati gba yen bayi mu ki mi si olorun ewe nla mi ki mi si e even gan bi bayi gan na mo ma wa
2: e to ma wa bi na
1: to ma wa bi bayi na dada o wa so wa ni bi mo se wa ru pa olorun to le se le fun mi o wa ni orin kan to sonu lowo mi lati bi 8 years ago bi mo se wa fi pe olorun to le se le that means ko si nkan to le se mo ninu aye mi
2: eni su se oyan yo wa dun yin mo
1: ko dun mi mo o later mo wa se test ko ti e si nkan kan be
2: me ma ri ru olorun eyi ri

don't give up. Ma sorry tinu, ma para re, ma si ro po ti tan, ko tan for anybody. Micah, iwe Micah chapter 7 verse 8. Ma yo mi, iwo ta mi, nigba ti mo ba subu, emi yo dide. Nigba ti mo ba joko ninu okunkun, Oluwa yo je imole fun mi. Ileri Olorun re fun gbogbo eda pe ta ba subu, Olorun ma ma gbe wa dide pada. Ko wa si eni to tan fun tabe eni to buru fun ti Olorun ko le fa soke. Business e ba collapse. Ki gbogbo e tan ki nkan ma lo dede mo iyen ki si opin e o le dide pada o le pada bo si ntolorun so tori nigba mi ninu owe wa o ni ile oba to jo e wa lo busi then olorun je enikan to ma nya mi lenu to je pe time gba teyan ba ropo ton fun ton igba yen lolorun to ma njade siyan te ba fe mo ti tobi e iwo je ko dabe en ko ton fun e ko dabe en pe won nikan lo ku nbe igba na lori oba awon oba especially to ba tun wa ni olorun to gbagbo ninu re. Don't give up. Now focus. When you focus in finding strength in Jesus Christ, kolere lati ma focus si ati wa okun ninu Jesus Christ, reminding believers that according to Galatians chapter 6 verse 9 pe a o pada ka ta ba ka re bi a o ba gara o ba da wa ni rere se o la won ta se rere o ni ta lo ni ka da won do o ni a o ka ti a o ba ka re. Reward is coming for those who that does not relent in doing goods. Irembo anu sin bo lori awon ti o da won kan rere duro tori a o ka ti asiko ba to ninu iji ninu wahala ninu irukerudo to ba ya idakoro yo wa talafia yo si joba awon kan koko die ti mo fe ke mo nipa ona to fi le gba sore tinu. Number 1, trust in divine timing. Ko si bo se jiya to laye igba kan bo ti aye ma tan alani kan ya were enikan ni o de pray fun ara e de ya fun ra e o ni lo se mi awon yan fun won sa seyin o ni ara mi ya e ba mi soro won lo ri bo se doti ni ati mo ri on bi o ti todun marun. Anybody o de pray fun ara e kan ya igba tan wa ba wadi won wa ni ogun tan fi se tan fi ya were kini on pada soko lara e iyen ni pe in ti babalawo ri mole ara kan le sanjo kan ti o de paje na wo mejeji soke mi to ba wa mi mo boya parise bukule olori to fe so retinu boya won di nkan kan tori e gan tori e gbogbo nkan daru ko yi omo o fe le lo pare e gan ise buku e ma tuka lori e

ku ajode toni ajilo ni bi e ka bo sori atupale iroyin oni tin se ojo kini ninu ose titun amo to ti dase wo ose titun lo ninu ose ta wa wo yi ko tu wa lara o ko se wa si rewo ire ku ti se ba le to gugu akarita je se lagbara olohun ose titun yi ire ni o mu wa femi ati e o atuko kini onde awon iroyin agbo so gbanu agbo sifila sigele agbo ko agbo rerin agbo lami loju agbo gbara dale agbo we gbogbo gbogbo na ni mo ko rere toni ti mo fi ku ale kan si pe e ku ojumo nibe e je fun yin ni die lara awon kokoro yin tohun a nwa o be baba wari e ba wa nawo gan o ta lo nwa ta lo sin wa ni o ajo FCC mani won ti kere minister tele ri foromo eniyan Sadia Umar Farouk bi eni ti won wa o lori oro odun 2027 kwan kwa so pe ohun satileyin o pe ki are ko wa lati ekun gusu legbe oselu NDC agbenuso lere o Abbas o ti kede pe fun igba ikarun ohun fe DJ sile asofin pada lori oro eto ribo ti ipele Rivers lodun 2027 Fubara re o, o ti fa koyo o to je pe o ti wo eyan kai kai ninu ayewo ti egbe oselu APC ti won se fun na ba jan lo nte fun eto dibo odun 2027 ninu iroyin mi awon agbebon re won mo se kupa omo okunrin to je ti women leader iyan dari awon obirin legbe oselu akodu losun Nenu iroyin mi awon agbemo re won yawo ile ise eyi tin pe sinatizi e ni kwara o iyen okan lara won le ise won kan won si ka won osise won ni papa mara Nele okere ile ejo re ni le Brazil won lo re gbe oro fin ti na o lori ofin to ngbero lati mu adeko de ba iye ewon eyi ti Bolsonaro to fe lo ri si Leka ti ere idaraya lojumo toni lori oro odun 2026 ye idije to ya ti awon obirin lagbaye to wa labi ogun odun nse ni ajo CAF won ma ti ki iko Faconet ti le wa ku orire bi won se peregede fun idije feyi agbaye ohun e won ye ati opopolopo royin na ni mo ko re toni ti mo fi wa ki wa lekan si pe e ku ojumo ni bi ti e tin gba wa o ola ti re waju ogun ni yopa ibi ti loruko temi e je ma mu royan ni sisentele Vanguard ibe ni mo ti ko bere irin ajo ninu iwe iroyin toni nibi te ajo to gbogun ti wa je banu ohun ipowo lo ni popo EFCC mani won ti kede minister tele ri to wa foro mo niyan iyen Sadia Umar Farouk bi eni ti won wa o lori awon esun to ni se pelu ile di akopo wo daran sise asilo ipo ati kiko owo ara ilu gbokobo mi lo o nse ni ajo amuni mada na e won ma salaye oro yi pe sere awon wa o won si titi agbejade iwe awon wa o ibi te ba ti ri e ba wa le ni sokoto mo ga bi won se gbe soju takun to je ti ayelu jara won eleyi ti fangari tan fi gbe royan lana ojo aba meta The Nation re ni waju mi lori orodun 2027

na ni mo wa o ni bete gomina teleri ni pele kano mani ogbeni rabiu musa kwankwaso lo ti sebe fi owo si o o fese gan si o pe ki wo gbe ticket eni to ba fe dije dupo are lo iyen legbe oselu ndc tamo si nigeria democratic congress lo si ekun gusu lorilede yi o sakawe igbese na oni igbese to dara ni to si je eleyi to bojumu eyi ti o role apaka da kan si koda oni o tun je eyi ti o faye gba isokan gabi the nation se gberoyin kwankwaso leni to ma soro iyen ni bi ipade apero apapo egbe oselu na nilu Abuja nibi to salaye pe igbese na ni o je ki dogba dogba ati iserere ko wa ninu ilanu oselu the nation na lu gberoyin Daily Trust motu ti nawo gan weroyin ohun o nibi ti agbenuso folia soju sofin ni wa right honorable Abbas Tajo Dima ni lanojo aba meta o ti tun so jade o pe ohun tun nife o lati lo fun ipo nigba karun o iyen nile asofin gebe won se ni nibi eto kan ti won ni won se fun ayeye kan ni ilu Saria nipile Kaduna mo ni gebe Daily Trust bo se gberoyin o won ni o kede rungba re na pe ohun tun fe dije lo sile asoju sofin o iyen nigba to nsoro ni ori papa ikirun malawa iri grand to wa ni saria Abbas lo asiko na lati kala yese lori pe ohun yo je ki isejoba awarawa ko dodo awon eyan to nsoju fun papa julo titi de ekun saria eleto o nsoju fun gabe won si gbe jade ninu iwero Daily Trust lojumo atoni

Oṣeun pupo oniluyi atupale na lododo ni Diamond FM eteti egbo o Daily Post ibe ni mo tun lo lowo ta waye nebeti Gomina nipele Rivers Mani Similaye fu bara o won ni o ti se be we yan kan kan awon re ti kaju lo ninu ayewo ti egbe oselu Progressive Congress APC ti won se fun sajo eto idibo ko mesi o yo eyi to waye fun awon to fe dije dupo gomina tojo kokan leni ogun osu karun iyen ge bi won se ni fubara ni awon igbimo to wa fun ayewo ti won ye ni wo ele ti won ye ire ewo lotun won ire ewo lo si ati gbogbo awon pe so kaju won abi o kaju lo ge bi won se ni lara eto na to waye nibe ile igbe to je ti awon gomina ni Plateau Lodge ele to wa nilu Abuja o gabi Daily Post se gbe lanojo abameta won ni gomina ipinle Rivers ohun lo wa lara awon gomina meta dini ogun niye o ele to je pe won ye awon iwe eri won wo lati wo pe se won kaju osun lati tun dije dupo gomina abi be ko Daily Post na lu gbe royin mo ti wa gbera pa bayi o mo ti wa ninu iwe iroyin punch money lodro mi o kọlọhun ko sa nu o nibe ti eko ta mo si eko ton pologo eto dibo iyen ta mo si imale campaign council money eleyi ti won pe fun atun diboyan fun gomina ipinle osun gomina ademola adeleke lanojo abameta o won ni awon iko to je eyi ton pologo ibo fun yi lana won ti bere si ni pe fun ki won sise iwadi o lori bi won sese kupa iyen kolade o eluyera eleyi ti won ni o je omokunrin to je ti women leader legbe oselu a court party o ni ire wole gẹgẹ bi punch se gbe won ni alukuru ajo lopa ni ipinle ohun ogbeni abiodun ojelabi jari si wipe sere se ni awon ri oku omo na eleyi ti awon ri nilu ikire nibe ti won ni o ti ni opolopo awon gbe ota ibon to ti ni lara o iyen lara ologbe ti won ri ohun kọlọhun ko sa nu o punch mo lo gbe royin yi e gba bi ayamaye a ni fuju sunkun omo o

ẹjẹun se bayin ki ma lo sinu iweroyin punch lodo temi o nibi ti won ni awon agbebon re won ya wo ile ise TCN to je ibudu agbara ni ipile Kwara mo ni ni ele itansi ka won ose won won ku won ni papa mara o won ni ile ise ton pese na iyen ta mo si TCN mo ni ni iroyin ti gbe lede pe awon janduku agbebon la kan ni ele itun de hamara ija ni won ma ya bo be nilu ofa iyen ni ojuko be to wa lofa o ti won pe ni ofa 132 kv transmissions ele itun je ibi ojuko ti won tin pese na o ni pele Kwara lojo ojobo iyen lowo idaji kutu ebi won se ni awon osise be ni won tun fi ibon ko won ni papa mara o gebi a siri gbo ninu iroyin ti won gbe lede won ni seri ile ise TCN on lajo abameta tin sha na ode yi won kede oro wi pe awon ri pe won yabo ile ise eyi to je okan lara awon ile ise won to wa nilu ofa won o ta mo si ofa 132 kv station won to wa nbe o won ni se ware ile ise ohun bi won se si so loju oro ninu apile ko to fi lede eyi to te awon ile ise iroyin wa lowo eleti iweroyin punch na si tun gbe o iyen ni anojo abameta latore ni tin se oga agba leka oro tun lo won ogbeni ndidi mba punch na lo fi royan lede atupale na le ntati si lati kanida mode 10.7 fm ni lori e ma wa gbagbe o pe e le ma tele wa lawo jopo itakwaye lujara wa gugu bi www.amodefm.net abi lawo jopo to je ti ero lujara gugu eyi ta nlo e je nse bayi kin gbale okere lo

enu we royin Vanguard ni mo lo o nile okere ti mo wa yi nse ni ile ejo to ga julo ni ile Brazil lohun o lanojo aba meta won ni won ti gbe idajo ko para na o pe ki won ma ti samulo ilanu fi ohun o ele to fe mu adeku de ba iye ojo ti won da pe ki won o lo ri fi aja foro eto ni tele to je are won iyen jai Bolsonaro ki won lo ri fi saya mo o titi de igba ti awon ipeneja to ni se pelu ofin ti won ba tun gbo ejo re tan gebi won se gbe jade latodo ajo AFP o won ni onidajo Allen Sada de Moraes leni to pase pe kan ma ti se amulo ilanu ofin o titi ti ile ejo to ga julo nile won ohun ti o fi gbo ekunrere alaye lori ejo ko temi lorun to pe won ni tori pe o je eleyi to bo fe mo gebi Vanguard se gbe royin

0: olùṣàgùtàn ẹkọnobù ti ń ṣe atọkùn ètò ìbéèrè àti ìdáhùn láti inú bíbélì fi àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ la sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ onígbọ̀wọ́ ètò yìí ni John Bad Foundation pẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ gbogbo àwọn tí ń fún wa ní ìmọ̀ràn lórí ètò yìí àti gbogbo àwọn tí ń fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ àgbàládùá pé olúwa yóò gbé ìrànlọ́wọ́ dìde fún gbogbo yín o níwájú mi ni olùṣàgùtàn ẹni ọ̀wọ̀ ọ̀mọ̀wé Emmanuel Ayébùlú wà láti dáhùn sí àwọn ìbéèrè tá a béèrè lọ́wọ́ wọn ẹni ọ̀wọ̀ a fẹ́ mọ̀ sì fẹ́ dáhùn sí kẹ́ bá dáhùn sí ìbéèrè ṣé mo rò pé ẹ ti wà ní ìjókòó
1: bẹ́ẹ̀ni kí atọ́kùn àti ẹ̀yin olùkọ́ wa pé ẹ kú ilé o ẹ kú jọ mẹ́ta
0: ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká tẹríba fún àdúrà olúwa ọlọ́run wa fọpẹ́ fún àfẹ̀yìn fún àyàn ológo bàbá gbọpẹ́ wa à ń lọ lórí ètò tí ò ní olúwa ọlọ́run àmúgo darapọ̀ pẹ̀lú wa bá wa ṣe ètò náà nígbà tá a bá mú ètò náà wá sí ìdánudúró káyìn ẹ lógo ká sì máa dúpẹ́ ògo ni forúkọ
1: rẹ
0: jésù olúwa wa ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá ni a ṣiṣẹ́ púpọ̀ lórí nǹkan tá ń pè ní ìwà ìbàjẹ́ ìwà ìbàjẹ́ nínú ilé ìjọsìn òun ni a ṣiṣẹ́ dé lórí ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá ìwà ìbàjẹ́ òun náà látún tẹ̀síwájú lórí rẹ̀ ìbéèrè tá a
2: sì wẹ́jẹ́ sáré fi kíní kan kún ti ṣọ́ọ̀ṣì
0: ká
2: sọ tìní jẹjẹ ká máa lo pẹpẹ fún ìpolongo òṣèlú ìwà ìbàjẹ́ ni.
0: Ṣe bí òṣèlú ti gbé owó fún ẹ̀yin àlùfáà.
2: Yàtọ̀ gbúdọ̀ wà láàrin pẹpẹ àti oyè àtọ̀ wọn lè máa lórí pẹpẹ fún campaign.
0: Ẹni
2: a máa wá tí wọn bá ní ká wá kí ìjọ. Wọ́n wá yí sí ti òṣèlú rọ̀ǹkà.
0: Ẹ gbúdọ̀ ṣiṣẹ́ fẹ́ni tí ó gbowó fún yín.
2: Àbí kí pásítọ̀ kan mọ́ sẹ́rí a gbúdọ̀ wà kẹ́rí kẹ́ẹ̀fù torí gbogbo pátì ló wà nínú ìjọ. Àlùfáà mi ò mà.
0: Bẹ́ẹ̀ni gbogbo
2: gbogbo
0: ẹgbẹ́ ló wà nínú ìjọ.
2: Don't campaign in the church. Go outside and do that. We are part of the politics. Ọmọ ọmọ ìlú ni aráàlú ni wa. A sì gbúdọ̀ lọ́wọ́ sí. Àmọ́ kí n ṣe ní church kọ́ ni. Because the division.
0: Òṣèlú òun ti sọ fún ọ̀gá tí ó fẹ́ wá bá pé ẹjọ́ òun fẹ́ bá ìjọ sọ̀rọ̀ lórí.
2: Kò lè bá ìjọ sọ̀rọ̀ ọkọ̀ kí ìjọ na kí ìyín kò lè kódà kò yẹ kó fẹnu kan anything with ìlú. Bẹ́ẹ̀ni sà. Because there will be fashion in the church.
0: Òṣèlú yẹn kò gbúdọ̀ jọ.
2: Òun gan lẹ́tọ̀ọ́ ni kó wá ka bíbélì. Lọ́jọ́ yẹn it's wrong. Àbọ̀ fẹ́ ṣàjọ̀dún èèyàn alága àjọ̀dún kwayọ̀ ló gbúdọ̀ ka bíbélì bó lẹ́tí rí ka. Ó ń kà níbi tó ti ń bọ̀ ni. Ó ti kà láàárọ̀ kó tó wá chọ́ọ̀chì ni. Ẹ wàá gbé fún kó wá kà á ọ̀nà Bible. Ẹ wá fi ọ̀nà chairman of the occasion. Ẹ wọ ẹja tẹ̀síwájú ká wo tá a ní lónìí. Àbí òmíràn tẹ̀wá tó jẹ́ pé ìjọ ẹnìkan ṣoṣo náà máa pè. A bá pèsè lọ náà tún pèsè lé. Àárẹ̀ pásítọ̀ àdúrà ìbẹ̀rẹ̀. Àdúrà sówó ọ̀rẹ́. Àdúrà ìparí. Ó nìkan ló wà ń bẹ̀ ni rárá. Wọ́n bá pè ọ náà sọ fún wọn pé ẹ pẹlòmíì. Ẹ lọ jẹ́ ká lọ sí tòní.
0: Kẹ́ pẹlòmíràn.
2: Àbọ̀.
0: Ọ̀dà. Lónìí a tún fẹ́ ṣiṣẹ́. Àwọn ìbéèrè tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ wa náà ni pé wọ́n ní nílé ìwé nílé ẹ̀kọ́ tí láti primary títí dé university ṣé ìwà ìbàjẹ́ wà ń bẹ̀ ni ìyẹn là ń béèrè báyìí ṣé a lè rí ìwà ìbàjẹ́ tọ́ka sí nínú ilé ìwé ilé ẹ̀kọ́ primary secondary school àti university gan pàápàá láàrin àwọn olùkọ́ni àti àwọn
1: akẹ́kọ̀ọ́.
0: Ilé ìwé tìjọba ni àti ti aládàáni.
2: Ẹ jẹ́ kí akọ́kọ́ wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run.
0: Ìwé
2: ìwé orí kìíní. Ẹsẹ̀ ìkejì sí ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Proverbs chapter 1:7-10.
0: Ìbẹ̀rù Olúwa ni ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n ṣùgbọ́n àwọn aṣiwèrè gba àwọn aṣiwèrè gan ọgbọ́n àti ẹ̀kọ́.
2: Ẹsẹ̀ kẹjọ
0: ọmọ mi gbọ́ ẹ̀kọ́ bàbá rẹ kí ìwọ kí ó má sì kọ òfin ìyá rẹ sílẹ̀ nítorí pé àwọn ni yóò ṣe adé ẹwà fún orí rẹ àti ọ̀ṣọ́ yí ọrùn rẹ ká. Ọmọ mi bí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ń tàn ọ́ ìwọ má ṣe gbà.
1: Èyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́ kí ẹsẹ̀ ẹ̀kọ́ education ní àyíká wa àti orílẹ̀-èdè wa kó fẹsẹ̀ múlẹ̀. ko ton le dara bi ti gba ni tori ko orisirisi na lo nje yo e ri pe ipe jade imoran fun awon odo nihin montol ba lo school ma debe ko lo ma kegbe kegbe tabi ma ni awon ore ti ko mu inu olorun don ni omo mi ba awon elese ba ntan o ki o ma se gba amba bini antura ene bini no kisi le dada ninu aye re now se ba wa awon lewe gbe kale lewe dara ka won ma wa keko fun ojo ola won ki lo fe se ki lebun re elomiran e ona lo ma ka nta awon obi wa yi o se lai si calculator awon mo wa o le se niran yi
0: e be
1: ni calculator kini
0: ben
1: lo wa fa to je pe mathematics arithmetics o wa nira fun omo lewe lone to solve and balance equation wahala ni tori pe a tun le fi ori wa a tun le fi ori wa da nkan ro mo unless we go online or say we go on phone unless we go on calculator e wa wo pa awon iya wa gan to wa loja gan won se se gbe calculator kan to calculate oja won
0: ben
1: yo sona won ti soye to je won ti soye ti change re je ah in fact ori won pe
0: o pe o
1: gbon niran yi calculator la ma wa kere awon mo wo awon ibaje iwa iwa baje die die to wa nile iwe wa e akoko ta akoko fe fenu kan bi ta ba ton ba de loni a ton fi sile number 1 o na ni ifuni ni owo fun igba wole fun admission ka tun ma funra wa lowo ki an to le gba admission a wa ri pe admission loni lawon ilewe wa is not by merit is by connection
0: by connection
1: bo ba se mo yan si
0: bo si le nawo si
1: bo ba ti le nawo si won na ni wa se wole a si ri course to fe se tori wahala to wa nbe ni pe o possible ko je pe se an pe gbogbo nkan lo ni slot ni
0: orile ede be ni oni
1: ile slot en lo Jerusalem of slot marun fun lagbaja mewa fun lagbaja admission na we are lawyer wa mo ri pe awon to apply awon tan mo fun kini ti po ju awon mo yin o le ri course ten so yen mo awon wa fun yin ni ye pe lawyer le fe se awon lo fun yin ni theater art e je so jora won
0: ko jora won
1: en to fe se kina npe science e wa lo fun ni economics to jora won so many in this school today are forced to do what is never in their mind to do
0: o na ni o je ki won se
1: daada yes but they are fumbling to ba je pe me one na ni mo to je pe okay o a slotty admission slotty 100 abi 1000 e ti pin opolopo re o wa ku 200 nle ngbo ki le fe si 200 to ku so no by an se jam an se kini kan elomiran ko pass be ni o wole o si di course to da mu iwa ibaje ni sir when we don't go by merit when we don't go by standard un lo fa le je pe standard ni wan lo le e wa re enikan wa ko project awon ma fowo ko project iwa ibaje ni
0: owo ni
1: what you cannot defense
0: eh be ni
1: awon ka get is a business to some people now business ni
0: eh be ni
1: ah awon ba yin so
0: won ba yin ka eh but se won le ba won defend e nigba tan ba
1: opolopo won defend opolopo
0: eh
1: awon to ba ngo ki bi a doctorate abi kin le mo so pe ni dissertation se wo kin won yin
0: mi lo defend opolopo ni won yi defend
1: owo ni project nsin olorun ko sanu wa
0: amen
1: wa
0: baje
1: e jo ki la won ko awon mo won lati bere aye won awon na ba ri bi kan do sin awon kan to before they can offer any service awon na ma demand service yen ni o amo ai won na wa toju baba ki
0: be ni
1: ki nkan to jabo
0: ki nkan to se ni to se nu ri
1: e ma wa won pe ko so fe so e akoko ma nsan awon obi na to won ti ba won mo to mo gba an ka mu 500 naira wa owo kini owo exam exam e wo ti register o kan asiri yen se tu bi o ba si fun omo re to ba si ba nbe
2: connection
0: omo
2: ati olukọ chicha ni yin ti be le nse laye atijo ni
0: eh ti wa yato
2: ti yin yato nbo lo ti wa daru
0: ah eh
2: se ni pada se dun se mo bayi
0: pe olaju ni
2: se ni pada se dun se bayi
0: aya
2: eye retire
0: ko se se
2: eye taya ye atijo
0: ko se se mo
2: bo ni bo lo kan yin se ma nri ba te ba nri awon kan
0: won
2: te
0: ba eh ibanuje ni ma nje fe eyan okan eyan ma daru pe aye ti laju laju lo se n ba gbogbo eyan to sele ni gbogbo aye bayi
2: to ara wa baje akoko ta fe wire si owo call awon mo wa fi ran admission se nipa mimo eyan ko yo se toruko ba jade pe won mu omo se omi tun jade how many list se awon to ye kurun wa lori list na lo wa nbe atawa to wa ndie atawa to won gbogbo wa patapata e je ka yi ara wa wo ko ma roki lokan wa to o we keji ta fe kesi na ni ni ton sele nle we wa na ni pe iyi pada me great manipulation
0: iyi pada me
2: omo ti o te exam ti o ka we eh dole ko ti ja nkan fun baba o ti nawo nara eh obirin niye
0: eyin
2: o ti nawo nara eh ti o kan ma gba grade lo ni
0: ka se ni gba
2: awon ti si nka awon mo lomo ti o sai si
0: gba ti
2: wa ni won fe
0: gba ti oluko
2: won ni kari o fa
0: le oluko te gba
2: oluko ti tura
0: o tura o gbadun
2: yo wa pass ju awon ti ti o to be attend the class lo omo oga ni omo chicha wa gbede ara won o ti do mi tutu sile si waju ko ma tele tutu loku owo yen le jele to mi to da si waju o ara re le je mi tutu to da si waju o o le je pe connection wa to bi re o lo mi tutu to da si waju eyin ti o si le eyan to e mo wo du olorun pe na mo so pe ko ma wa nbi kan o fi full stop si spell e o da eyin ti o ti e ko kiko nko ti o ri kankan ko nko ki le ri mark nbe o le ribo le mo ri be o sugbon mo mo pe iwa baje kun aye
0: okun okun o tan ni ko yi ba o le se ri be o ri be o ri be awon to kan lo mo
2: true immorality with ladies eh o na lo be awon ba lo soko
0: eh
2: be ni lo mo na gbe a gbe nkan oko wa gbe amowo wa eh toju oga o ye ka toju oga abi ko ya ni se won toju yin awon mo le we toju yin gba yan ba awon obi won
0: ah
2: gẹbi oluko
0: wa gba ti ti si yan yato si inu ile ti won toju
2: mi
0: o yato
2: kini toju ti yin gba yen
0: eh toju ti wa eh o to na ni won ma fun wa ni gari ngba mi na
2: eh
0: be ni
2: e mo e ngba
0: won fun wa ni gari no won fi yan gbogbo oluko na ma
2: fun
0: ni se pe enikan
2: ni sawon obi lo fun yan ba won oluko
0: ah ti awon oluko
2: e ma je wese yin
0: oluko ko lo fun wa awon obi lo fun wa
2: awon obi ni
0: eh se bi awon oluko fun
2: se be gba salary
0: awon oluko na ni
2: se be gba salary
0: eh an gba lo
2: ti lo gba yen fun
0: ah
2: se le gba ebun lowo obi ko mo e fe
0: ni egbona egbona ni igba yen
2: eh
0: odidi osu meta osu mefa
2: ele mo gbowo
0: eh ta lo fe fun e lowo ijoba gan papa o ni fun yan lowo ijo na gan papa ta nsise fun na gan ko su
2: kuro tori pe ele ma ma ko awon mo ni ko kuko
0: kebi ma pa wa ni won fi fi yan se fun wa ah ikan ta nse fun wa yin
2: to ni tun yato si
0: o yato o yato won fun owo ta
2: e
0: lo na fe fun wa
2: ti gba te ba mark street yin se e ranti gba te ba ri paper omo ti o mo mo ra fun yin ni gari
0: ah iko mo se bi number nikan ni won ko sibe ki se
2: yes oro leso yi
0: ki se oruko
2: igba yen amo
0: oruko
2: e ba mu gari tan mo le wa omo to ni number kiri amo number
0: ah iro iro o ta lo
2: je lo that was discipline
0: teacher gan papa awa headmaster agbodo deri teacher to doru e
2: very good
0: ah rara o rara o
2: so that means pe compromise ti wa nbi kan oh olon sanu wa olon sanu wa to e ja we mu gba o gift connection ati fi yi ami pada great manipulation ko da iwa ibaje ki je ka won omo gan ko ko mura
0: be ni
2: won mura oga ma settle mi ko dara eya ka wo o kan mi ran jije owo ile eko awon ma san school fees boye lo mi gba ju iye to ye kan gba lo lesson gbogbo re
0: won won kene ta fun yan ba ni ta awon oluko ma ma ko script kan bayi won afun eyan wa ni kan mara
2: to o ku se awon upgrade na ni
0: won upgrade
2: mara
0: won mara
2: to o da be o da be olo aje ma ku si owo ta ma fi ra
0: ani ti o ba se ra ni gba ni bayi bayi o ayo o n go fail ni
2: and out ba e ba ti ra
0: and out na ni o mo ni mo so
2: o mi ran ko relevant o
0: be ni e ko ku ko tan
2: o mi ran o le ko da o da lecturer na ti gba
0: na ti gba
2: ba ta
0: won ta
2: one is useful for your for this course you must vary don't vary you fail my course
0: fail to buy it you deny yourself
2: mo ran ti gba yen to je pe awon kan tan fi mark omo le we awon kan to je pe o mu ko omo le wa discipline number one wa attendance mi je pe 5 marks
0: Benny, love
2: your young. Assessment. Your composure, your
0: Benny, Bubu, my Jenny. Who see Nyama?
2: Ah, alone. Oh, I come on mark here. None, no, can I column come once in 1, 2, 3, 4, 5. Neatness, craft. Craft the tongue by Jenson Rombesa. All right, now one, no, no, no. And the cure on my cocoa, more woman.
0: I know where your cane. I like your joy, your cane. Ah, kilo 5 man, which
2: current mo o gba te ba te ton bi mama ba ko bi ma awon to wa loju opon la
0: number 2 na ni pe aye o pe die ta ti kuro nbe
2: je wa ja yin si bayi omo eyo kan le nkan ni le ni ko mu owo marun wa awon mo si nlo boya bi 30 50 ni clash
0: yen oda
2: yes ninu re won le pin fun awon oga nu re
0: ninu awon owo
2: se nbe amo marun ti poju sa
0: marun ti poju
2: e wa wo store mi ni school e wa ri won wa two work kun be bam iye o ni ki awon next term kan to mo mu wa baba se ko ni kan mi ta tun le se ni must be broom must be packer must be whatever awon ma kan tun le fowo se craft mo eh olorun la lo nu bo age kan ikini kan wa bi o mo wa se tere tere bayi o mo huyan lara aha abati half fun awa mo hun a fi sokun ko tun sin yan mo craft tan pe craft nsin mi man tan se owo la ka fi nsan e la se craft o ke awon owo won ye bo lo lo ki la fi se e se ni so ko to eyin obi nigba pta abi won se graduation eyin na e gbo wo kankan so wa kun fun owo la se afẹ ta ni o ti poju na awon kan mi ta awon new student tan se fe wole tan mo nko fun won kan ra se kini kini bon bolo lo bo la nko won sin na awon ile iwe
0: wa bene o po kata ni kan ra
2: o fi si
0: won ara won ara oko
2: bene
0: bene won ara ada
2: bene bene won a se ni ya kan lo yen
0: re ki gan papa
2: won ni lo yen o nigba greek e to ne kan mo ti won wa lati
0: won a ku sinu
2: story that is a punishment fear on fear awon obi won yin ko rorun fun won na school fees se ti aladani tetun yato si tijoba se ewo ni tijoba ewo
0: ni ti aladani bibi ti ọmọ ilu gan tun yato si alejo
2: bẹni bẹni bẹni citizen bẹni Kwara lo ti wa Kwara ni
0: ọmọ Kwara ni
2: se iye bayi tan
0: Kogi Ogbudo san iye ti
2: Kwara ni san Kogi o si lowo ju Kwara lo Kwara o lowo ju Kogi lo se gap yen o poju o ka re pe o ke omo ipinle ni o ke o fa se gap yen o poju
0: o ti poju ah
2: se le ya mi ti wole
0: e se bi awon omo won na to wa ni pile miran se bi se bi won lo ile iwe ni bo miran
2: to ba yi ku o
0: e go ye ko yi ku o be ni
2: ogi
0: na aba be
2: osun aba
0: be ni aba ni be ni ah ele okan Kwara okan ni okan ni di origin ori
2: a ma kuro awon lu te ise
0: bene awon na lo mu ko eyan ma ku lo bene bene won lo awon ti o tun ti won tun lo ba lati gba form yen na gan ki na gba owo won ma pe ki se mo Kwara ni o won ma pe ki se mo Kwara
2: e ma po si ni
0: eh a ma po si
2: to iyen duro be ohun miran na ni oluko ati akeko aroso se gbolomi yeyin bayi ghost workers and students ghost worker nbi o ton simo agba kan la ton guro ghost worker
0: eh be ni
2: awon ti o ti e to ti ku ti o ti e se mo ni ti mo si wa
0: gbo ati ngbo na o wa lo je ka ma se screening ni gba gbogbo
2: olo ajimo je ri si
0: o ah ni gba gbogbo la nse
2: kan deyin agbalagba la mo to to yin ba mi ran bi o se ri lori ila ba ma je lo
0: elo mi ran ku gan lori ila to subu lule to si ku
2: nsowo re nko sewo re bo ba ti
0: so o ti tan niyan ah ki lo fe se owo re wo ni nibo lo ti lowo
2: eni ko fun family
0: eh ma se
2: ntan te ni ke mu wa ke to ri gba gan
0: kan to ri gba lo family te mu wa ngan papa want to screen family ngan papa ibi to ti wa ibatan re
2: yi ko se mo pa aye ti aye aye modaru poju aye deru poju so ye kan screen yin daada
0: okay
2: awon kan mi tan ni ke lo mu wa yo fe owo te ni gan te fe gba gan yo ti cover e gba te le fi gbowo ati te tin na change lo ma ku
0: oto se ni
2: ben ah oto se ni sanu wa ghost workers ghost students ki le nfi won gba lodo ijoba ki la nfi won se ta fi ni ijoba lara she would have be why baje ni sa ta fi pa won ile wa lara agba pta gba won teachers elomi na fun 20,000 eh po po la won abule ta won ga o ti kari se owo ah se rowo san fun won Hello, man. 20 la ni e fi bere pelu re 10 lens o lo ma gba itoku lo nko sanu wa to then awon exam wo ta ngba lori exam wa iru awon to ke o ti wa nile iwe kan tele mi o pass
0: awa lo si
2: lo si iwe mi o wa so pe e san gbogbo owo term lati first term
0: be ni
2: ije mo po o si je ni to wa e gba tori n te a fe gba ndi re Go 50 you are your son first time second time third time
0: ani ko si receipt gan fun gbogbo
2: e to who is checking this
0: ko si receipt fun gbogbo e to n pe yen
2: boya fun cover up si ni ka mo le so pe won yi se candidate
0: ohun na ni
2: okay o ye mi bayin akuse ah ama na wa kan a kan na wo wole e mo ra si e ja fi yen le
0: teacher ti igba re ba tele tele ri
2: oda eje ka wo ohun ikarun iyo ohun elo eko kuro awon science equipment instrument gbogbo se awon tan ko wa le iwe ngba yen so tun pe so te tun sise se won te install edo ni
0: o baje ni
2: o baje awon computer bo la ti se ti o sise mo so tun sise ti o tun pe 50 na ko wa so tun pe 50 o baje e to baje yen bo lo wa se le toka si
0: o wa de bi tan ti tun se
2: ara wa baje ni
0: a lo wa bi tan ti tun se
2: o lo e ku se Awa abaje mi to tun wo be ni pe tele bi egbon ba lo iwe
0: aburo na ni
2: o mon solution si publisher
0: ko si
2: connection with the school
0: odun ni e won won se atu se
2: tori
0: owo ta fe gba ni
2: oni commission
0: ni ba
2: ni mo no mo won ti language yen
0: commission ni won ba fun ni commission
2: so ni ka duku kan si
0: won to wa
2: agba commission publisher eyege te gbon lu ko la buru ara eru wa
0: ko ni awon ni se mo pe ilaju ni oju nla si ni ani o lo je ki won ma fun se iwe miran ko lo ma si ti ta lo lodun to koja ko la tu si ti lo
2: ba to on la go wa
0: ti meto miran to ti e ta ti fi kun
2: to e mura si another thing o ba wa ti n pe ta tun lo vose na ni pe ibalopo laarin omo ile iwe atoga
0: iyen buru
2: o po wa n po si bayi
0: o buru awon omo ileiwe na
2: omo ileiwe si ileiwe
0: awon omo ileiwe na se fe ki won se da ki won soriire ki won pass
2: ara wa baje mi ka sare so na ni pe egbe okunkun ni ileiwe
0: yen buru
2: to olorun wa sanu awon omo wa oni sirin o
0: ami
2: o eje ka kiss ka si mo gbadura fun won ki a si je ki discipline na wa ko si discipline mo oga o le bo mo wi iya ma san oja won te ma arrest elomi ah ni ka wo ga na sasiju amo je kan bo mo wi o if not aye won ma ke aye won ma wo ni ke
0: amen
2: to bi la ti dan ro fun toni e se oro wa owe ori kin ese ke wa omo mi bi awon elese ba ntan o ki wo ma se gba
0: ni kini ibere ti
2: bentana sori afefe
0: ana sori afefe
2: apere okunrin 16 ti oluwa bukun fun ninu bibeli 16 example of men blessed in the bible
0: okay ni bi ni ati duro danu duro ni toni to ba tun di ojo mejo a tun tesi waju lori iwa ibaje yi lori awon ibere ti won bere lowo wa po
1: o te ti ku bi nkan meji kan ta so lori ti
0: e lori ti ilewe yi gan ba ba re ni keni ti o ni ibere to tun fe bere lowo wa ku ma sha lai pe wa sori awon ero won 08055584802046 I'm free akoko idupe lowo olorun to tun ba wa seto ni a si dupe lowo iranse olorun ta pe wa sori eto to si tun ba wa seto ni to down si awon ibere ta bere agbaladua pe oluwa yo tubo ma fi ogun kun ogbo yin
1: amen
0: yo fi oye kun oye yin
1: amen
0: e pa to tonu lataro ka to lo e gba adura
1: olorun alagbara dupe nitori pe darapo mo wa ninu eto ti oni adupe fun awon oro to ti jade oluwa ma je jade lowo ofo
0: amen
1: o si ti jade na je ko so esorere
0: amen
1: awon ilewe wa oluwa jo the standard of oluwa ba wa da pada
0: amen
1: ki be ru wa ka awon koko wa te oluko kan sorire ile se diamond fm e o ni mo ni ra
0: amen o
1: ma tan bi ra wa
0: amen
1: awon osise nu re won ni ra ko ba
0: won
1: si ma ni igbega
0: amen
1: olugbowo eto ijonba foundation sure fun yin akoko oluwa yo bukun fun yin yo da eme yin si e wa lalafia ile se yin yo ma tesiwaju
0: amen
1: Kono foruko
0: ah
1: Jesu Christi Oluwa wa
0: ah

0: ka gbogbo aye mi soke tan yan fun olorun to ni mi olorun to le mi mi olorun to lana ka bi esi to lo ni olodumare to ni ojo gbogbo
1: o le ji o to tan
0: iba
1: sikun aye sikun
0: ekun ojuma ni gbogbo aye kaye te tin gbo mi laaro otuni se dada mo ba yin ode oda bi aya yin ko omo yin ko awon omo awon oko yin ko o salafia ni won wa ibo le tin gbo eto lowo lowo inu le le wa e wa lori ibosun yin e lo sosi abe ti dari de e lo fun egbe alasala to abe ti dari de e fo moto yin lowo abi idi ko le wa e fe ririn ajo abe ti e ti wa ninu oko gan boya no moto le tin gbo eto lowo lowo oko ari fo egun le layo atalafia e ni bowo o aniye awaye fun gbogbo omo oloko
1: o le ji o to tan sikun ogbon sikun apadi nbe lowo re gbogbo e owo baba o
0: egbo eledan ni mo tun fi n kiwa kaabo suri eto taaro toni ta pe ni dingi okan ki n bo pe dingi okan fun gbogbo eyin tolorun nlo lati ma kede eto yi fawon elomi ase o nkan oni se yin eyin la ma gbe ohun to da se kuro nipa laanu wa ti awa ti won yo saanu fun nkan oni se wa o yo da fun wa eje to ma fi asiko yi ki ma fi dupe pataki lowo alase apase kan ni ta wa yi o baba daada ti won fun wa lori ofe nla yi baba mo mo lori sa ope olori adaada tan yin olori adare re ari baba e mo ga si e mo po si e mo nisi lagbaro lohun mama lore o se gan ni sa te dori gbogbo loga loga ni kan ni alalubarika ta wa yi diamond 8.7 fm ni le lorin olari waju oye wole lo ko temi duki ona yin re ti o je fi sofo la 11 ni ko ka o again to ma fi asiko ye ki ma fi ki omo lojo ibi oni segun ma je wole Segun Ajewole, happy birthday to you. Igba odun, odun kan ni. Bo ba tin lu ba yo mo dun, bo ba tin ta ba yo mo bo soju e. Lagbaro Olorun. Nko ni se o. Iwo Olorun gbe ohun to da se. Oda, e ja rin ketekete so wo waju ka te pepe eto. Mo ta ro otuni o. E ba nfa pelite. Tori pe bi ta n lo lori eto ta ro otuni nkan ki be. Nigba mo pari eto tan ni jejo awon eyan lanfani lati pe ni leyin eto ba pa julo lori akori ta menuba to ni se pelu pe gbogbo wa patapata porogodo ba ti poto lori le alaye gbogbo wa na l'Olorun fun ni agbara oko je pe agbon bi ti agbara yen to fi si o po jura won lo ati wi pe ba ti nlo kini ohun o pa kun ohun to mu ki awujo wa ori bo ti ri mo son jejo mo ni ko seni kan t'Olorun o fun lagbara o po jura won lo ni o bo ti fun baba lo fun ya bo ti fun ya lo fa won omo ibere wa ni pe agbara t'Olodumare yonda fun ko wa wa bo la tin lo nipa nu Olorun mo lanfani lati na ye kini ohun e loju die awon agbon ibi ta tin lo agbara lori ara wa ṣùgbọ́n ẹjọ́ máa rókì lọ́kàn kó wa wá pé bó láti ń lò ó agbára tọ́lọ̀ fún wa mo ní ipò àmọ́ fúnyàn lágbára ọgbọ́n orí àmọ́ fúnyàn lágbára ẹwà tó rí yẹn agbára ni o làákàyè àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ agbára kan ni sọ̀rí báírò tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ o agbára kan ló jẹ́ torí àwọn kan ń bẹ tó jẹ́ pé bàbá gbá báírò mú báyìí ọrùn ọwọ́ gangan ni ọpọlọ wọn wà

0: Eyin mo lo mo le mo ba soro be ko mo le be mi soro be o deni o mo ki e si bi pe awon tin ba soro be aye won tesi waju o ri ko ki e saye ti ene opolopo kunrin mi sin be o je wi pe eyan lasan lo pe yawo re anu pe ga ma tara re o ku le mi okoko sugbon ma je mu olorun tin be lori e Eta yo po ka je yawo re lasan. Se won ra won okunrin tori won ba pe ni la kaye. Eni tan ba gbe won study e. Iru emi wo lo nbe lara e. Awon le bo npe kini kan ni aura. A U R A. Pe ki o ma dara po. Se ri aura tan soro ba yi. Igba meji so mo pe won. Da bi asik ni. O si le ro igba fojo iwaju. To ba da gba u to di pi. Opolopo okunrin mi lo nlu ti odun an ta ko bo soju e gbo ipa to nsa ni nko da fun idi abani pe eniyan ko je fowo re o tin fi ya je iyawo re un laye re n gba reverse mi kan daru mo olowo tori bi pe anu olodun tin be lori e okuku lemi okuko ba anu olodun tin be lori e olodun ti seda e o appreciate e irufi awon eyan be kedere akata eni ti won ba sole si yala lokunrin abi lobirin akata eni ti won ba wa se mo ton teni yen ba se mo itoju won si bo ba se mo riri won si be ni nkan re o se mo to si o le ti pele eri o sugbon I loye Ama ko ba wa lopo igba soro wi pe ojo ba yi pada amara wa tan ni suke aweye gbari eyan die eyan perete ni won ni oye on ti mo soro ba laaro toni e wa lo kiesi gbe aye o e ri yato e mo wi pe ko kon mo lo ni sisen tele fun won idi abani pe ya lo okunrin ni abi obirin sora re agbe gege bi okunrin o ti mo ru eda ti yawo re je mama fenu ko mo kilo gege bi obirin o ti mo ru eda tolorun doko re elo mi nbe to je pe anu olorun be lara ore to yan laayo Looto, iwo na kiesi. Wari pe ko si gba ti wa ti e ba jo ni oro bo ye jo soro. Wari pe nkan kan bere si ni sele ni daada si o. Igba te ba ni awo, gbo mi si omi oto. Te ni fanfa laarin ara yin. Bo ba yera fun o, laarin ojo meji ojo meta, ose kan. Iwo na o ma lara. Nkan da wa pe fun o. O funra ni. O si wo, o wo pe ki se paito. Ki se woli. Ko ti e soran fun o ri. Kọ́dà kìí ṣe àfá ṣùgbọ́n ṣe mọ́tọ̀ ásìkì tí ń bẹ lára rẹ̀ kìí ṣe ẹni tó gbúdọ̀ jìnà sákàtà rẹ̀ àwọn èèyàn ń bẹ bẹ́ẹ̀.
1: Ẹni tó rú máa jẹ́ mú ọlọ́run máa máa bá ní tẹ̀mọ́.
0: Ibi ẹlòmíì ti rí ogun e. Mo le wi mo le so
2: eni aba tori re
0: ba emi a ma so pe se gbogbo eyan to lowo lowo na lo sogun owo ni ori di to fi lowo lowo tori pe o nbu enu atelu awon to ni ohun to ni iwo ti wo na nso fọlọrun o fe lowo lowo o fe ri ta jese bo ba si re nikan enu abuku lo fi nsoro re eni to ru majemu olorun kiri
1: o ra dada ni abrahim
0: awon enu mi nbe tolorun kan sa lase o kan sa lesa ni o kan sa nu e o ngo le salaye
2: sora re awe
0: o ti rin to fi de korita to de ninu aye o ngo le salaye eni ti o le salaye ara e so le yin o wa le salaye eni ti o le explain bi nkan se nda fun bi nkan se ndan fun bo tin do to ndo fun so le yin o le salaye be ba bere lowo irufe eyan be nigba igba
2: emu olorun
0: bi pe e jo bo le se gan ti gbogbo e fi njora won yoko mo tewo pe na ni o le explain eni ti o le salaye se oni wo wa yo su ti eti si Mama da won lohun awon olowo ogbo olowo obu olowo ajara buka wa kiesi igba gbogbo to bu enu atelu rufe eyan be kedere iwo to nyo su ti ti siru eyan be iwo na fe lowo lowo

wa wa lo ton ba wa bo ani eni to nsoro si ikuku safa ki se woli ki se python e ti gba pe awon ti won be ni agbonrin be onikan awon ni won ru maje mo olohun kiri suke awon kan be to je pe ko da won osun mo regbe regbe pepe rara kene nje be won e se alufa won e se woli won e se ariran koda

gan aye lati duro je ibe lo mi ti sori buruku nu ngba to loju nu iwa to lara to le ni ba pe oju mo ko lu gota la ngbe kere eni to ru ma je ru o ti pe ori ora ti nbe lara eni to nsoro alufansa si to le so to wo si ore wa olorun mi si olaro yi ki se gbogbo eyan to le bu ki se gbogbo eyan to le tabuku re tori pe olorun o da wa bakan na awon akada olorun be lori le epe won o to nkan ni ṣugbọn won wa

0: iwo lo nra so si lorun sugbon iwo na kiyesi wa ri wi pe igba gbogbo to ba ran lowo se nkan re n bo soju e
1: pelu awon
0: lo to ko lowo ti o fun o
1: wa di re tori awon
0: to n ri gba lara re yen ko
1: olorun ko se ba won fi da lo
0: olorun ti da oni yen
2: o se gbogbo si sora re
0: awon kan be to je pe bo ba se n toju won si laye re yo ma da si awon kan si n be bo ba se n fi ya je won si laye ti e na yo ma gba reverse ati ko loju unu oju unu ba ile jo n lo ma fe ti gbe yawo oro laaro yi o ijinle ni mo n ba so o to lodu mo re ni kin bo so ni mo n bo so yi ori bi pe po ninu wa la loye gege bi oko gege bi yawo oda opolopo obi gan ni ye wa ra so n ta n so yi o mo wi pe ninu awon omo to bi wo na kiesi won akoko tawon omo yen de si igba to bi won ki la won iriri to ni ki la won to sele nigba na akanda omo n be ninu awon omo tolo n ja sakata re o funra ni o si sese ko je pe omo un gan lo korira ju wa wa ri pe bo ti korira re to be ni kan daru mo lowo e wa je mo bo wa awon kan be to je wi pe tori pe iwo lo fun won lo nje iwo lo n bo won boya pa ito sosi re abi afa re tori pe iwo lo n toju e iwo lo n fun lo nje iwo lo n fun lomi elomi inu yin o respect won mo eni tin ru ma je mu olorun ka le n ri fe erin yin pa mi
2: ibeli mi so pe e ma fowo kan wo ni
0: won ni pe soju opo le o
1: daga ni abrahim awon ona le je le ri oro
0: bakan na ni a bakan na ni a iro ni ari bakan na abi ko fowo re sibi to won gbe
1: daku mama don
0: eni to ba le ran lowo
1: abadan
0: ton ba won gbogun ti eni te n gbogun o ti oru majemu olorun kiri e ri bi pe be ti n gbogun ti lo n lo soke laye yin lo le e funra ni nkan be nu aye ade tu po ninu aye ta wa
2: ko se bi te mo
0: ijile n be nbe
2: po
0: po lo jaran
2: o de se fenu e gan pe
0: ma fi yesi
2: oru majemu olorun matara re
0: okunrin mi nbe o je pe o ti pade iru eyan be ri ninu irin ajo aye re ṣugbọn o appreciate e boya bi to tin date orisirisi awon obinrin o ti pade eni to ni ora yen lara o ni asiki yen lara aje nbe lara e ṣugbọn o kan wo pe
2: oluwa ba ti fi ni si
0: ki na ma n pe dan o kan wo pe ko kan mu toju e ko lara re o mu tan o bo mo olowo lo bi eni juko meye eye fo
2: ore ofe ti ko le
0: loni ninu ni to mo bayi

ki n sare fun onimoran yi ki n soju opo le o mo re mi ru nigba meji sori ko to ba won lowo si a n dite mo yan o le meji o sori o sese o je pe ni te fe gbogun ti eni te fe doju ija ko eni to ru majemu olohun kiri ki la n pe ni majemu awon to n pe ko wo ni on to le salaye Ma fọwọ kan o lara to le niyan awọ kan be ninu aye o le mi okokun ṣugbọn ori pe bọlọrun se da won ori to ran re eyan baba won fori gbari ori eni yo fọ danu be ni mo so fun o se gbogun ti afi ke kora bọn ba se ohun to dun o afi ko faru fi awon eyan be fa won le olorun lowo olorun lo le se dajọ won so pa awon eyan kan be to je pe won gaju eyan lo ṣugbọn

0: ma ba won gbogun ti eni tin ru maje mo olohun kiri o
1: seru e lojo si ku fa
0: kan da olohun ma ba won gbogun ti ru eyan be mo npariwo o nke tatatan o mo kilo fun o o se se ko je pe ikoja aye re lo fa ogun sinu aye re o ogun odile ko ni nja o ogun aye ko ni nbo ofinra afowo fa re ni
1: ma wa si se awe o
0: elomi ba ba pe pade so pe meeting ni sosi mo ma nso tabi ni egbe alasala ti won wa da oro afa re le oro afa re ni won te pepe re aboro woli re aboro paito re won wa

0: o se se ko je pe eni ton ru majemu olohun kiri ni yawo re o iwo yawo sakesi oko to fe o o se se ko je pe eni ton ru majemu olohun kiri lo fe
1: ko se dide
0: ija o ton bere fun o le ma ri lai niwon igba to ba nri fin to toju e to mo riri e eyin obi e sakesi awon omo yin o se se ko je pe omo to n fi gba gbogbo se pe fun ohun omo to kori rai ohun gangan ni ru majemu olohun kiri kada lopo igba ninu idile mi olohun ma fe lomi ise oburela bi abo fun yin eyin ejo lo ejo ko lakata yin e mo pe nkan se yin
1: oluwa ba ti finisi ipo o ti ku
0: eyin ti mo soro balaaro toni o ni dadan ni ko gbo o ohun tolorun ni nbo so awon kan be ton gbe to lowo lowo ohun ti mo nso yi oye eye won elomi nka ba mo lowo lowo bayi elomi si dupe lowo lowo elomi ri mu elomi o si bo mo lowo Adi tun ni o itile se ni
1: Tolorun pe to rani se
0: bo ba ti sakiyesi eni to ni lakata re ati tin be layika re ni po ru majemu Olorun ki gege bi akande eda Olorun ma toju e mo riri e
1: Olorun fanu pe ga ma tara re
0: mo fi ya je mo se si basibo ototo la yan pin Eje soju opo le
1: awon kan
0: a tesi waju lojo mejo
1: jopo candidate ose si fo olorun mo pe o pe ki o wa dara po ki pade ote yi le
0: so ni office to wa
1: mi o pe
0: ki de gbogbo eyan lo le gbogun ti o
1: ore mi ro nigba meji
0: a ri ba kan na o ma je mu olorun

0: oju ija ko o le je ohun ti o se to fi tera ora unu to ra se o o je fowo re si bi to npe e je ko ye yoye wa o oru ma je oru aja mo lara re se o se ti 0913655952 Kemi ati o se jeje ya fowo wa sibi to won gbe aye won le da ki ti a o le nituma
1: o le ti fun la shawori tabi ko ba so pese
0: gbogbo eyan ko le yan le ri fin
1: tele eri o tabi
0: mo le wi mo le so ha
1: ni fi se
0: a ma ba nkan je mo eyan lowo a ma da nkan ru mo eyan lowo
1: oju ojo ba yi pada ma fe nu sire mu lori re awe ye gba research
0: Again, my big P, local KJ, Jojo Tilo Laro. Hello? Ekaro mo.
2: Aki
0: nyo
2: e se nga o, gwa
0: nyo ma
2: ko si. A mi mo.
0: E shio.
2: Mo ki bobo wo li movement a ku so ka lori oke.
0: E shio. Ah, iya wo li. Iya wo li a yo dele, e se free promo. Free promo. Ewara kadi kini ni.
3: Ko se dide.
0: Owo da ko mu 500 naira pere.
3: Eni to ru ma je.
0: Hello, e ka aro o.
4: E ka lo sa.
0: E ka aro ma o.
4: E si se Oluwa.
0: Oluwa ku se re mo.
4: O ti soro to ko la ro yi.
0: Olorun ni o.
4: Olorun ku se ogun.
0: Ami Olodumare mo. Ami.
4: Olorun ni ile joba.
0: Ami Olorun.
4: Ọlọ́run mo ṣàtìlẹ́yìn yín ní gbogbo ọ̀nà.
0: Àmì Olódùmarè.
4: Ṣé wá rí gbogbo ìpàdé ń tọ́ wa tọ́nà.
0: Ọlọ́run
4: ni. Láti jẹ́ ká mọ̀ pé ibi tó tún jẹ́ ká tó yà sí ibi tó tún yẹ ká ṣe ni. Pẹ̀lú ọ̀nà ọ̀nà tí yín náà kò ní.
0: Àmì Olódùmarè.
4: Ẹ ti ṣe sílẹ̀ lọ́dọ̀ fi dàrú tí yín náà ní sí
0: àmì. Àmì Ọlọ́run, àmì Ọlọ́run.
4: Ọlọ́run
0: wà ní Ami. Oluwa ku ise re. E se gan o, e seun. Ah, e si da ko yin. Ti won mo funra pe ya olanu.
3: Ko se gbogun
0: lati airport kon.
3: Ko se bi te mo.
0: So ti baru eyan be padiri. Hello. E ka aro sa o.
5: E ka aro yo dara fun ye o.
0: Ami sa.
5: E ko ni baje fun
0: yin. Ami Olodumare baba. O ko yin sa.
5: Awon tan ru ma je mo yen. Ona mi to bo sorry ni Professor Adebayo
0: Eshosa
5: awon tan ru maje mu yen ona ma pe ni awon ma pe won ni abami niyan ari laarin awon iranse Olorun ari laarin awon politicians ari laarin awon oba
0: o nbe laarin awon omo ijo
5: ari laarin awon mekunu ati kiyan ra ma se so ninu awon abami ta nso yen a le ti baba wa wi baba wu lowo igbo lotan na to mo yi re
0: kabisi Olodumare
5: ari ninu awon iranse Olorun na awon bi baba wa Moses Rumatu Olase baba lola oro te so leni o je oro to niye lori
0: Olorun ni baba
5: ni baje
0: fun yin ami sa
5: awon student elomi lo ko lu abami niyan de pe gbo polu o pari aye e
0: kabisi olohun
5: adugo tan ba ti gogun ti abami niyan tabi ni ilu teni e ba lo won agbodo mo yi re won ti para ko nkan
0: kabisi olohun
5: o da bi owe ta won yoruba ma pa ninu awon elese keta o wa laarin won na won ni ilu tan ba ti gogun ti baba lawo to ba mo to ba mo faki ilu yen ti to ba lo tan ifara ki
0: won mo yi e
5: ibale mo ta ma to so pe iranse olorun
0: tabi abale ni kabisi olorun
5: ruruko jesu ko ni baje fun
0: yo ami baba
5: ka ma bi olorun mo ja si wa mo ja si se
0: kabisi Olodumare
5: gogun te so yen eni to ba en to lon ba fun loye yo ye lopolopo olonda mu nigeria bayi
0: ha baba e se o mo mo riri yin gan e tu wo bi an gbe wa lo one bell sorry anu olon lori iwo o yato sira won o mo tan ra re o o se ko je pe be gan lo ti rogun hello e mo ka aro sa o Olorun ni ba wa se o baba Olorun Olodumare mo ni ami Olorun baba o ko yin sa
6: o ko mi ni ti ma ji o ba mo nga o ra ti lo yin
0: e seun baba
6: Olorun o gba bi agugu
0: wa amina ya halal
6: ani damu
0: amina
6: odun jun bo Olorun ji kun ti leyin
0: wa amina ya halal Amina kun fayakun makona aliya e se gan sa mo dupe o e seun gan jazakum la hayran e se o oloba dupe fun yin e se o e ma ba mi gbadura fun alase apase kan

0: ba wo Jesu yo ye o wa nibe ni wakati o ti ni Jesu nu aye re ko si reti fun o wa nibe loni o ti ni Jesu nu aye re ko si aye raye fun o ti ni iye aide pe kun o yo n ko gbetele ni aye yi asan omule mo fo ni yo jasi lopin rajo Maria wi pe won ko ni wine iwo na mo le wi fun pe o ko ni wine o ko ni iye Jesu oun ye ni na tin so ni di alaye mo fe ki o tere okan re ba ni wakati lati pe Jesu sinu aye re emi re yo soji a o ti pa emi Olorun bi o pelu iye aini pekun a o pa esere re iwo na wa di omo Olorun wa di eni to ni ireti iya ni pekun mo fe ki o tere okan ba pa Oluwa sanu fun mi emi na wa fun iya ni pekun Oluwa e dariji ni election ni mi oku alaye en to fi ara e fun ajije oku nigba to wa laye oku nigba to wa laye mo fe ni iye yi Jesu fun mi ni wine yi Jesu fun mi ni iye re so mi di ti re loni je ki aye mi ko ma ri ba kan na mo Oluwa e se n toru pe ti gbo Jesu Oluwa wa Olorun iye ati ani pekun Jesu to ni wine to to lowo mo gba adura iye awon kan ti won si paya loni fun iya ni pekun Jesu wonu aye won emi ni mo gba ijoba emi mo gba ijoba eso ijoba yin kale sinu aye won eso won di eda otun e fun ni agbara isodomo e je ki emi ko bale won mo gba adura agbara isodomo ko wonu aye yin lo ki aye yin ko ma ri bakan na mo iyanu yo nke ma reti lati odo Oluwa loni Jesu onise iyanu ko fi iyanu be yiwo ke jeri si iyanu Olorun Jesu Oluwa wa amen.
1: Agbagbo pe oro igbalaye ti mu igbalaba yin oro igbalaye ni o teyin wa lati ise iranse Mission to Save Ministry International fun ibere
2: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ori aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyerin.
3: Want to know why we do what we do in serving you the best of broadcasting at Diamond 88.7 FM?
4: Because you're worth it.
3: Yes, you're worth it. We'll go the whole mile for you. Diamond 88.7 FM, we've got you.

0: Benny, eto ye jinle latinu bibeli gbara otun wo lori kan ni diamond 8.7 fm ni lu ilorin ni gbogbo irole ojo isinmi laarin ago meje si mejo irole 7 pm to 8 pm every sunday atoko eto ni oluswagutan ekonobo olukopa pataki lori eto yi ni oluswagutan eke ogunyemi lati csc oke mole to wa ni opopuna unity ni lu ilorin gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otito oro olorun to ye koro latinu bibeli laisi amulu mala tabi sugbon be e jajo mo teti si eto yi ni gbogbo ojo isinmi John Bat Foundation ni onigbawo eto yi bibeli wi pe oro re ni fitila fun ese mi ati mole si ka ona mi be ni oro re ni mo pa moluka aya mi kemi ko mo ba se si o Jesu ni oro iye na e jajo ma gbo
1: ilu atorin to je tin gbese to tunrin le dodo

0: We're up to date news reported across the globe. But rest assured, you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station.
1: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri.
2: Latino yara iroyin Diamond 88.7 FM, Ilorin, iroyin, ekunrere.
3: Saju ebo awon koko to wa ninu iroyin na. Ilese are ile ye fide mule wipe atunto are Tinubu oni yo gbe ile Nigeria de butere. Ejoba apapo ile aye kede wipe won ti apa kan lori ojona marose to lo lati ilu Korodu si ilu Sagamu. Ijoba ipinle Eko yo ti afara Eko pa fun igba ti oni gbedeke lati se atunse si afara ohun ni ile okere ile Israel ti se ikolu sile Lebanon lati ja okami awon eyan ti won to mokan deni ogoji. Iko Kwara United ti ki Olani Yusa Lesu kaabo saaju ifẹsẹwọnsẹ ti won gba pẹlu iko Iyimba. Eka san akiwa pe aku isimi oni opo re ni aselaye iroyin ekanrere lati kanida mode ti 8.7 to wa ni Ilorin ni ipinle Kwara Taiwo Adeyemi royin yen ka so fun yin pe elegbo wa ni oju itakun www.diamondfm.net yeye ewo wa ni YouTube wa ni Diamond 887 FM kun number leyin simi ranpe yi lekan si akiyin pe eku ikale
4: men olong ki ko ren opportunity bye ma ex inu japan
5: o le shidi kuro nile nigeria tan patapata gba be o ko ni sai ni awon ebi ore atolo fe re lori ile na o le japan nitori ti o fe lati se be sugbon simi riranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo koda bi o ba tile ko gbogbo nti se tire kuro nile sibe ile eni ni ile eni ilu re ni nigeria je yo ma gbe olokan lajo
6: Imoro yin lo n dese ti iboyin lati ikani Diamond 88.7 Ilorin.
3: Kaabo pada iroyin na re ni ekunrere. Abesinkawo fun are ileye lori oro iroyin ati ilana sijoba fun awon araalu Sunday dare ti soro gbe atunto tona lowo. Labe isakoso are Bola Tinubu o tesiwaju wipe awon igbese won lo to nira amo o je igbese akin lati ma je ki oraje le ye ko subulule dade nigba tan soro nibi eto kan ti won gbe kale to geti awon toro kan ni ipinle Kaduna tan gbe kale lati owo egbe kan to nse atileyin fun are Tinubu fun sa kejire to se ipolongo lati lekan de lekan gẹgẹ bi o se wi o tesiwaju pe ara so to lede oni opa pentiro kuro ati mumu atunse de ba ilana sese pase paro owo leye si owo ile okere gẹgẹ bi Sunday dare se wi o tenumo pe awon igbese na oni lati je ki awon oludokowo ki won ni gboya ninu orilede yi gẹgẹ bi dare se wi o tesiwaju pe Nigeria oni o tin ri awon isorere to lede latara awon atutu on to lede labe isakoso are Tinubu wayo yo ijoba apapo ile aye ti kede wipe won ti apa kan ojo na marose to lo lati ilu Korodu si ilu Sagamu bere lati ola ojo aje lati ri pe won se atunse si awon apa ojo na hun ti o ti baje nigba to fun lede adari oro ise akanse nise ojo na jo apale yi ni ipinle Ogun Olayiwola Komolafe salaye pe igbese na oni won fe gbe won se pase fawon kongila kan pada si ojo na lati se ise akanse ohun Ega bo se minister nile yi fun ise ode David Umari ti pase fun awon kongra ton soju ona kan pada se enu se e se atunse si awon abala ojo ona to baje komo la fe test waju pe ara ton tun se atunse si oni ikorita to lo lati ikorodu si ikorita sabo ati ojo ona ohun to lo lati Lagos cement ti agbeko kakola o wa ke si awon awako to ba nbo lati ilu korodu lo si sagamu kan gba awon ojo na to won ti gbe kale lati mu atunto ati adekode ba sun kere gba kere oko lati ipinle eko ijoba ipinle eko ti kede igbese ojeje lati ti afara eko papa julo e to lo se agbegbe Lagos Island lati se ayewo ipo to wa ati atunse se igbese na oni oje ala ni gbedeke yo si gbera so bere lati ojo segun ojo kejila osu karun odun ta waye commissioner fun irina oko ni ipinle eko oluwa sen o sin yemi lo se kede ohun loni o tesiwaju to si kesi awon awako to ba nlo ni agbegbe agbon agbe si ijora olopa kan gba ori afara tomiland ege bo se wi commissioner hun tenumo wi pe awon jona won ti pa fun awon awako ninu eroyin miran igun kan ninu egbe oselu alatako alaborada pdp ti kabiru tanimu turakin kosodi ti salaye pe are le itela de gulo ginatan oni o si je ojulowo omo egbe oselu ohun igun ohun salaye pe ginatan laipe yi lo foruko sile lojopo arigara gege bi omo egbe oselu ohun to si pare eto na ni wadu re atajade kan tele de lati owo alukoro fun igun ohun ini enemomboge salaye pe egbe oselu pdp lo tako fonran kan to ti gbina ya lojopo arigara so je iwe polongo fun ginatan fun eto dibo odun 2027 ege bi igun se wi awon iwe ipologo hun lo je awon kan to le si awon e lona papa julo ginatan oni won sala ipe yo dije pelu awon eyan kan gege bi olije fun ipare lori lede yi ajo ijoba ileje to ngbogun ti lilo ogun oloro ndlea fi kanpo fin gbe awon afurasi meta kan lara won ta ti ri akanda kan ati enikan to je eni ogota odun lori esan pe won fi lowo se tita ogun oloro ni ipinle anambra ati ipinle kwara ajo ndlea salaye pe o ti kefin ile kan ti won ko igbo si igbo towo re dindi e ni bilionu mefa naira ni agbeleki ni ipinle eko won ti ba ebe kan je to tin se skushi ni ipinle eko atajade kan to lede latowo agbenuso fun ajo ndlea femi baba femi salaye pe romanus nwabara eni ogota odun pako fun fi gbe leyin gba tan tele de inugbo agejo kan ni anpaka ni ilu onisha ni ipinle anambra nibe oni won ti ri skonki ti won ti kin lojowe ti won fe ta ajo won fi de mule pe oko mercedes benz meji ati awon iwe kan ton fin ta eot ton fin ta ogun oloro oni won ri ton gi lojo we ninu ile kan to wa ni ojule meni dini ogoji african lay ni leki ni ipinle eko iroyin ekunre oni amuwa se ti gbo yin lati kanida mode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kora lẹyin isinmi ranpẹ yi a lọ si ile okere ile israel o ni o ti ju adoro ranṣẹ si agbẹ gúúsù ilẹ̀ lebanon to si ja okun emi awọn eyan mọkandini ogoji lẹẹkan si akin pe ẹku ikalẹ.
7: Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìdàkùn káyélujára wa ìdàkùn ìbàdàn rẹ Facebook ìdàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme.
3: Eka po pada iroyin ekunre ni amuwa si ti gboyin lati kanida mode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle eko iroyin ohun tesiwaju ni ile okere ile israel ona ti fesu kan pe o ti ja okan mi awon eyan ti won kere tan to je mokan deni ogoji ni agbe gosu elebanu mo se se ikolu si afara kan to je ojona marose to wa ni agbegbe burutu to won ni o je buba iko esbola fa ti gbe ise se yo laarin iko esbola to ni atileyin ile iran ati ile israel papa julo awon mejeji si ju se ikolu sira won laarin ose meta ti won se adehun kogun mi kogun simi iko esbola salaye epe on doju so awon buba ologun ile israel to wa ni agba arewa ile israel ton si ju ale ron se sibe ile se ologun ile israel fide mule epe ado loro onu won ju ran se latowo iko esbola si ori ile israel won fide mule epe ado loro ohun on lo se iko sase akoba atose fun awon mo ologun ile israel sibe ni ile okere ile spain ti bere igbese lati ma ja awon eyan kan ton wa ninu oko oju omi ti won ni won ti lu gbadi arun antiviruses amo bayi won tin ja won sile ni tenerife ni erekusu canary minister fun oro lera ni ile spain monica garcia salaye pe eton lo nlo boye ko se lo papa julo gbogbo awero to wa ninu oko oju omi ohun ms undios gbogbo patata ko tin lara won won lugbadi arun ohun gege bi won se fohun lede won ni awon eyan won ti pin won si orisirisi isori pa pa julo ni bamu pelode ti won ba ti wa won fi ide e mule yi pe sara kokko oni amon le spain to wa ninu oko won ti won je 14 ni bayi won ti ja won sile to je pe awon mo ile holland greece ati ile germany to wa ninu oko won funranse se orilede won labala eroyin ere daraya iko agbabolu kora united ti ki said olaneyi ati mustafa salisu kabo saju fese won se ti won gba pelu iko eyinba awon megeji lojoko nigba ton gba omi ayo meji pelu iko ringa tornadoes latari pon fi ara sese awon mejeji bayi won wa nile lati ran iko kora united wo lorun se gbogbe boja vita ati ba we ninu odo ton gbe ni pada seyin united loni yo wa ko pelu iko yinba nilu lorin agba bolu lowo arin toyibu gidado oni koni kopa ninu je ohun bo se gba kadi pupa nigba ton gba omo ayo meji pe ganga tan dosi nilu mina ini emmanuel reti wa ipo yo gba bolu lati ropo re ni owa arin ko united lo wa ni ipo karin din ni ogun retabili league orilede yi to lekan si awon koko na re aka fun yin pe le sare fi die mule wi pe a tun to re tinubu yo gbele nigeria de ebute re te wa kapo le ye ti kede yi pe won ti apa kan ojo na marose to lo lati ilu ikorodo si ilu sagamu a ti so fun yin pe ijoba ipinle eko ti kede yi pe won ti afara eko pa fun gba ti o ni gbede ka se atunse si ni ilo kira ka fun ipele israel to se kolu tutun sile lebanon to ti ja okami awon eyan ati won to mokan deni ogoji la united se ki o lani yu salisu kabo pada saaju bi won se wa ko pelu iko iyinba ojo ni oni won bi awujale ele keji deni ogota awujale ti ile ijebu oba sikuru ade tona so ile pin iroyin ohun abiodun akiwumi ni olotu iroyin taiwo adeyemi lotu to ka se ti gboyin lekan si akiwa pe aku isinmi oni opo re lase laye ami
8: jadi wa won to ti fe ji ero transformer wa o ma wo pe won se ji ero asakale aworan loju popo na nu o si ma wo mo de ma won mokunrin yin o amo kin temi se gbogbo ojoba ni fa ko te ko ma ti lo je ayin je mo ti lo
9: owo dada o nje o ti e mo pe dukiya ajoba dukiya are ni owo ori to n si nsan ni won si fi tun gbogbo n to ba baje se lona kan tabi ekeji ara wa na la si n ko ba e je amu oro orilede nigeria ni agbajowo la fi soya to ba ri nkan ti o boju bun fi to awon alase to to leti
10: imoran yi lo n dete ti gbo yin lati ikoyin diamond 88.7 ilorin
11: ìlú àtọrin tó jẹ tí ń gbèsè tó túrin lẹ dòdò.

0: ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo
1: bi o ti wa lati ko se o nbe nisin e ni sima ni gbogbo ni ani ofin.

Olorun iyin duro je de o ni Sioni ati si o le a mu ileri ife nise iwo tin gbo adura si odo re ni gbogbo eniyan bo oran ise dede bori mi bi o se ti re koja wa ni iwo ni yo we wonu kuro alaboku fo le eni ti iwo yan ti iwo si mu lati ma sumo odo re ki o le ma gbe inu agbala re won ni ore inu le re yo te wa lorun ani ti tempili mimo re ohun iyanu nipa ododo ni iwo fi da wa lohun olorun igbala wa eni ti se igbekele gbogbo opin aye ati awon ti o jina rere si okun nipa agbara re eni ti o fi idi oke nla mule sinsin ti o fi agbara di ile amure eni ti o pariwo okun mororo ariwo riru omi won ati girigiri awon eniyan awon pelu ti n gbe apa ipekun beru nitori ami re won ni iwo mu ijade owuro ati asale yo iwo bi ayewo o si bomirin iwo mu ile oro odu olorun kun fun omi iwo pese okan won nigbati iwo ti pese ile be iwo fi irin mi si aporo re pipo pipo iwo si te ogulu tu re iwo fi owo ojo mu ile ro iwo bu si ihu re iwo fi ore re di odun le ade ora nkan ni ipa ona re papa tutu aginju nkan awon oke kekeke fi ayo di ara won le amure agbo eran le afi wo papa tutu na le aso afonifoji le afi okabo mole won ho fun ayo won korin pelu e ho iho ayo si oluwa e ke haleluya nla gbogbo eniyan haleluya eyin jesu christi logo ibi ti akaye nso nipa ore ofe olorun to nti opolopo re ti bi o se bomirin awon eniyan re ni igbati o dabi eni wipe aye kun fun opo

Eka bo lati eka ipo lowo oja gbogbo awon eyan jankan jankan ti won wa lori Facebook pelu wa akiyin oke olorun ko bukun fun yin loruko Jesu fi sayo ogun niyi bola ade diran olabisi victoria jeje ade komo lafe olaniyi sunday okamo fun mi layo ade tomi wa ramati azan fun ke omi yale odofin Odofin Oyebode Raphael Funke Ayantayo Odofin omo church wa ni o abi Mercy Testmascom Oluyemi Abayomi Trifina Junctions Ademola omo church wa la won na Oladapo Isaac Comrade Olariwaju Oladimeji Oladimeji oro niyan o God bless you sir gbogbo eyin eniyan Olorun Olamighty Olamight gbogbo yin patapata Oluwa yo bukun fun yin funke Ayantayo Oladapo Isaac ati gbogbo eyin eniyan Olorun yoku ti a o le daruko tan Kolapo Olas ife Oluwa yo dara fun gbogbo yin loruko Jesu bi e se nwo aro yin ke ma share ki awon elomiran na le ri eyin ti o ti follow tele e follow wa bi o ba wun yin lati ma ri wa wo e kan te iyin Dafidi evidence ti oni si e ri wa kete kete God bless you awon akorin wa ti wa nkale o ati jo CAC okeyin surulere zona headquarters ejo eyin te kan gborin wa ta nko e te ti didi ati jo ejo si oba awon oba olorun ti o gba ese yin to ba si je pe eyin o lese e ngbo wa bayi e mo ju owo ti o ba sowo na nbe e mo ju ori ati orun yin si oba awon oba olorun ti o ti je ke wa 6 feet below awon eyan kan won dara ju yin lo won o si mo awon kan moro so ju wa lo won o si mo sugbon olorun to ni ka wa o ma so keyin o ma gbo ni bi te wa yen e ja jo yin logo 1 2 go

0: awon akorin wa wa si diamond ni ososu awon ma so si wa won si mo hello e ka san o
1: e ka so
0: oruko yin ati bi te tin pe wa
1: Grace Kola Wole
0: lati
1: Okeyin
0: Grace Kola Wole lati Okeyin o ye korin si Olorun e ta fun yin na ti do e ga won e je gbogbo Nigeria raye wole o ati esi ti fe gba ogo time do o ya won ran ti korin o e je amelo mi wole alafia fun yin o
2: Okeyin lati Okeyin
0: kire poruko yin sa
2: Samuel Akiadimlola lati Okeyin
0: Samuel
2: Akiadimlola
0: Aki
3: Ademilola.
0: Ademilola. Oya, daddy, a corinsa.
2: Eba wa ni olu. Hallelujah.

0: Alafia fun yin o.
1: Hello.
0: Hello ma.
1: Aku si yin o.
0: Yes ma.
1: Ya ki o na te gbejila.
0: Iya.
1: Ikima na te gbejila.
0: Mami ikima o ye korin ka fi yin lohun.

adupe o gbogbo eyin te ti pe wa lati oke yin ati gbogbo eyin te pe wa kakiri agba nla ye ki olorun ko bukun fun yin arakunrin wa bayo asola e seun awon na nki wa lori Facebook nbi amoludun ti wa niyan. God bless you sir. Bankole Richard woni oba to mo mi tutu jade olorun to ri okan yin yo tewo gba ope yin e je ka korin lati nu we orin nitori akoko wa olori ijo torun e wa ninu iwe orin ijo yin olori ijo torun o wa ni 81 ninu iwe orin ijo CAC o ya o

anse be an kira wa pe ku le ba se kara le re wa ta kiro na to ba tojo meji meta ta re re ku ati na la kira wa ku le o eyan ara le te ngbo wa ni didi akoko yi e ka bo sori eto yin eto wa ta pe ni e la loro ni kan ni diamond 8.7 fm ni lo ti lorin e ma gbagbe o mi ma pe lo ko gbogbo awon alase apase ijoba na mo fin ki yin lo san to ni lo ko gbogbo loba loba ni joyi ni joyi awon agbagba ilu gbogbo won jo baje ilu awon logun oloyo ni la kayeda gbogbo awon mojo baje ilu oruko won na mo fin ki yin pe ku le ni abeun loko alase apase ikaneta wa yi na la fin ki yin o loko ba mi ti won tun je giwa agbale ise wa ba mi michael abiodun laduwaju ma o mo ki yin ati wo loga loga ni le ise ta wa yi mo ton fi ki yin pe e ku le e ka san bi te tin gbo wa olariwaju ogun ni yopa ebiti na oruko temi losan toni ade bi ise wa lori eto ohun nje loni ibu gan la nlo ibo la nri awon owo gan la lejo mi lori eto ta pe ni e la loro fun to san toni mo ki yin o e lebe yin eyan wa te n gbo wa le o

0: monsoro nipa evangelist Sunday ajile ye baba e ba mi kawun yen wa ki won gbo yin nile o
1: gbogbo eyin ara le a ki yin ku amojuba wa e ku ile olowo apelu wa
0: amen
1: ipinle kwara olorun si je ko dara ti nigeria o
0: e
1: se ku le
0: to adupe pupo lowo yin pe e la anfani lo fe lati wa pelu wa lori eto iyen fun ti osan to ni lagun be na e je ki mo ki akowe fun egbe yi Dr. Abdulrasheed Lawal baba e ba mi kawun yen kan gbo yin le
2: pelu donu atayo ni mo fi ki gbogbo awon ara le o e kuro le o se wa dada
0: to adupe ki bere latodo alaga fun egbe Arometa Development Association Evangelist Sunday Ajileye baba kini tumo Arometa gan e ba mi la
1: ase oloto Arometa Development Association ngbe ase pe ki se egbe aye
0: tori elomi bo se gbo yo pe
1: ta ba ti gbo pe Arometa won ro pe abi awon aje ni
0: pe awon ti do be nu
1: Arometa o wa lati Kwara South
0: okay
1: ipin ipa block meta lo wa ni Kwara South iyen Igbomina Ibolo ati Ekiti e ro pe eya Yoruba meta o ni wa awon Igbomina wa nbe Ibolo wa nbe to comprise of ati Oyun local government.
0: Okay.
1: Igbomina o comprise o Ifelodun local government, Irepodun local government ati Isin local government. Aroketa o ni Ekiti. Eyi ti o papo mo Ekiti local government ati Okero local government. So local government jeje yi ipa meteta to wa nbe ohun la papo ti a fi pe ni
0: pe eka meta na ya si
1: eka meta lo ya si
0: eyo kan na ni won
1: eyo kan na ni wa
0: sugbon won ya si ona meta ototo
1: so a wa wo pe ka ki a papo ba se bolorun se ti pa wa papo ka yo so won la se pe ni
0: Arometa
1: Development Association o tumo si pe idagbasoke Kwara South la papo
0: oda inu mi no be se ba mi yanana re to si ya won ara le e ja wo bayi sa se a le pe agbekale Arometa Development Association tan wi ta le pe ni agbekale egbe oselu abi awon to je pe o ni se pelu egbe oselu ti won fo lo egbe awon oselu lorun pe awa na nilo a fe gba eto wa lowo yin a fe se wa fe seyin e ba mi la dada so ni se pelu oselu
1: rara o ko ni se pelu egbe oselu rara ati rara sugbon lona kan ta ba tun wo lona keji oni a soro nipa oselu lori e en to mo
0: pe a le yoro se luko yen yen lori e
1: a le yo toro se luko patapata ni to editors le yo toro se luko ni be patapata ni wi pe agbara oselu lo le mu idagba soke ba ilu eni agbara oselu o ba ti si lowo e ilu e tabi adugbo e tabi agbegbe tabi aye re ki tesi waju ki idagba soke nitori ko opolopo nkan to le mu idagba soke ati yipada rere ba ilu owo awon tagbara oselu ba wa lọwọ won owo won lati le rigba fun apere ta ba wo nisin gomina wa to ba ni ilorin o e ti lekun ilorin loni o enikan ni ogudo wole enikan ni ogudo jade fun apere se n pe ko se nkan ti o se eni o ba jade en mo polopolopo o mu ni ehn so o mi ko si nkan ti gomina ni lọwọ ju pe agbaro oselu ti n be lọwọ e so a wo wi pe Arometa ohun to wa purely eru ti a ma so pe ni lorin pe IEDPU be na ni Arometa se wa to je pe a n wo itesiwaju idagba soke agbegbe gusu Kwara oni se oni koko titi wa
0: to jeyin logun
1: o je wa logun bawo ni o se dagba soke bawo ni o se tesiwaju bawo lalapia o se wa nbe bawo ni awon ilu wa to ndahoro se ni dahoro bawo ni iyipada rere awon ileise ati awon omeremere o se de agbegbe wa ni Kwara South to fi je pe itesiwaju yen yo le wa ni agbegbe wa yi to je koko niyan but oro oselu bi to ti wole die ni wi pe e mo pe mo se nso a o le so pe ki itesiwaju o wa ka yowo ijoba kuro nbe a o le to pe ki itesiwaju ati dagbasoke ka yowo oloselu kuro nbe so idi ni e ta wa se wan da si pe a fe mo ta ni ati ta ni o du ipo oselu mu nitori pe ya buru to le ti be jade ko ma ba jade
0: seun sa alaga fun egbe eyi ta pe ni Arometa Development Association Evangelist Sunday Ajileye eje n wa wo bayi pelu eleyi te wa n babo yi kini awon iwoye ti yin lori awon awuyewuye pe tori ta ba wo ekun Kwara North to je Ariwa Kwara àwọn tí ń jà.

0: ti ri to ma sanwo gegege nigba to le roju lowo oja lowo to rele sha ti download Femtech mobile app nisisiyi ko si ma ji faidiwo ipologo to nlo lowo lori owo phone igbalode smartphone laptop idegbengbe electronics awon ohun elo solar ati be be lo ma se je ki farabande olojojumo lori oja nile ise Femtech yi fo eru o kan ta tejise ai lori whatsapp si number yi 0099996565 ko le ma wa lara awon eni akoko ti o ji foja wa gbogbo ri daju pe le ise Femtech ni o
1: Odo e ka bo pada lateka ipolowo ja lori eto ta pele la loro na lawa ni kan ni ohun ta mo kini Diamond 8.7 FM ni lo ti lorin pelu lati rewaju ogun niye awon ta ngba lalejo lori eto loni awon na ni egbe Aro Meta Development Association ti alaga won ati akowe ti ajo wa lori eto to eyin e ba mi sare meleyun lo ni papa ka mo se bere pe se senator lo lasiru ka pe ki se atofa lo ti wa mo ni e wa ba mi ju eyo kan mo eyin egbe yi gangan ta pe ni Aro Meta Development Association bo le royin lori oro awon ton lo le asofin gan tori amenu ba rara
2: well lori ti issue senator asiro
1: ben
2: o simple answer ofa lo ti wa sugbon o ti se senator odun kejo lo nlo lo ko na ton sin mi o ni wiju be lo
1: e ni wiju be lo o da bo ni iro ngbe egbe yi papa julo lori awon ton lo le asofin ni ipinle yi to je na house of assembly
2: Well, Laro Meta and she shall lure. In fact, as in the next week, as a preferred candidate, you want to have a Nicola South.
1: I want the National Assembly, one call.
2: National, Bugwe.
1: At the Bugwe,
2: Senator, ni, House of Rep, ni, State Assembly, ni, Bugwe, and she shall, but I can get woman, and why do you want lower?
1: And why do you want label?
2: What do you love? I'd like pay, teach you a tumble. A pari ise lori won a de a nansi
1: awon te fe
2: awon ta fe
1: oda 0913655952 0913655952 na lojo opo te le pese lori eto ta pe ni e la loro fun ti osan to ni eje won ni wa nbi na ka wo yan bi melo e lo e ka san oko yin o
3: e lo e ka san e pe to
1: oruko yin bo le tin pe wa o
3: o ki awon baba te gbe wa
1: oruko yin
3: o temi ni alaja abdullahi man
1: o ya e da si ni iseju kan sa
3: e ri pe baba te gbe wa ora won so pa won ose leya meya kori be o tori pe kini iru tin sele laye tinubu ke tun ani tinubu olo ni olo ma jo kan e na o wa we awon tin won be lo wa jini gbe nisin e wo gbo pa sa o tu ti tu tan e tun ani baba won na ni o tun para lo nbo ni won ti ko se ru e la ko wo sa lu ko o ta lo ni won elekeji eni te gbe wa yi nisin yame lo lo mo won ta lo da won mo elekeji se nu APC ni kan le tin wa yen gidi ni se o se yen gidi ninu egbe mi se o ko fi ma toro pe APC yo ma se lo
1: oda won da yin lohun ibere yin eyin won ni o se je APC ni kan le tin wa ero
2: e je kin da won lohun ni soki
1: ni soki
2: ninu member egbe wa gan PDP member
1: lara won te jojo me egbe
2: be ni ADC si member but te yan ba joko ti an joko ti an wo ki lo nlo lorilede Nigeria leni leyin APC egbe o lo tun strong to amọ pe eleyi dani loju wa fun won community development association la wa abudo joko ka wo nkan ta ni fail ki se pe ka kan dade lo so lowo lowo oselu ko iyen be lori issue ti lori ti Tinubu se Tinubu lo wa ndi insecurity ni awa laro meta e lo wa every week la nse meeting ni radio station lori oro insecurity ko si nkan ton lo lori oro insecurity ni Kwara South to se yin wa ta mo npe
1: that is wadi
2: ki se pa wa han sise lori e ni I inform fully
1: for that ja we ni wa bi e ja we ni wa bi e lo e ka san oko yin o e ka san oko yin o
3: e ku eto omo bo la wo yo pe mi lati glango
1: o ya e mo papa pa san
3: very mo awon baba kan ara ti tori okwara sade mi na ti wa ira ni mo ti wa bo en bo to wa yin maji ni be yen ki o ma di pe e ti won fe ti wa da ka para a fe so ke mo ni para ti ti ti wa bi ba fa wa yan wa soju o gbogbo olorun wa na o ko lo gba to yi lati
1: to oda adupe
2: oni
1: adupe ayin agboye lori oro ti yin e je un sare woni to wa nbi na na e je woni wa nbi e lo e ti wa nbe o ko yin bo le tin pe wa wo e ka san o hello eleyun ja o ja to e te waju lo oro yin laarin seju kan edo ke to te waje won ni won bi le lo e ka so ko yin o
3: e ka san
1: o ko yin o
3: o se to o ni o ko mi ni ona ibo alabi alade
1: lati
3: ilorin yi
1: o ya an gbo yin san
3: gẹgẹ bi nti baba yẹn so nipa ta ba je la tele yan o la rin wa o ni to ti se gbogbo to wa ni party chairman ni e lo ni central ni wa o ama nkan te ba se kale ngba mi ni mo joji eri to eri won ni won zone e central ni eh kwa so si ni tele kan bo bi obin to ti se ni for ten o ke se nti to ma gbe kale fun wa ni kwara wa la ya gbadu baba tan da ko pe eh kini kan yibo lo eh kini kan gbogbo eyin era kontro ni kwara ti wa yi o ah bi obi candidate to se dada ni
1: oda oda eh bo te pe asiko pologo eto idibo ti to
2: onikaluku lo te ni eto decision abi erongba okan re
1: to oda e je nwe lomi to wa nbina ko to ri pe a mo lo fun toni e lo ko yin bulletin pe wa o
4: hello
1: e ka so ko yin o
4: eh adu mi ni professor Adebayo Adegbeja
1: lati
4: ni lorin bi
1: oya e dasi
4: eh ni party baba wa president ni owo o to je karu nbe ni pe nipa pe won lo le kiji nkan sa eye oto ni kini security gan opolopo le ti dahoro te mo pe gbogbo security no sito a wa lo nda president ifo gbogbo awon governor a wa lo da president ohun to je ko se ni to ye ko provide ni won ni necessary ammunition and secondly gbogbo awon governor ye any state kan ba kin gbe eyan pa ki won yin fight won ko question won ki lo fa and secondly o to ti mo ti fa mu wa gele bi suggestion ni pe ko ba gbogbo awon governor se pade ka won important people na de wa ni be ki lo nfa awon ki lo nfa awon gbe eyan pa yi won ma so si bi tin kan ye ti nwa ki se pe bo ni kan ki se pe bo e kon ma pariwo ka ki lo na bo ti na ti oba ti yan Nigeria mo ta na fe joba le lori ejo ka so to ro pura wa
1: oda
4: ejo ba mi e now
1: agboye
4: agbo ni eje ka wo
1: oda adupe
4: e ba ni so fun are
1: oda oda adupe o adupe pupo lowo yin fun idasi ti yin na akoko wa ti lo ama awe nikan si bo ti wo mo lori eto yabi meji to dipe a ma tata pin se fun ti osan oni lori 0913655692 na ni e ka so ko yin bulletin pe wa o
5: e ka so e ko eto pe si
1: o e se adupe o ko yin
5: oruko temi ni comrade olariwaju olade meji
1: oya iseju kan pere loko fun lori eto
5: olorun ni ibi tan baba e ti wa lemi na ti wa oro lemi lele ko yi reality be on the ground ni pe ti a ba ni paro tan ra wa ni zoom demi ti wa emi le pe rep to e bi de ko lo oke ro local government ni de baba n so senator be rep o do lo e ko je that's the reality cherry interest ti ma wa no selu Nigeria ti are to ba ni personal interest lori eyan ti ntele kan jo se awo lowo to jo se ed to jo se cn to wa to go so apc abi lara awon ti ntele nigba ti se governor leko ko ti ta se si
1: ora
5: yari ti be ni gbogbo en to ba wu kan mu olo o je ko si dada kora pato ni daru
1: to ami
5: ro ko ti se le kora fatu yi inu mi o do ka ko bo mo be
1: ora oda oda oda tori akoko wa adupe lowo awon alejo wa losan toni ye lori eto ta pe ni e la loro adupe pupo lowo awon alejo wa o ye egbe arometa development association bere latori alaga won evangelist sunday ajileye akowe won dr abrosid lawal aja mo lo foto ni tin ba ti ko lori eto ni eto te mo ni ran lowo latoke pelu ise ranse cac otito lere ni o mo gori afefe se igba ta tun mo pade lose tin bo lare waju ogun ni yo pe bi ti luruko temi tin mo so fun pe nigeria o dara o ipele ekora o ni daru ko si ni baje o nigeria yo dara o

0: wanje iwe re kan wa lo kan lo so oni iyawo pupo la wanje nitori pe a ko fi ohun gbogbo sinu ni o sinu adura ni waju re o ri bayi idin ni to so pe e kepe mi ni Jeremiah 33 verse 3 yen emi o da yin lo emi o fi ohun la ati alagbara teyin o mo emi o fi han yin ona to le gba tu asiri ogun aye re ona to le gba fi asiri aseyori han ona to le gba te aye re si waju o na ni ko ni emi mimo o lati atete ko se le bi mimo ti wa ki so ajoji o ki se ohun toto nigba to lorun da run ataye ni Genesis taye wa ni juju to sofo ti okoko wa loju ibu temi olorun nda baba olorun so pe ki imole ki o wa imole si wa nigba ti imole wa tan olorun pe gbogbo se kini o olorun pe gbogbo si dara esa bi eniyan ba ni emi mimo aye re o le dara o be yo ba ni emi mimo aye re o ni nituma o tori ngba to se da eniyan tan bibeli wi pe o mi mi ye sinu eniyan eniyan se kini o o si di alaye okan idi ni to fi wa so fun wa ninu we korintin ori kedogun lati ese 45
1: Adamu akoko okunrin isaju
0: okunrin ti saju yen
1: alaye okan ni ada
0: ori ada o si je alaye praise the lord
1: hallelujah
0: ni to fi rorun fun satani lati ba eran ara wijo te ba de kesi oni satani wa sodo efa aya re o si pe je gbogbo gi eso gbogbo eso to wa nu ogba e lolorun ni ke ma je ara niyan abayo to fi so pe enikeni to ba wa ninu ara ko le wu olorun praise the lord
1: hallelujah
0: ise ti ara farahan ninu nibe yen ti se oju kokoro eri aini te lorun eri bayi oni gbe gbogbo gi ni olorun ni ke ma gbogbo eso lo ah oni ko ni a ma je gbogbo e o sugbon eso yi igi to wa laarin ogba o lo olorun ni ke ma je egbon ti satani de so fun eva oni olorun fe ko fe ke je ni ke ma ba da bi olorun emi igberaga eri bayi ke ma ba gbon mo rere ke ma ba mo rere ati buburu praise the lord
1: hallelujah
0: eri pe o da fun oju lati wo oju kokoro eri bayi iwa bi olorun pelu ite olorun ire nla ni
1: si dara fun jije ti o si fe
0: lotan gba to je tan oju re si la mami ati daddy e wo wahala to ko ba oko re na de o fun o na je o won ku ninu ogba yi deni tori pe ngba ti eni to ni won de o pe won adam ona lati communicate pelu oro na ni ko ku fe mi mimo o bo oba ni emi mimo o le ni ibasepo to dan moran pelu olorun teyan ba de ni ibasepo to dan moran pelu olorun o le gbadu akogba praise the lord
1: hallelujah
0: nta to si pe adam bo lo wa oni mo wa ni hoho mo se farapa mo gbogbo re o ke se pe mi o gbo re sugbon eru ba mi tori pe o na mo pe o ti sase mo se opolopo wa loni ati fi emi mimo sile ohun ti o sonu la wa kakiri eri bayi eja ka ese to eja kan to tele
1: adam ikeyin emi so ni daye
0: emi iso ni daye lo fi so pe emi mimo yo to wa agbara olorun oga ogo yo sijibo ohun ti atinu re bi omo olorun emi so ni daye eri bayi abajo to so pe emi ni so ni di aye ara ko se kini o
1: ni ere kan
0: a je pe to ba fe sin olorun to fe gbo kaabo omo odo riri ogbodo ko fun emi mimo o ke se pastor mo so bayi ke se pe to ba fe sin olorun to ba fe di pastor to ba fe di bishop to ba fe di evangelist to ba fe di apostle ko mo so bayi gbogbo omo olorun pata ta da sinu aye yi lo gbodo ko fun emi mimo tori emi mimo ni o connect e pelu olorun emi ni o fi asiri ogun aye re han nigba ti jesu lo so fa won omo eyin re e lo duo ni jerusalem titi e o fi gba
1: agbara
0: eyin o gba agbara nigba ti emi baba leyin e o de ma se eleri mi ni jerusalem ni judea ni samaria ati kaakiri gbogbo agbaye bo ba fe lo jina ninu rin ajo gbagbo o fe ni oye o fe ki ije aye ma gba o sotun o fe ki ije aye ma gba o sosi ko fun emi mimo o idi ni to fi so fun anu we luku ori kokanla e ja sare wo ese ketala ki to gbadua fun wa luku 11 abajo so fun anu we beru o ni ijobo olorun ki se jije o tabi mimu bi ko se ife ayo ati agbara emi mimo so irin ajo gbagbo o nilo lati ku fun emi mimo iru rin ajo ta wa yi emi ni so ni daye o ara o le ni kan bi awon ti a ti owo emi look 11 e ba mi ka lati verse 13 yes ma
1: nje bi eyin tin se niyan buburu ba mo bi a ti fi ebun didara fun awon omo yin
0: ba mo bi a ti fi ebun didara fun awon omo yin
1: melo melo ni baba yin tin be ni orun
0: melo melo ni baba yin baba re baba mi tin be lorun
1: yo fi emi mo re ati emo re fun awon ti o bere lodo re
0: ki lo ni yo fi fun awon to bere lodo re
1: emi mimo
0: so njo n bere fun emi mimo ohun to se pataki nuri ajo igbagbo niyan o emi mimo ohun to sonu loni ni ta ya awon eyan fi duro soju kan mo gbadu agbowo to n gbo mi gba emi mimo
1: amen
0: aye re o ni duro soju
1: amen
0: iwa laye olorun yo fara han
1: amen
0: e o de yin olorun
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: God bless you, Baba.

Moritala ni Ilorin. Ah, orúkọ temi ni Oluṣọ Agutan Yemi Olaoye. Ah, koko oro ti a o fi magbara wa niyanju ni asale yi o ni a pe ni ifihan aanu Jesu, the mercy of Jesus displayed. Ifihan aanu Jesu. A o si ma wo koko oro yi lori awon akori meta ni kukuru. A o wo pe kini aanu tumo si. A o wo lekeji awon ibi ti aanu Jesu ti farahan ninu igbe aye iran eniyan. Ati eleketa, a o ma kiyesi kini o ye kini o si ye ko je idahun si aanu Jesu ti iran eniyan to rigba. Mo si gbadura wipe bi a se n tesiwaju emi mimo yo ran wa lowo, yo si tan imole oro Olorun si okan wa. Kini aanu tumo si? Aanu ni inu rere Olorun ti o kun fun ife ati iyonu ti eniyan ye fun. Ife ati iyonu ti eniyan ko to si. Nitori wipe ati da eniyan lebi, eniyan si to si ijiya. Sugbon dipo ijiya, Olorun ninu ife ati iyonu re o wa mu idalebi wa fun eniyan. Dipo iparun to ye ki eniyan ri nitori aise dede ati ese nla nla ti eniyan ti se, Olorun ninu anu ati ife re o wa mu idalare ba eniyan. A de salaye ohun ti aanu je gege bi iwa Olorun, iwa Olorun, ife ati iranlowo lati odo Olorun wa fun eni ti o nilo iranlowo. Iwe Samu ori iketa leni ogorun ese ikejo o ni Oluwa ni alaanu ati olore, o la lati binu, o si po ni aanu. Oluwa ni alaanu, o lora lati binu, o si po ni aanu. Eyi je ka mo wipe Olorun ninu aanu re, ninu ife re, on lo fi n gba eniyan, on lo fi n da wa lare nitori pe are yen gan a o to si. Sugbon aanu re lo mu idalare ba iran eniyan. So ohun ti aanu tumo si niyan. Mo gbadura loruko Jesu, Olorun yo fi oro re ye wa. E je ka sare wo awon ibi ti aanu Jesu ti farahan ninu igbe aye iran eniyan. Awon ibi ti aanu Jesu ti o ti farahan. Iwe Titu ori keta ese ikarun, Bibeli so wipe ki se nipa ise ti awa se, ki se nipa ododo wa. O ni sugbon gege bi aanu re ni o gba wa la nipa iwenu atunbi ati isodi titun emi mimo. Jesu o pataki tabi o akoko ti aanu re to se fun iran eniyan o ni wipe o wa, o gba wa lọwọ idalẹbi, o gba wa lọwọ idalẹbi to le mu iparun ayeraye. Iran gbagbe lẹyin igba ti Adamu ati Eve ti won ti dẹṣẹ tan ninu ọgba Edeni, ti Olorun si so wipe
ẹ̀ṣẹ̀ àgbọràn tí wọ́n ṣe yìí nípa jíjẹ èso tí ọlọ́run sọ wípé wọn ò gbọdọ̀

jẹ jọlọ nso wipe binjo ti won ba ti je eso yen o ni kiku ni won o ku kiku ti won si ku ki se kiku ara won ku iku emi ni nitori pe nigba ti olorun da eniyan bibeli so wipe olorun ni je ki a da eniyan ni aworan ara wa so olorun da wa gege bi iri re gege bi ohun bi ero re gege bi inu re wipe nigba ti olorun da eniyan eniyan nro bi o nronu bi olorun se nronu eniyan wuwa bi olorun se nwuwa ohun gbogbo ti eniyan ba nse yo ma se ni ona ti o wu olorun in fact yo se gege bi olorun se fe se idi ni e ta ori wipe nigba ti adamu to so gbogbo awon eran ko loruko bibeli so wipe oruko ki oruko ti adamu ba ti so eran kan o ni oruko na lo nje titi di akoko yi a je wipe oruko gbogbo oruko ti adamu so awon eran ko nigba na o je on to wa lokan olorun na ni o wa lokan adamu to so jade sugbon leyin igba ti won ti je eso igi ti olorun pa lase fun won wipe won o gbudo je mo eda ti olorun to wa ninu won o ti jade o pada lo sodo olorun eda miran emi miran o si wonu won eda yi la si npe ni eran ara now eda eran ara yi ko ni ibasepo kankan to le se pelu olorun so nitori iyan olorun ni lo lati so wipe ki won jade kuro ninu ogba edeni na leyin gba ti won jade ti won bimo ti won po si nitori akoko wa bili so wipe iwa ibi si po lori ile aye nigba ti iwa ibi yi po to be ge inu bi olorun olorun si kiyesi wipe ohun pa gbogbo eniyan to n ti darun so that God was looking at it that it's better for him to just start afresh pe to n ba pa gbogbo eyan ko ni si kankan mo gbogbo awon to n wa ibi yi ohun ti pa won run tan nitori pe iwa ibi na po to be ge debi wipe koda awon angeli olorun ri awon arewa obirin awon eniyan won si sokale awon ba won sepo ti won si bi awon omiran nigba na so inu kan won yi bi olorun ti olorun so wipe ohun o pa ohun gbogbo re sugbon bele so wipe arakunrin kan wa ti a npe ninu a o ni o si ri oju rere ni wa lo tori pojo olooto olorun si kiyesi wipe okay bi n ba da idile nu asi idile nu a to je wipe awon nikan ni won da bere igbe aye ti won si po o seese ki iwa buburu yi ko ku o ni ile aye olorun si pinu o si fi omi o pa gbogbo ohun gbogbo afinu anikan ati idile re ti won wa ninu oko ti olorun ni ko kan sugbon to seyin laarin ni wipe laipe nigba ti nu ati ti to ti di pe okun mi ikun mi ti lo nu a pelu ohun na ti n po si o ti o n lo o n gbegbe aye re lo sugbon ni ojo kan nu a mo mu oti o mu oti yo debi wipe awon omo re won si ri oho re ohun pelu o fi awon o fi omo tori oho re o fi gegun a je wipe ohun ti olorun ti olorun ro wipe yo ti ara nu a pelu jade olorun o ri so the solution wipe nu a yo bi awon ti o se ife olorun olorun o ri solution yen so lati gba na ni olorun si ti nwo wipe kini yo je eto ati atunse ti o je yi ti o mu iran eniyan wa pada si odo olorun ti o fi je wipe iru eda to lo to olorun da sinu adamu to lo pada sodo olorun yen to je wipe iru eda yen yo si tun pada wa sinu eniyan olorun si kiyesi o si kiyesi yesa ko si afi ki olorun ko ran omo bibi re kan soso ti se jesu christi ko ran wa si aye nitori wipe jesu christi yi ohun ni eni to je wipe ohun ni kalale bi ni ibi emi ti o ni wa latodo ibalopo okunrin ati tabi obirin so nipa be to ba de eda re yo je eda emi now yo le wa yo si je etutu fun ese wa yo je wipe
nigba ti on ba je etutu fun ese wa a je wi pe ohun ni oru gbogbo ese eniyan lo si waju olohun nitori wi pe awa eniyan tori ru eda ti a ti je a o ye leni ti lo si waju olohun pelu eru ese ebi le so wi pe oju oluwa ki wu ese nitori pe mimo ni olohun so leyin eyi Jesu Christi nitori pe ohun pelu o ni fe o si laanu eniyan o si gba lati wa yonda ara re gege bi etutu fun ese wa we Johanu ori keta ese keyin logun be so pe tori pe Oluwa fe araye to bege o ni o fi omo bibi re kan soso fun wa o ni bi enikeni ba gba gbo o ni ki yo se gbe o ni sugbon yo ri iye aini pekun so nitori pe Jesu Christi gba o wa lati wa gba wala lati wa ku fun ese wa ninu anu re lo fi wa ki se wi pe aye fun ki se wi pe ohun kan ni iran eniyan se fun Jesu to fi gba wi pe ohun bo wa lati wa ku fun wa sugbon nitori pe ohun pelu o je alaanu bi baba o ni anu eniyan ko fe ki eniyan o parun ko fe ki iran yi o to parun idi niyan to fi ninu anu re ati ife to fi wa so eyi ni akoko ati gbogi ifarahan ife Christi fun iran yi nitori wipe bi a ba nso anu ti a nso anu ti a nso anu ti o si igbala okan wa nibe a je wipe a ti so ohun gbogi ti Jesu Christi to wa lati se fun wa iwe Luke ori kokandini ogun ese ikewa beli so wipe Jesu ni nitori eniyan de lati wa awon ti o nu kiri ati lati gba won la inti anu re se niyan anu re nigba ti anu re farahan o wa lati gba awon ti o nu o wa lati gba awon ti o nu o wa lati wa won kaakiri ati lati gba won la ohun elekeji ti mo tun fe so nipa ifarahan anu Jesu ohun ti ifarahan re je fun iran yi o ni wi pe anu re o ma yi ohun ti ko dara tabi ohun ti ohun alebu tabi ohun ijiya kan o ma yi pada si rere. The mercy of Jesus can change impossible situation to a possible one. Ohun ti eniyan tabi ti aye ti ro wi pe ko se se mo anu Jesu o le yi pada ti ohun ti o se se ti o si je sise bi a ba ranti were kan wa ti a n pe ni were Gadara were yi o ti wa tipẹ to je wipe won ti de lokun won ti de ni chain ko si nkan ti won o fi de ti won ba de yesa yo tun ja yo ja ara re yo fi irin yo fi ya ara re ibi to n gbe ko se ni to le debe sugbon nigba ti were yi to ri Jesu ohun ti kara re da Jesu mo o so wipe ki lo se temi ti re Jesu si le awon emi were na Jesu le won jade yesa ninu ilu ti arakunrin yen wa ko si enikan to le ro wi pe arakunrin na le ri wosan ko se ni to le ro be sugbon nitori pe anu Jesu farahan ipo ti arakunrin na wa ti aye ti ro wi pe ko o ti pari fun o ti tan fun pe were ni o baku nigba ti anu Jesu farahan anu Jesu yi ipo na pada si ohun ayo ohun rere wipe eni tan pe ni were o ara re mo ya o mo di eni to gbadun o di eni ti awon eniyan le ba soro o di eni ti orin to nwo so be gege ni obirin onisun eje pelu obirin yi sun eje re ti pe sugbon nigba to wa ni awujo bi ti Jesu wa bibele so wipe o nigbagbo lokan re o si kiesi
o so wipe bi on ba le fowo kan ise ti a so Jesu yi o so wipe ah ah o mo o si gbagbo wipe isun eje yi yo lo pelu igbagbo yen o si to Jesu lo bi so pe o si fowo kan ise ti a so re Jesu so wipe ta le ni to fowo kan mi obirin na o si later so wipe okay o n lo n fowo kan Jesu ni Jesu so wipe igbagbo re mu larada ko se pe arabirin na se ohun kan to mu ye ki se wipe o se ohun kan to mu ye fun iru idalare tabi iwosan be sugbon ohun to sele ni wipe aanu jesu oluwa ohun lo yo si nigba ti aanu jesu si yo si yes sir iwosan de ipo ti on gan pelu ti ro wipe ko le se se mo Jesu yi ipo na pada aanu re yi ipo na pada arabirin miran wa ni we Luke ori keje ese iko kan la si kedogun opo kan wa ni ilu kan ta npe ni nine bele so wipe bi Jesu se wo nu ilu yi o ni ari arabirin na opo ni o ti dagba ah o si bi omokunrin kan oko obirin yi si ti ku pelu ah omokunrin kan so to bi omokunrin na ku awon ara ilu na si gbe omokunrin yi won gbe lo won fe lo sin obirin yi so kun tele oku omo re awon ara ilu pelu won so kun won daro fun arabirin na fun eni to ti ku ko si ogbe eniyan so wipe o ti tan o ti pari sugbon bele so wipe nigba ti o pade Jesu bele ni aanu si se Jesu Jesu si fowo to awon to gbe oku na wipe ki won duro ki won gbe kale Jesu si fo o si mu arakunrin na o si ni ko dide arakunrin na si di alaye pada e ri wipe aanu Jesu on lo mu iseun ati ore jade lati inu re on lo mu ki agbara jinde jade lati inu re lati ji arakunrin na dide obirin to ti ro wipe o ti tan fun o mo tun layo pada arabirin to ti ro wipe omo kan so to ni to le je ayo fun omo na ti ku sugbon nigba to pade Jesu omo to ro po ti ku o ji o si di alaye pada mi mo boye nikan gbo mi losan yi to dabi eni on ti tero po ti tan tero wipe o ti pari ti aye ti le ti npe yin ni orisirisi oruko won le ti so wipe ko si ona bayo fun yin mo mo wa pelu idaniloju ninu anu olorun loni wipe bi e ba gba Jesu ti ero po ti pari yen anu olorun yi pada si rere loruko Jesu on ti aye ti ro wipe o ti tan nipa ti aye ti le ti ro wipe ko se se mo ti won ti tag yin ni oruko orisirisi to ti di wipe eyin pelu e ti ro wipe e ti gba pe be o se ba ku niyan mo so ni oruko oluwa loni wipe Olorun anu o yi ohun na pada si ayo o si yi pada si re fun yin ni oruko Jesu nitori akoko wa opolopo awon o isele lo wa ninu bibeli to je wipe ni paanu Jesu ni ifarahan anu re ko si yanu ti o le sele ni ifarahan anu re ko si ore ti o le de bayan ni ifarahan anu re ko si ayo ti eyan o le rigba sugbon to se pataki to je akoko ohun na ni wipe anu re o mu idariji ati igbalawa fun gbogbo eniyan akori keta ti a fe kiyesi ohun na ni wipe kini o ye ki o wa je idahun tabi ifesi awa eniyan nigbati aanu olorun ti a ri igba nigbati Jesu ti mo ye so ti o ti wa o ti ku fun wa o si jinde ohun to se yi o se fun gbogbo eniyan ki se fun boya eya kan tabi ede kan rara o wa o ku fun gbogbo aye o ni enikeni to ba gbagbo we Johanu yen ori keta o ni enikeni to ba gbagbo enikeni ni yala okunrin tabi obirin omo kekere abagbalagba arugbo tabi odo enikeni to ba gbagbo o ni ki yo segbe o ni sugbon yo ni iye aini pekun bi Jesu ba seru onla nla bayi to ta emi to yonda emi re o ta eje re sile ijiya nla idaro irora iku
to ta to ku o si yonda on gbogbo ki se wipe o rorun fun na sugbon nitori anu ati ifere ki lo wa ye

0: Diamond 88.7 FM.
1: Diamond 88.7 FM. Fun way to agba imo ati oye to ye koro.

0: Olorun ni ma jẹ mu adupe o ogo ni fun oruko mimo re Olorun to tun fun wa ni ore ofe lati tun le wa lori eto ti oni agbe oruko mimo re ga an ki gbogbo ibi te tin gbo wa nile loni pe aku isimi oni aku irole anu Olorun ni fi enikokan wa sile loruko Jesu Kristi mo ki wa pe aku ayojo ni o papa julo gbogbo wa obirin kakiri gbogbo wa agbaye gbogbo wa iya akinyi o pe happy mother's day mo ki gbogbo wa temi na loruko Jesu abiyamo to to Olorun o se wa a o ni di agba iya o si ni da bi agba a o ni da bi amora darada mo de gbadura fun gbogbo wa bi amo pata ni bibi ta tin gbo eto iloni pe iso omo yo jina fun wa je loruko Jesu awa to de tin jina fun je mo gbadura pe loruko Jesu aye o ni gba lenu wa
1: amen
0: loruko Jesu ibujoko wa ko ni di ibujoko ibanuje aye o si ni le wa kuro nibe
1: Jesu
0: a fi wa sile o gbogbo eyin iya gbogbo eyin abiyamo gbogbo awa labi okunrin awa labi obinrin loruko Jesu Kristi nijo eya awon omo wa a o ni de ni agbe pamo a o si ni de ni awati a ku ayojo oni o happy mother's day gbogbo awo obinrin oluwa wa pelu wa mo ki mo tun fi eleyi mo fi ki le se Diamond FM oke oke ni le se yo ma lo o yo si ma lo fun ogun Olorun papa julo mo ki wa ni loni tori pe gbogbo awa na anjaju abiyamo abiyamo to to mo tun ki gbogbo awon mama ninu oluwa eyin mama eyin gbogbo awon eyan ikegbe mi awon gbogbo ta jo je gba awon ya mi ninu oluwa ni
1: Kianes
0: number 1 Muritala mo ki wa e seun e ku alejo wa e se ijo Olorun o ma tesiwaju fun ogun Olorun gbogbo eyin mama yen loruko Jesu o ni dagba ya o gbo wa na patapata na patawata a o jo njo omo loruko Jesu e seun o bakan na mo dupe lowo ile ise Diamond FM pe ile ise yo ma tesiwaju o ko ni di eni eyin lai lai loruko Jesu Kristi gbogbo eyin oniyawo ose to koja aki eyin na eku inowo eku inora o ile te bere yen ko ni baje ko ni daru loruko Jesu bakan na gbogbo awa ti adajo igbeyawo sona abawa ta wojo Olorun fun rojo ayo bayi mo gbadura pe loruko Jesu ijo ayo wa yo de iso ni bojo eye wa je o anu Olorun ori ofe Olorun ko ni fe enikokan wa sile ele darapo mo wa lori ero abanidore yin iyen ni Facebook e search fun Abimbola Adekeye oluwa wa pelu yen le ma wa ni live vine ka to wonu eto ti oni lo oruko emi ti mo ba yin soro na ni Abimbola Adekeye Leshinla lati inu ijo Prayer Faith and Miracle Ministry ori oke agbara Olorun ma jemu abanimule madani ni Asadam Road pelu mi nibi na ni iranse Olorun alaye woli Olarin Wajo Adekeye lati ori oke agbara so je ki won gbadura fun wa ka to wonu eto ti oni ma fe gbadura fun wa
1: oruko Jesu
0: amen
1: Olorun e gbo pe wa
0: amen
1: ati de loruko Jesu Olorun gbasakoso
0: amen
1: oju to wo wa okan to ngbo wa Oluwa Iya Simo
0: amen
1: oro na je ko soso loruko Jesu
0: amen
1: Olorun ogoni fun oruko re
0: hallelujah
1: Jesu Oluwa wa
0: amen e seun sa so gege bi lori eto idile onigbagbo ari pe ohun ti a nso na ni pelu bi gbogbo wa la se kunu tori wipe nipa idile ni esu ti le mu gbogbo aye to teju esu ti mo pe tohun ba fe tohun ba jogun aye tohun ba ti ri idile daru o tan niyan nu pa bayi gbogbo awa ta n gboro yi nipa ori ofe Kristi nipa ori ofe Olorun alaye e je ka de na gbogbo nkan to le mu ogun ati idogbon idamu wahala domestic violence gbogbo ti o to ti o ye e je ka de na re ohun ta ti eto yi duro fun na niyan ori re la se so dealing with marital issues that is to avoid conflict and chaos in the home eri pe ni jejo ni ati nopa week asoro nipa eto suna wa eto suna agbodo gbalaye ko da wahala sile o n da opolopo ijogbon sile ninu idile loni o ti fa opolopo wa

mure iwa imo kaida afore suni se iwa yi o je ri iwa yi that is the ungrateful act ingratitude iwa yi o ti da eyan po yan ni sile gidi o ti en da wahala sile gidi ni agbodo kiye sara lori iwa yi tori iwa to buru jai ni keyan ma more keyan ya lai more ungrateful act iwa lai more iwa emi ai more ingratitude iwa iwa buruku ni iwe iwe mo so fun ninu iwe Rome ori kejila Romans chapter 12 verse 21 only be not overcome of evil but overcome evil with good ma je ki buburu obori re sugbon bori buburu pelu rere iwa buburu ni iwa imore iwa buburu iwa buruku ni to nfa idogba ti wahala sile o nda wahala sile gan sinu aye eniyan o si nda wahala ti darudapo sile ninu idile ki se pe laarin oko ati yawo gan nikan tori pe iwa yi aimore yi iwa foresu ni se yi aimope da yi o ti tu opolopo oko ati yawo ka ki wa se pe laarin awon nikan gan o tu eyan ati olorun gan ka it causes separation between man and god tori pe olorun ta olorun to da wa yi olorun o feran ka ma dupe lowo ohun o fe ka more alaimore o ki se eniyan olorun ato ko ti e le roju rere olorun ni iwa yi o ti da ipinya sile laarin oluran lowo ateni ta ran lowo abe to ye ka ran lowo o ti mu ipinya ba won iwa ti o da ni o ingratitude is a very great and is very serious sin iwa ti o tolo toju olorun koro se patapata ni tori pe ninu iwa yi ohun la tin ri igberaga igberaga ya ohun lo wa ninu wa laimore ohun la tin ri iwa ote olote ohun la laimore eniyan iwa ote ni iwa fogudi o wa ninu iwa imore agbona nko abi indiscipline that is I leko iwa ibaje o ni iwa laimore ati iwa odaju patapata ni in fact it's a satanic character iwa isupata imore la ba ri opolopo awon eniyan iru iwa pe awon mi won ma ba yin rin won jo ba yin wole wode nigba to ba n ri nkan kan je lara yin nigba to ba ri opportunity kan je lara yin to ba ri ola kan je lara yin ti won ba ri ton ri nkan kan gba ni owo to o le ma je either directly or indirectly to sha ri nkan kan je lara yin nigba yen won ma le mo yin ni won ma ba yin wole won ma ba yin woda e ro pe ti re eyan sugbon ni kere think ti ati nkan kan ba se lenu aye won boya won olohun olohun wa ran won lowo won ni se ngi die lowo aba gbe won ga die iwo ton tin barin lati jo yi o wa ni mo se mo ni waju won won wa ri pe standard ti e o ti e to ti awon mo won a ma pe pe ni yo to standard wa mo won wa so nu bi amuko san won ko yera fun olojiji ni iwa lai more patapata ni iwa imo pe da iwa foresu ni se ni e wo ta ba oro olohun gan so fun wa sheri iwa aimore o ma mu isoko o ma nje ki okun eniyan sokukun ni eni to ba ti ya laimore eniyan okun won ma nsokukun ni okun won ma nsokukun ni won se eyan rere e je ka wonu we iwe Rome yan ori kini from verse 21 to 22 e je ka won nkan ti oro olorun so nipa awon alai lo pe alaimore oni nitori igba ti won mo olorun won ko yin logo bi olorun be ni won ko si dupe won ogun gan awon alaimore an se diwaju olorun mo so pe o tin on fa ipin ya laarin awon eniyan ti olorun gidi seriously oni nigbati won mo olorun won o yin logo bi olorun be ni won ko si dupe sugbon won wa idasan ninu won ni ironu mo that is they became vain in their imagination ironu asan nikan ni won ro alaimore eniyan to ba je lesi lo mo in to nje lowo lowo nikan lo mo ironu asan lasan oni wa si a si mu okan omugo won sokukun e won kan ti bibili pe awon alai lo pe eniyan okan omugo omugo eniyan ni won ni waju olorun okan to sokukun ni won gbe kakiri okan ti o to ti o ye e wa wo verse 22 yen o ni won pe ara won ni ologbon won di asiwere iru won ma ro pe awon gbon ni awon gbon ju olorun wa lu e nigba ton ba ri e lo won ro pe awon gbon awon mo se ni sugbon ni waju olorun bi olorun pe won ni omugo by time to ba di ko ba ni ge nkan ton ma je ton lare abi ton ri nkan ton fe gba ton lare ma wa se wa ri pe owulo fa won mo wa ro pa won gbon loju ara won ni bibeli ni pe won ro pe awon gbon sugbon asiwere ni won asiwere ni alai lo pe eyan aforesun ni se eniyan en ti o more
ati were ni bibe ebi ko ni mo so oro olorun lo so be e je ka wa gbe gan lati odo olorun mo so lati odo olorun oba to da wa gan iwa imore yi iwa isuni tori wi pe en to ba ti gba laye lokan aya re o mu ipeya wa laarin eniyan ati olorun o mu ipeya wa wo gbogbo tolorun so se eni tolorun so pe oko to ni oko omugan re ko sokoko abe en ti o pere lologbo to ja siwere se o wa le ge ore olorun bi abo le ba olorun ni out separation ti wa laarin wa ati olorun o ni waju olorun gan olorun ni won bi en ti o wa ri laibu en ti eyan o le fokan tan ni won ni waju olorun be na ni pe nipa bayi gan olorun ri won ni eyan buburu to ni eyan buburu len ti o se gbara le ti o se fokan tan iru won ni da ma so pe bi aye ba ye won tan iwa ibaje ni won wu bi aye ba ti ye won tan nigba ton ba won wu si olorun melo melo wa ni eniyan tori opolopo elomi igba ton ba fe gba nkan lowo olorun iko e ba ni ko fi gbogbo ojo aye sun sinu church yo ma sun ni ke gbogbo bi kimi ton tin gbadura le ti ma ri be ti en le ri ni ori oke ohun le ri ni church ohun le ri ni mosque a ma lo kaaki tori ko fe gba nkan kan ohun wa nkan kan sugbon e je ki nkan ti o ton wa ko te lowo tan o tan o le ba ni ri mo ladi pe mi o raye now mo busy now igba ti ya nje ko busy o nigba baye ba ti ye won tan iwa ibaje ni won wu when their sheep they would now become in discipline when their sheep they will become in discipline nigba ti yan ba le se yen si olorun gan melo melo ni eniyan e je ka wo iwe Deuteronomy yin to olorun so nipa awon alaimore eyin awon alaimo pe da fore sun ni se iwe Deuteronomy ori ikejo yen la kokanla titi de ikerinla oni that is Deuteronomy chapter 8 verse 11 to 14 oni ma kiye sara re ki iwo ki o ma ba gbagbe oluwa olorun re ni aipa ofin ra ti idajo re ati ilana re mo ti mo file le ti mo file le li ase fun oni oni ki iwo ki o ma ba je yo tan ki o ko ile dara dara ki o si ma gbe inu re ati ki owo eran re ati agbo eran re ki o ma ba po si tan ki fadaka re ati wura re po si ati ki on gbogbo ti iwo ni po si nigba na ni ki okan re wa gbe soke iwa si gbagbe oluwa olorun re ti o mu o lati ile egypt jade wa kuro ni oko eru olorun to gba oko loko eru aini ati iya nigba to ba wa je ntan to yo tan o wa niran ti olorun gangan mo olorun fe fe lomi ni 100 million ni plant olorun ni fun o fe bless there with 100 million 100 million naira o wa olorun akoko ti 10 million naira si wo dan a wo bo ti fe se sugbon ngba to ba gba 10 million naira tan awa ni olorun omu ko olorun ko si tan olorun se fo mo awa nta ni olorun ko ni ri olorun bi olorun mo oko omu gore awa sokukun olorun na yo wa da ore re duro sori 10 million yen e ta lai mo kan fin se ra re nlo poju iwa ti o to iwa buburu ni iwa lai more iwa lai lope afore sun ni se eniyan ika eniyan ni ru won ika eniyan ni won e wa je ka wa gbo tori akoko je ka gbo wa si inu idile ta ba ri oko ti o to ya lai more iyan baba ni le to ba ya lai more iru won ma nda le yawo won ni iyawo to duro ti o ni igba ti nkan le iyawo to duro ti o ni igba wahala iyawo to fi gbogbo nkan gbogbo to ni o contribute e fun nigba ti nkan le sugbon nigba to wa ya tolorun wa do olorun tan iru iyawo be wa de ti o mo wa wu mo o wa de ti o lewa mo pe ko ti e fine emi ko fit mi mo sugbon nigba ti ya njo to ni nkan kan ton le aso ton le gbogbo e ti o so nje o fit re ngba yen o duro ti o ko de fi o sile sugbon nigba ti nkan wa di tan o wa ri pe ko fit re mo ko ye omo o wa gbogbo nkan to ba se o wa complain ko wa mo nkan kan se mo ani igba to wa o wa fe yawo mi mo fe fe yawo to je pe o gboge to mo nkan ke ah alai more ni ru okun ni be baye ba ye won tan iwa ibaje ni won ma wu bi okunrin kan to je pe ohun ati arabirin won fe ra won igba ti won fe ra won sona awon mejejo ajo plan pe tawon ba ti se tan tawon ba pari school awon oni sise ijoba won ma set up business ti won ni lo ton nkan ton le se niyan gba yin won se nkan ti lowo ni won set up business yen nkan ti arabirin ni ogun to je lodo baba ati iya re toro o de ko bi oni kan lomo ti won bi ogun ti won fun o de ko gbogbo e sile fun okunrin yen poya ka jojo fi set business ninu business ti won set up yen 80% ti odo obirin lo ti wa ti eniyan na fi won ba tori si olorun de wa gba fun won business boom everything lo dada sugbon ojo kan lobirin kan tule pa ti o ri iwe document to ko equipe si bi kan won ti fe ati won fe la won ti di oko laya o iwo nkan ti won lo de owo ti wa obirin kan ri document pa to ma si o wa ri oko efi iya ti to bi oko re gangan lo fi next of kin
ẹgbẹ́ ṣe ìwà rere nìyẹn.

ọ̀kan 20% sílẹ̀ tẹ fi set of business o ko wa fi oruko iyawo si kankan ya re gangan ya to bi oluwa fi se next of kin se o n gbadura ko n fi ya o sile sinu aye lo ni abi kini tumo to lati fi ya eyan se next of kin ibi ti wa lati wonu dile yen niyan baye ba ti ye won tan wa baje na wu ko ran ti obirin yen mo iwa lai more wa buruku ni bakan na iwo iyawo to wa ninu le mama to wa ninu le yen iwo na o dale oko re nigba ti nkan wa lowo okunrin yen o toju re o toju ile o toju awon family e o se fun aburo o se fe gbe o se fawon ye everything to ni lo fi toju e lo fi mo e gege bi iyawo sugbon nkan wa safere die boya oko e boya igba mi akon mi o le je pe nipa loruko jesus yin baba te gbo mi o ni saisan elomi le wa lori dubule asan elomi si le wa le je pe nkan yi pada ni nipa eto suna ti orogbo yi kia o ti ya di ayo ni lenu olutunu fun oko you become a miserable comforter o wa di epe oko ebu re wa dun lenu re gbogbo to ti se seyin o ti gbagbe bi epe bi ebu bi ko sha ma blame lori kankan o wa bere si ni ba fa iwa buruku ni ile o wa lead si domestic violence oko wa da lai mo se mo baye ba ye won tan iwa baje no wu o si ranti gbogbo nkan tarakunrin yen ti se fun nigba ti nkan wa lowo re iwa buruku ni iwa lai more se ri opolopo lo je pe won o le ri anu mo laye ke se pe won o le ri anu won o le ri ori ofe won o le ri opportunity kankan mo nitori iwa imore won because of the ingratitude act ilekun ya nu olorun si ti mo won ba pa julo iwa arabi ni boya wo to ti loko gege bi sisi loju ona en okunrin to lo fe fe o lo fe fe o si lo fe fe looto sugbon o so fun ko fe kawe tori okunrin yi si ehun si le kawe sugbon o pinu pe won sponsor gogo education ni o de se o wa pari university tan boya ngba to lo sap wa ri okunrin mi wa ri okunrin mi en tori pe ohun eni to sponsor education te de jojo agreement pe to ba pari pe wa pada fe wa di yawo lode re o ba jafujule o jajule tori pe ko to standard e mo ko to level e mo igba to fowo run eni school o to level e nigba yen anu re se mi tori iwa imore ni gbogbo e lo si ni ere bakan na iwa arakunrin na nko omobirin yen duro ti oni gbogbo gba o duro ti oni gbogbo gba o de se pinu pe wa fe o fi gbogbo nkan to ni o fi support e o se gbogbo etan sha ni suru fun mi iwo na ni ma fe iwo ni yawo mi nigba to ya ti arabi to tajuwo gan ti le ni 30 years arabi ni na tin wo 30 years lo onipo ti dagba the next thing to ma se nipo wa lo fe omo 23 24 years o lo ti dagba ju fun e pe sisi omo o pe ke omo lo nfe anu re se mi baye won ton iwa baje ni won wu sheri awon sheri apolopo awon mi lo je pe wa sheri isoro to sele ninu dile elomi loni ko ba lo te yawo re tabi ko ti oko re ninu lo te biya o ti wuwa afi bi so lore si enikan ni tori pe to ba ti wuwa ika iwa afi bi so lore ai mode si eyan olorun ma dawo anudo lori aye won ni olorun ma mu ore ko ninu aye won ni olorun ki je kon ni tesiwaju kankan to ba si firu won se yawo tabi to firu won se oko o ti mo wi pe iwo na e jojo ma je ninu ya yen opolopo oko opolopo yawo lo nge ya imodi tori kan ti eni

0: ko ni ri alaanu ko ni ri olore olore mo de ikeji ni pe o ma je ki ibuku fonu ninu aye eyan patapata gaye bi nkan ti mo so le kan tolorun fe fun ni 100 million to si gba 10 million to ti di nkan mi olorun da wo re duro baba si na 10 million re tan atupada si ese aro o ma fa loss of blessing o de ma fi gba aye ese ni. It's a sinful behavior to get pay you rent to buy one in the way ko le ri anu gba ko si le de ijobo Olorun bakan na ma je ki yan miss opportunity opolopo opportunities ye ko gba se ona re o ti fi iwa imore re ai mo peda awon nkan to ti o ti ru eniye pe ko le ja mo kankan fun o lo je ko ja julẹ opportunity ti ye ko si je lara re awon anfani tolorun ti ni ko je lara re o ni ri je mo I ma je ki yan miss opportunity ni bẹ́ẹ̀ ni o ma lead eyan sinu iparun ayeraye o lead eyan sinu iparun ti ara titi emi kini we proverbs of wa iwe owe 17:13 o ni enikeni to ba fi buburu san ire ibi o ni tan ninu ri eni bẹ̀rẹ̀ lai to ba tin fi bi san ire ibi o ki tan ninu ile awon eni bẹ̀yen lai to yin na ronu wo dada ma fi bi san ire fun eni to se ire fun o iwa buruku ni o loruko Jesu Christi emi atunse yo wonu aye re lo ibi to ti wrong yen ah olorun aran lowo lati le mo be ko si lo se atunse to ba je en to more cherry I wa more o ma nje ki inu eyan dun to ba more wa ife o ma preserve love ife ma ngwa ninu e ke je ki ko le ba compare oko re pelu abi compare iyawo re pelu anybody ohun to ni ma tu o o ma tu o to ba je en to more ni o ohun to ba ni atu o wa ni ite lorun wa ni ifokanbalẹ wa si ri ayo olorun oluwa ran wa lowo loruko Jesu Christi e je ki se oju opo sile tori time wa ti lo fun ta ba ni lati so loni lori iwa alaimore iwa aforesu ni se 091 36 55 69 52 091 36 55 69 52 line to work with e ti wole o
1: alaafia fun yin ma
0: alaafia fun yin daddy o
1: aku si me ni ogodun lalajo rin
0: yes sir erora daddy
1: o lo ti so o mi I shall revenge only vengeance is mine
0: yes
1: o ke mi le so olohun agbe so ori ga ma gbe so fura wa olohun agbe so e je ki aso lopolopo e so ki gbe o
0: me
1: lo agba gba mo
0: e se mu daddy god bless you
1: e mi ka jale ara
0: e se un sir e se una na wa ta ba wa ni ruko bi aye dale re won foju olore re gun igi ika to bo won ti geje ma gbeja ara re o ti a fi won sile fun olorun won to olorun ma se ti wole o e ti wole bi a network ni o de layen de open agbon kankan e tun ba tu pe so opolopo lo je pe ika to bo won yo won si geje ta ba ti se ru ele fun e ti wole o ah o da ipe network ni o e ba wa tun mule kan si a fe gbo awa na fe gbo oro wa e ti wole o e ti wole
1: hello
0: sir o oruko yin bi te tin pe wa e seun sir
1: eri agbadun ti ko pupo
0: e seun
1: eri oko da kiyan mo komo fi oju olore komo fi gogi
0: bẹni
1: opolopo awon de mimo mebi awon okunrin gan ko se so muru wa be ti ina la
0: bẹni
1: ko ti da
0: o
1: da igba to lo so re fun yen na be le dupe ore to lo se fun yen
0: bẹni
1: ru awon be oluwa ma nda won pada seyin ni
0: bẹni
1: e ku eku ma
0: e seun e seun adupe ami e seun god bless you sir bẹni eni to sore fun yan to ba wu wa imore si ah ogbe okan lo da sokan iru eni be oge ika to bo yo oge je iwa lai mo re lomi ni bi tolorun ti gbe dide gba na la wa mo pe e ti wole o
1: hello
0: sa o oruko yin bi te tin pe wa
1: Samuel Olaru lati tanke mi
0: anfi
1: yan kuse oluwa
0: e seun sa
1: asiba ni kawo baba wa na mo kuse oluwa
0: oluwa kuse re e seun sa
1: ni koro te so oro to lagbara ni tori be na so pe eni ta se lore ti odupe
0: beni
1: won ni ju olofa kunrin leru lo
0: beni
1: ori na mi ope ko ki olorun tubo fun gbogbo wa lemi ope o se pataki
0: beni e seun sa
1: olorun ni lo
0: e seun god bless you sir iwa imore iwa ilope iwa odale ni iwa odale patapata ni en to se o to ran lowo awa se tan awa seje wa ma ri o ku si be en ti wole jare ah o ti je ba wa tun mule kan si je ka tu gbohun 091 36 55 69 52

091-36-55-69-52. Number to Wabini. You are lying, money. Iwa ti o to ni wa buruko ni atani wa tin lo oluwa ran wa lowo loruko Jesu e je ka yi pada je eni to more ika to ba bu oyo ma geje elomi ni en to ran won lowo tan ton fi geyan na ran ni ashiki wa lo nlo ori wa lo nlo opolo wa lo ashiki ti wogun ori lo to ori lo tele tele teni kan wa ran lowo to so de yan tan o se ja mo ko nlo ashiki re iwa lai more o kin roju re atanu olorun e je ka yi pada ko ninu wa buruku itoro nde ina ore fun yan isin so yan de ni eyin ni ko Jesus aw Maria anu olorun gba o sugbon e je ka yi pada ni wo to ba ni iwa ilowo ma fojo olore gungun mi en to more laarin iwa atoko ati yawo e mo fun ra yin I appreciate ara yin ki ife olorun ko le jinle laarin yin oluwa wa pelu yin so ibi ta ti danu do loni lele nitori time wa ti lo ni ola ni monday o ele ele darapo mo wa ti olorun ba fun ni ori ofe ni ori oke agbara e darapo mo wa lago mesan ni simokan la adura na ni ko si nkan ta ma se lati ba olorun pade so leyin eto yi ele pe mi sori number mi ni 070-32-49-50-16 ori ofe olorun anu olorun yo wa pelu wa emi mimo olorun a baye wa pade mi ta to ma je en to more ti a ni fi oju olore gungi olorun agbe sinu aye wa ni oruko Jesu ami ire o

ga lopolopo to je ka tun ri Sunday ti toni e je ki gbogbo wa sun mo to se radio wa nu eto ti oni loruko Jesu lo yo dara fun wa ibi ti a ti ba ara wa soro Olorun nu iwe yin re ti Luke orika edogun ese 17 di ese 20 ti o ka ba oni sugbon nigba ti oju re wale oni awon alagba se baba mi melo melo ni oni onje ajeyo ati ajeti emi sin kun fun ebini ese 18 oni emi o dide emi o si to baba mi lo emi o si wi fun pe baba emi ti dese si orun ati ni waju re ese 19 oni emi ko si ye ni eni ti aba ma pe ni omo re mo fi mi se bi okan ninu awon alagba o si wa ni okere baba re ri anu si se o si sure o ro mo oni orun o si fi enu ko ni enu e ka tere ba fun adura oruko Jesu an lo nu oro re ba wa soro oye oro re olu afi ye wa dogun gbo ka yan ologo Jesu oluwa wa amen koko nti na oto alojo ti toni koko nti a fe fi bara wa soro olorun ni pada si odo olorun come back to God pada si odo olorun opo eniyan ti jina si olorun loni nitori ese won ti jina rere die wa ninu igberaga agbere oti ibinu aidarijin omo ni keji ati aigboran si olorun so o ti mu ki opopolopo yan jan si olorun loni nitori pe gbugba won kan won yi ese ni sugbon olorun si npe awon elese ki won pada si odo ohun oje okan ninu won to ba ti n fi owo ba okan ninu awon kan won yi tabi awon miran ti a o ti daruko ni bi e tori pe inu olorun ko dun si dawo ku nbe nitori olorun ko ri re ese o ti feran ni to ma n gboran si ase re loruko oluwa yo si dara fun o ese ma mu eniyan jina si olorun o ma mu ke eniyan jina si olorun o ma mu ki olorun wa ni okere re si eniyan omo na fi ile baba re sile o si ba ara re se eri bayi o fi ile baba re sile o si ba aye lo eri pe ki se nkan ti o dara nigba ti eyan o ti bara re je nitori awon iwakuwa o gba gbogbo ohun ti o ni o lo na nina kuna tan oju re wale to oronu o wa ri pe ninu okan re wa ri pe gbogbo awon nkan won to nse ki se nkan to dara lati se kini o lati pada to baba re lo nitori pe kini o ti gba ogun ibi titi e ese ma pa alaafia run ninu aye eniyan ni pe ese o ti fi o ti mu ki olorun dina si eniyan o ma n ba fi olorun je nitori pe olorun ko rira ese ki olorun o feran elese afi elese to ba ronu ku ara olorun o fi elese le patapa sugbon n reti ronu ku ara wa latun ti gba wa pada ese mu itiju wa o ma n tiyan loju ti won ba dawo le nkan ti o se o ma n tiyan loju ese o dara o ma n paye eniyan je e je jake yawo ko nu ese e je ka pada si odo olorun nitori enu ni ke nikan soso to le dari gbogbo aise dede wa jun wa ewe Isaiah ori 69 ese ikini si keji Isaiah 59:1-2 oni kiyesi owo oluwa ko kuru lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon asedede

0: lio ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin lio pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo eri baye aisedede wa aisedede awon eniyan o ma nje ki olorun jina si yan o je elese olorun ki gbo ti elese afi elese to ba ronu bi wada to ko nu ese re idi ni e ti opopolopo ngbadua loni nitori pe won ko lai yi pada lai ronu pada nu awon kan ti an se nitori pe olorun wa o mo ibere o ma rin wa eyan le se fefe loju ara loju awon eniyan kan ro bi eyan mi ma ni suwon ni koko awon kan ti o nse olorun ri ohun gbogbo so idi ni a o le se fefe niwaju olorun ju pe ka mu ohun ti olorun fe ka mu kuro ka ma se mo se o ma mu keyan ese ma nje ki olorun jina si yan o ma mu keniyan jina si olorun nitori ko olorun ko rira ese loruko jesu olu ayo dara fun wa baba mama ati arakunrin to n gboro ni wakati kini to di mowo kini awon kan to ro mo lowo fi ese sile fi sile pada wa si odo olorun re padara si olorun re to ba le lo ku gere to ku sinu ese yen idajo lo ku o o le so pe awon kan ti awon ti ti waasu lori ti lori re pe kini kini omo kekere fe so bo ba nna la na trumbo njo to ba ti ku bayi njo na lo pin re o wa siro gbogbo se to se ohun buruku ko ni fo se olojo ikeyin o elese gbodo mo ara re en tin dese mo pe elese nu en to rinrin agbere mo palagbe oloti mo po oloti oni elese gbodo mo ara re ire tulu kori ka edogun ese keta din ni ogun oni sugbon nigba ti oju re wale oni awon alagba se baba mi melo melo ni oni onje ajeyo ati ajeti emi si nkun fun ebinihin eri bayi awon alagba se baba re won je ajeyo ati ajeti onkun fun eni bi bayi nitori ko ti fi wa nwadu o ti fi wa nwara o ti wa nkan ti o ye ko wo ti daye je ku je sugbon idakeje wa de si won wa ronu nu okan re pe iru ton ton wa je nbi ba won je rada won je lede ko ton ma je ohun omo onile olona nitori pe kini o fi le baba re o ba ile baba re je sugbon a ri pe o gbe igbese atunse won ni o gbe igbese atunpe sente ironu para bere nigbati eniyan ba mo pe elese leun nigbati eniyan ba mo pe elese ni o nse ohun ti ko to nigbati eniyan ba mo elese pe elese ni ti o nse ohun ti ko to to de wa yi pada to awon ti o to yen to wa nse kini to fi sile nigbati eniyan ba mo pe o nilo olorun nigba to ba ti mo pe o nile olorun sinu aye re pe nkan to nse olorun nikan soso lo le gba a ri pe iranse o mo pe o nilo olorun nigba ti eniyan ba mo pe ona ti o nto yo pa orun nigba to ona ti o nto yo pa orun olorun le ran awon eyan si o olorun le fi ara re han loju ala o ye ki wo na ko yi pada wa si odo olorun nitori nigba ti elese ba mo pe ona to nto je iparun to ba yi pada ku lo lorun a ri pe iranse yen o se kini o yi o ro ninu ara re lati kini lati yi pada si odo olorun olorun ma nje ki isoro de awon isoro ti won pe ni isoro olorun ma nje ki isoro do ki eniyan le ranti re opopolopo wa ti o ba si soro aniran ti olorun se nigba ti soro ba de a bere si kepe igba miran ogun to nla koja yen to robo le o le si owo olorun lo wa nbe o le ma se owo eniyan o ma fe keyan yi pada sodo re boya nitori awon kankan to ti se tabi ohun mirin loruko jesu oluwa yo dara fun o mo ni yo dara fun o awon isoro to nla koja yen ma ku ninu olorun olorun a ma wo awon eniyan ti re o ma nje ki isoro de nigba ti a ma awon kan to nla koja yen inu re iwo duro to olorun ma tori e ma fi weye pe olorun eyi je ironu pe agidi emi pe nigba ti olese ba ti ogun ba de to duro ninu olorun to pada si eyin a ri pe o je ironu ko agidi ti elese to se pe ni o to yi pada si olorun fi ese sile pada si odo olorun jewo ese re eje a fi ese sile elese ni a fi ise fun eje ka pada si odo olorun iwo to mu ti to n sagbe to n wo awon iwa buruku won ni loruko eje a pada si odo olorun opolopo iranse olorun lo n se fefe to je pe iwa re buru jai ju ti omo olorun ti omo ijo lo opolopo awon alufa lo n se fefe nitori pe iwa ti n be lowo won o buru jai alo ni lo gba iwa gbere iwa ipa iwa orisisi be na ni oniruru iwa ti aye n wo kun owo awon omo awon ti o n pera won ni omo olorun eje ka kuro ninu re nti a fi le wa mo wa ni omo olorun naa ni pe ise wa ati iwa wa o gbodo yato fun iyen o so pa kuro ninu aye sugbon ise wa ati iwa wa o gbodo yato fun awon ti n gbe aye ni won fi mo wa pe nitooto omo olorun ni wa nitori pe a nibi kan ta n lo jewo ese re ko ese sile baba re gba baba re e wo ogba pada pelu ife e ri pe ife dara ntori olorun feran wa o feran ara to be ke ntori ko fi omo kan re poso fun kemi ati wo ka ma ba se kini o ka ma ba se gbe lati gba araye la o fi omo re kan so fun wa ka ma ba se gbe e wo ba yen ona baba re na wa ife si be ni jesus satan lati gba gbogbo eni ti yo ronu ku wada to ba satan lati ronu pada jesus satan lati gba o satan lati gba o o ku omo fi okan re fun mi fi okan re fun olorun jesus nbe ni to si lati gba ola lati gba awon wakala to nla koja lati gba ola ko nu gbogbo awon ajaga to nla koja jesus satan wa ni to si re yi pada wa si odo olorun yi pada si odo olorun jesus fi olorun ti fi jesus ti wa fun elese lati kini o lati ronu ku wada nje to ba ti kepe yi olorun to si ronu ku ato ko ese na sile gba mi jesus agba o ese dabi omo to ko igberera to wa nsa lo sodo baba re oni dimu yo koko won ko igbe ara re yen yo koko fo danu tan kan to gba mara iwo na fi ese sile o je orun o je on to je pe ko olorun jina si o je ko o je on irira ku oni wa ku ninu ese ko pada si olorun re ola le peju opo eniyan ni ma o ma ronu pada igbala pe o di ola ohun ti se tan opo eniyan ni o ma nse pe ma emi ti kere mo ti omode ni mi ma ti daye ori mi to ba se die ma si se wa ronu ku ada lati wa se pe bo mo ti de je ki ngbadun aye mi die si opolopo fe gbadun ibare aye isota olorun ku ninu ese pada wa si odo olorun sugbon ko si eni to mo ojo ola to ba ni ola ntolo ba wa de nko oni gan ni ojo igbala re iwe koniti keji ori kefa ese keji oni nitori o wi pe emi ti gbohun re li akoko itewogba ati li ojo igbala ni mo si ti ran o lowo kiesi nisisiyi ni akoko itewogba kiesi nisisiyi ni ojo igbala isisiyi gangan ni ojo igbala re ma se fi akoko dola ola le peju pada wa si odo olorun re nisisiyi ni ojo igbala re ma se fi akoko dola loruko jesu olorun yo ran wa lowo jesu npe o loni ko si ese ti eje jesu ko le we kuro bo ti le ki ese na po to jesu le mu kuro patapata pada si odo olorun re loni ko tewo yo si tewo gba o yo si gbo la ki o to peju olorun orin mi ati erin lowo jesu oluwa wa amen.
1: Have you heard about Dele Ajayi Foundation? Oh yes, Dele Ajayi Foundation is a non-profit organization that was created to reach millions of people across West Africa, most especially the underserved areas in Nigeria. Through our foundation, we hope to support people in need, provide food and clothing, scholarships to students, share love and hope to communities. Dele Ajayi Foundation is dedicated to causes that create an avenue for people in need, most especially in providing basic food, housing supplies, and ensuring that school students are empowered through scholarships. We are committed to serving people in need, reaching people in underserved communities, and giving hope to people to reach and positively impact the lives of people. Dele Ajayi Foundation, a family to be with.
0: Epe wa si number yi 091 36 55 69 52 091 36 55 69 52 oruko yin ati bi ti e tin pe e ti wole
2: alaafia fun yin o dadi ni
0: alaafia baba
2: god bless you pastor
0: yes sir
2: appreciate you
0: yes sir
2: God will not let you ring.
0: Ben, sir. Elisa.
2: Oh, there are more stuff from the Yinko.
0: Oh, wow.
2: Yeah, that's it. I never came on.
0: Oh, that's it.
2: Oh, come on, Baleo.
0: I'm you. Baba yo dara fun yo dara fun idile yin olorun ko ni fin sile ko ni fi idile sile ohun gbogbo to le mu ko olorun fin sile e oni dawo le ese ko di orun si idile yin agba olorun kokun wa si idile yin ke de ni otun ke de ni oto ni lowo olorun atoke wa ko dide fun aye la loruko jesu oluwa wa amen e ti wole
2: amen
0: e pele
2: thank you
0: okay Ejekagba yes sir
2: mo fe ke gbagba fun mi ati dile
0: mi Ejekagba oruko Jesus.

0: Try you, I say. I was a good one. Olorun tun aye wa se ezi o mu ka wu iwo Olorun Olorun tun aye wa se ibasepo wa Olorun tun aye wa se atun awa ti ati awa ati awa ti ngbeto Olorun tun aye wa se ki basepo wa pelu re ko le kun regerege tun aye wa se gbo adua Jesu Oluwa wa e gbo iwole bi to tun bi aisan yin kede si ororo yin kale ati omi e so fo Olorun pe Oluwa Oluwa wo mi san emi o san Oluwa gba mi la emi o la gbogbo tin so gba aisan nu agbara mi Oluwa n poru e o ya adua Jesus, Lord, so fa Olorun omi na ati ororun e ko gba agbara Olorun o ya adua omi yin ati ororun na ko gba agbara Olorun ko gba agbara itusile ko gba agbara dani ti e ba tin lo mi na ke ri yanu ke ri itusile ke ri dandi Olorun ki isegun pipe ko je titin Jesu Oluwa wa amen e gbe omi yin lowo ati ororun yin pelu igbagbo ke teri ba fun adura oruko Jesu Olorun ayiraye gba ope wa gba yin wa ni ti ese dari ni oro na ta ti gbo je oni gbugbe nu aye wa agbara ti ori ofe ti awon yin ti eyin won yin ti e fi pada soro Olorun ko wonu aye yin lo ke si di tutun ke di mimo kokan yin bale oru ati omi yin ko gba agbara Olorun ko gba agbara Olorun te ma tin lo ke ri iyanu ogun aye yin ko sewole ke si ri iyanu Olorun Jesu Oluwa wa amen amen loruko Jesu
1: O da mi loju pe e ti di alabuko fun lati nu eto akoko aloyo breakthrough half hour to ti deseti gbo yin latenu Professor Sanusi Peter Abiodun tinu ijo CAC Mountain of Deliverance fun ibere si waju si e pe Professor Sanusi Peter Abiodun sori 0706599 0015 Jesus

bẹẹni eto oye ijinle lati nu bibeli gbara otun wo lori kan ni diamond 8.7 fm nilu ilorin ni gbogbo irole ojo isinmi laarin ago meje si mejo irole 7 pm to 8 pm every sunday atoko eto ni oluso agutan ekonobo olukopa pataki lori eto yi ni oluso agutan ak ogunyemi lati csc oke mole to wa ni opopuna unity nilu ilorin gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otito oro olorun to ye koro lati nu bibeli laisi amulu mala tabi sugbon be e jajo mo teti si eto yi ni gbogbo ojo isinmi John Bat Foundation ni onigbowo eto yi bibeli wi pe oro re ni fitila fun ese mi ati mole si pa ona mi be ni oro re ni mo pa moluka aya mi gemi ko mo ba se si o Jesus ni oro iye na e jajo ma gbo

0: sori nkan ti e gbo na inu wa ni ose ti o koja ni a tun tesi waju lori awon otito ati nkan ti bibeli we lori nkan ta npe ni imo e je ka teti leko ka tun gbo nkan ti a o tan ba wa so leni e mu yan kuro lokan yin o e ma ba wa e ma tun pe mi lori oro yen mo mo be gbogbo yen e ma pe mi lori oro na e mo o to ge
1: omo lefi
0: owo e se rija o to je
1: omo ni o to ge
0: omo lefi o to ge olusaguta eke oguyemi mo mo e dada lati o ti pe ti mo ti mo e
1: ba mi ti ba mi salawo
0: mo mo e
1: mi o we ose dudu ni laye
0: mo mo e nitori na ma ko menu
1: ako si beru
0: o ti koja bi ati se so yen ki gbogbo eniyan ko gba pe ai se babalawo ai fe oro ogun wa sugbon a fe ki gbogbo eniyan

0: ki se ba kan
1: ninu ke wa ko gbogbo ti wa ko ko lo le wa trailer
0: rara o
1: okay e ko e le wa ko e ni mo te fi le wa trailer
0: rara o
1: all right o tun mo pe e ti wa trailer o ni mo ju eyin te n wa ka lo
0: be di o
1: e le jo gbe driver license lowo
0: mm be ni
1: so ri nipa ta ma soro nipa a soro esin lori topic a soro npa ilana jo ilana jo ti yin le pe bye bye bye gbogbo ilana jo ko ni ki jawe se gbosa gbogbo ilana jo kini ki logun pe eyin o logun so si yin iro si ni ko si iran ko si iran onigbagbo kan laye loni ti o po won ni logun nibo lo ti ma jawa ka so pa ara ni we kan kan ni pe awon ide so kini ta won ba ku la won oku awon yin lo si hospital so possible ni ni generation ta wa ku possible so therefore Olorun fun wa ni imo o fun wa ni oye ati ogbon eja wa lo sinu oro Olorun emi ti mo so ni pe mo padanu awon kan latodo baba baba mi salawo baba but loni ni sin awon kan wa ti mo ba pade nu serin se tan ni soro aisan tan pe ni warapa boya e ma isan ye
0: ah ba nu e se ni mo yin
1: ah baba
0: ah e blessing
1: gbogbo awon tin sele si ki olorun ko yo mo
0: ogun oru la n pe la
1: ko sogun o to yato o se ri warapa to yato sogun oru meji ni tori je warapa to yato fun ogun oru awon ni warapa won mo po to lenu ogun oru oni po to lenu
0: a si ku be
1: now aisan ye ki si wa se won ni koro
0: bẹ́ẹ̀ni
1: bí o se gbangba
0: gbangba ni o níbi tí ó ti dójú ti mọ́
1: àìmọyí àwọn tí àìsàn yìí ń ṣe lónìí náà ti lọ ọdọ wo ní ìlú ọlọwọ lọwọ nítorí pé ni miracle is uncommon thing something is, that is not common ni miracle one out of thousand gbà mí one out of 100 gbà mí just see bí àgbo kan. Mo yan ton gbo wa todo baba mi to fun won ni sibi agbo kan to mu o de po bi omo le ta balangba that was the end imo ye ta ba ni loni kan sa eyan lo gbe adupe lolorun pe hospital ju wa kaakiri aimo ye eyan lo ti ku nigba yen but olorun fun awon kan ni imo to pe won ni ewe tan le ja tan le ra ton fi da eje loju ese eja wa lọnu bibeli lodi oni na gan baba se mo iye ranlowo ti olorun ti lu awon wopa
0: be ni
1: awon ti mo alagba mi kan ni accident alagba mi kan ni accident very terrible agbe lo si teaching hospital ni lorin ni o kan lara awon alagba ninu jojo mi awa gbe lo hospital won wa to won ri to won ni won o ge ese kan ah obinrin kan wa ni ah e ma jo ge ese won wa pa wa e withdraw ma baba yi ke ma pelu ara duro owo te ti nki baba yi pada ade lese kan lara won tin gbalẹ ninu hospital lo wa ba wa to fun animoran ye awon yawo won ba mi pe obinrin bye bye bi pe kan lara tan gbalẹ lo hospital bye bye lo so fun pe won ri se abule awon ni olomo oga nla lohun
0: oga nla ni
1: be ni
0: amo na ni se
1: mo wa be lowo yawo won pe se okan yin gbe lo kan lo gbe lo na ba gbe lo so gala abi oye adie na mu dede bi ese baba yi ti tan ti ri to ton ri to yi awon wa ni pe de o dide won wa kan awon wa n ba ise ti to yen lo na wa ri pe awon ni kon lo yesterday wa awon ni kon lo yesterday wa won wa ri pe egogo kan ti sonu baba yen wa so pe se won le mo ibi ti moto yen ti accident gba to accident eru olorun ba mi sa imo nbe sa adaba ni je eni ti oba de bi ti mo wa ni won so pe o si mo nti awon hospital ti totan ori to pe won ko si kan ta won se doctor lawon ma ge ah ge ese a mo gbe nkan wa lo a si gbe baba yi lo o baba ta wa nto wa pa yi ki se orisa na ni wa wa sin mo ti e je ri lo ni bo ba se to sin orisa n ya ara yara lo ji sin koda tan ba gbon le me ko sa wa nbi kan wo jo leun ni
0: be ni
1: ilu to ba yo ko legun e sin legun won oko loro be
0: be ni
1: now baba yan wa ni si amo ebi ti moto yen ti last dent ona benin lo ti last dent oni ko wa nso nbe pe awon fe buye epe be yen lati de egun to sonu yen pada eru olorun ba mi mo de wa lo omo omo baba yan alagba mi wa gbe won lo lokankan bi ti moto ti last dent mo wa lo buye epe be bi mo se nsoro yi alagba wa laye o ti para fese re meji ni o si ti wa mo o si o ti tori se transporter transporter ni se ta lo ni o si mo ta lo ro pe imo pe sodo enikan ta lo ro pe odo iranse olorun tabi odo awon afa olorun ni imo pe si no ni o si ti tan pe ni aro mi o de be ri sugbon mo gbo lenin to po pe ati awon ton mo nipa ewe ategbo atawon ti onisegun oyibo na don treat awon alaisan nibe on ton alaisan opolo e ja pada wa nu bibeli kini bibeli so nipa imo o akoko ni pe bibeli ko wa pe eni ti o ni imo gboro je to beru olorun o ni iberu olorun ni ipile se ogbon ati imo eje ka iwe owe ori kesan ese ikewa kin de ka iwe owe ori kin ni ese ikeje iwe owe ori kesan ese ikewa oni iberu oluwa ni ipile se ogbon iyan ni pe en to fe ni imo to to ki ise imo ki mo o imo kan ni awon boko ara fi wo preach bayo imo kan la awon bandit fi wo preach bayo imo kan la awon omo yahu ton fi yan se rubo yi ni awon kan awon alawo kan ton fi ori eyan se ise yi o imo kan la awon afa kan lo imo kan ni awon pastor kan lo ton fi ri odide eyan mo so si there is no apology for that. I don't hold anybody apology on teaching the truth about knowledge. Bi be so pe iberu oluwa ni ipilese ogbon ati imo adupe lawon gbogbo eyin ti e pe te de send awon message o tun send video to tun back here awon e tun pe mi fun opolopo iriri ba se pe ina pe mi na enikan so pe bo mo so pe keta se be mi mo so wi pe mo padanu awon kan to ye kiri gba lodo baba mi mo ma won ni warapo logun oru bi merin marun mefa tan ti gbe wa ba mi office se baba wa lagbo yen ma mi wa ri lo fun kan se kan mo wa gba itiju yen ka kiri igboro tori pe mo je ranse olorun ise ki lo olorun wa ise se igbala okan ni ise se pe ka awon eyan le wa lalafia ni you may hate my ministry, it doesn't matter se won hate ji jesus ni won lo lu emi be se bubu omo won lo de lo fun fi jinde omo won lo lo fun to fi nsan. Let us make use of what you have that can benefit to the society, to the Nigeria, to the masses. Ololo mo ye lo owo ta lo mi ti na le wo ni tan ti gba lowo re to gun aye re ose melo la fe maka mo le mi mo regret mi o so pe nikan kan regret. I regret of what I lost many things. Se mo le ri kankan ti mo le mo pe ejo bu enikan je akekete enikan ti mo le se loju ese ti se pa n fori bale fosa ti se pe kankan baba
2: ti o se incarnation nbe
1: ti o se incarnation nbe incarnation ke o se kini o pe ni fede for te pe ni fede igbe n ja pe ni incarnation se be speaking tongue ni se ko se no bibeli ni. Eda mi lohun when we are speak on knowing language in don pe ni ifede for speaking tongue ni enikan de soro enikan de soro ko ni o teri ba fosa ko ni o gbe nkankan je ko ni o gbe nkankan mi ogun de se
2: beni
1: e fa tan jesus wi oro lo so
2: beni
1: talenta ku mi lo wi to fi ji okuride enti oba ni mo oro ko le lu oro enti oba ni mo ewe ko le lu ewe enti oni ma du abogba ko le gba aye ta wa yi odo lori imo e ma je aparo fun ara wa so bi be so pe iberu oluwa ko se enti o beru oluwa to ba fe ni imo to de fe ni ogbon iberu oluwa ni pilese re e je nka ori kini ese ikeje Bẹ́ẹ̀ ni kini bíbélì sọ o ni ìbẹ̀rù olúwa ni ìpilẹ̀sẹ̀ ìmọ̀ ṣùgbọ́n àwọn aṣíwèrè wọn gan ọgbọ́n àti ẹ̀kọ́ aṣíwèrè yọ gan ẹ̀kọ́ tí mú kéèyàn onímọ̀ ẹ gbọ́ sà bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ ìbẹ̀rù olúwa ni ìpilẹ̀sẹ̀ ọgbọ́n ìbẹ̀rù olúwa sí ní ìpilẹ̀sẹ̀ ìmọ̀ ṣùgbọ́n ẹ tó jẹ́ aṣíwèrè yóò gan ọgbọ́n àti ẹ̀kọ́ kò ní gbà agbàdú agbàdú agbàwọ̀ ẹgbàwọ̀ ẹni kò gbọ́n ọ̀sẹ̀ ẹni kò dájọ́ pa kíní ò le tó bẹ́yẹn ẹ̀ kíní ò le tó bẹ́yẹn ẹ̀ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ajáwé ẹlẹ́ fi mọ̀ is that a sin to ba je ese lodo ti eyin eniyan tori doctrine church yin ki sese lodo olorun number 2 ikoni bibeli bibeli ko wa pe e gbo gbogbo eyin eniyan to ba ni imo bere imo bibeli ko wa pe ka fi imo ko igbagbo nkan meje la gbọdọ fi kun igbagbọ mo fe ka fun yin peteru kini ori kini ma ka se ikarun si waju first peter chapter 1 opalopo fe fi mo kun igbe aye igba ise kan se pe yo so wo ti o fi mo ko owo yin orun ise oluwa se fi o pese anidimo ka ma ba se dana Peteru kini ori kini
2: ese ikarun
1: lati ese ikarun sorry Peteru keji ni mo loya kinpe Peteru keji sorry
2: second Peter
1: beni ori kini lati ese ikarun oro Olorun ka bayi pe ati nitori eyi na papa e ma se isin mi gbogbo e wa wo to ni ka fi ku gbagbo number 1 fi iwa rere ko igbagbo number 2 fi imo ko igbagbo number 3 fi aire koja ko igbagbo number 4 fi suru ko igbagbo number 5 abi fi iwa bi olorun ku igbagbo number 6 fi ife omo ni keji ku igbagbo so gbogbo awon kan imoji okan lara ta gbodo fi ku igbagbo to ba fi mo ku igbagbo igbagbo o le pe o ase danu o poja se jere re lo
2: ti o ba si imo
1: be ni sir o ti be lesonu pe ka fi imo ku igbagbo ka fi imo ko igbagbo ko mo ba se se oluwa darun ko mo ba se igbagbo darun iketa ti bibeli ko wa nipa imo bibeli ko wa pe awon eyan o se gbe lai si imo iwe o si a ori kerin ese ikefa ai mo ya won to ti pa ton ti pare danu tori ai nemo ai mo ye ai mo ye eyan ni ai so to ko gbe lo hospital ona ma mu ororo ai mo ye ai mo ye ai mo ye amo ya tonun tan pe ni miracle ati ke yan wa natural healing ke yan wa ko wa treated o similar nu pe I need mo ti bayi opolopo je elomi ti kuku aitojo won si ku won ronun lo e fi ri awon oku tan tun lo mari nbo mi da ton lojo won pe
2: be ni
1: ti se ku orun ni won ku won o ronun gbe joro o le gba tojo re o pe o le ronun wo a ma rin kiri na ni awon akuda won kun gboro tori I need mo pa won I need mo pa won I don't dispute and I will never dispute am pe ni miracle but miracle is something that is not common
2: it's not common
1: 1 out of 1000 1 out of 100 baba capitalize lori miracle olodun ti mo pe o fun wa ni mo that is your one kankan ti o need pon do the miracle e gbo tan so
2: eh
1: olodun fi eran ati akara o fi boy elija
2: be ni mireku
1: woli melo lo se be fun
2: bendu mireku ni
1: woli melo lo se be fun
2: a ki se gbogbo woli ah wo boli wo
1: eyan melo la dete to lo si jordan lo we tetere
2: kuro
1: melo mo bibeli
2: woli un gan o ba won o ba je nda na mani lo
1: okay ani e melo ru re
2: ile re lo ti so
1: melo wa ni 1 out of 100 even 1 out of it is uncommon thing to pay yanu sele na mani when jordan etere lo adete melo lo wa lo when jordan
2: ti etere lo
1: tetere lo abi oye ba but olorun de fun awon kan ni imo pe ti o ba lo odo eni to mu agbo to mu tablet to gba bere e ti o fi ole o wa lo o wa wa mireku kiri ojo won lojo ba mireku pare adagun omi ti angeli mo digba ru yen e melo lodun
2: e kan ni
1: bibeli o ti e so fun abaye boya e kan lose boya e kan losu boya e kan ni odun meta boya e kan laarin odun mewa awon ton si duo nbe ton fe ri mireku won po
2: awon po
1: awon ton wa mireku po nso si
2: beni
1: awon ton wa mireku po mo salasi sugbon melo ni miri mireku awa so wa alarin ka ni mi gbawe o yo tan ma se fun lawe fun na fun lawe pupa na fun lawe dudu
2: si awe fudu
1: at age of 60
2: awe
1: at age of 70 ke to mo gba biribiri
2: awe
1: pupa won fi ope pa opolopo yin danu e nte de wa yen na e pada ri at what age awon alai nimo won to so awon mama arugbo iya arugbo won to so won sinu awe imi gbawe fun re lopo ko do je won mo laye ogu kekere lo gbe lodo won won ba so di pupo da ton ti oni mo ti oni mo o ma po lowo pe eyan le HIV abi oye
2: be ni
1: won lo wa fun deliverance eni kan lo ko to ba pe lo to le lana ti tin wo HIV san e ma bo lo hospital ni awon patient to po ke wa ba wa wo won are ni kankan yoju ori kan ni ese kefa iwe osia e te gbon tele so ni
2: ki won ba won wo awon oni HIV
1: ni n pa tan se beyin le n to lowo pe gbogbo eyin te ni HIV e ma gbe bo tori pe o ti sele se nikan abi oye yin
2: be ni
1: bi enikan ni experience miracle HIV ko lara re awon kan ti laji dabo be mi won owo ye bi eni joba na tan subsidize ogun won bo se won to tan fun won lofe iwo wa lo gbogun o wa lo mi so si yin lo lo o wa lo roro pa so yin lo lo o ti wa getting go out of hand ko to wa pada so situ o ti wa gbe ton ti ku
2: e ri ki ise iyanu yen to sele si okunrin to wa ladagbo odo yen 38 years abi
1: e to fi se bi mere ko ni wa
2: kiri to fi to ko si be
1: e mi eto lo fi wa mere ko kiri boya n to n se gan koju ti on street hospital lo se ba run egba lo ni stroke lo ni
2: en
1: se won iwa wo won itoju en lo hospital e mo ya to ni stroke to hospital dem manage to pe to ati go out of hand The other were restored. The other were healed. Egbon yin ni e ma fi ope para yin o e je nkan ti oro Olorun wi o ti egbon ti bibele le so oni a ke awon eniyan mi kuro nitori kini nitori ayini mo egba o oni o tesi waju oni nitori iwo ti ko imo sile o oro yen lagbara Olorun a so pe emi na yo ko to fi ni ji alfa mi mo se gbon ti oro Olorun so bi o tumo si pe en ti o ba wa imo Olorun ti o ni imo Olorun e bibeli mi so pe awon eyan mi segbe o lo perish
2: nitori pe won ni imo
1: tori pe won ni imo ke se pe ori pe won igbadura so ri pe won ni aloyin ti tori pe ise pe won ni fami ororo ise pe won ni pe itori pe ise pe won oda tun bi eyan le da tun bi ko segbe si segbe ta so ko ma lo yi odun to yo lo laye ko si se obo ko ma du o jeun omo tori ko si imo baba se n gbo mi bayi kansa menikan won lo fa ni tanta e ta lo ta gogo kan ni o fa lodo awon woli awon woli mi gogo kan lo fa lodo awon ran si olohun mi ko le mo ra ri eniyan fi se je an to go dan jaga ori won o pe elomi o kokoko lo ojo re pe laye toro ti gba pe ofa ni by the time to fi mo pe ki so fa kon mo pe kidney problem lo ni o ti go out of hand eh gbo ti mo so by that of mo pe cancer le lo mi ni o mama mi je nso ele mi o ni apology si ti mo so yo awon ran si olorun na pa mama mi
2: ni lo de
1: ah emi wa ni lo ri mama mi wa nle mama lo wo won pa lo ra nje fun won
2: eh ki lo sele
1: bi osu meji ma ko nje lo ma ko professor won lo mo dele mo ba mo mi
2: ki lo se
1: mo ri pe o re won aya won ti ga ki lo sele mama won lo fa ni ah o fa o tan ta mo nbo le ti ro fa eh ni ya laye ni baba laye gbogbo awon egbon yin na ti fe ku na ti ku tan mo le ti ro fa
2: eyawo mi lo ni baba yin ni
1: ko ni ju ayo kan lo
2: ai ko rorogun
1: ko lorogun ko lo ba kan bo lo ti wa ro fa mo wa wu ga
2: wa do rogun iye orogun lo se
1: mama n bo le ti rofa tan so fun na pastor awon na so po fa ni ah my god so ti n ba wa wale nko so ti n ba wale nko mama kilo de te pe mi ke so pe mo se pe sala fi ale e de so pa la fi ale wa e de so pe oda emi aburo mi la jo lo mbaju mama nu moto la be gbe wa lo ni ade titi no si agba to diagnose na ba ni breast cancer mama mi ni pe o de ti koja kini pe won o ge oyan yen ni pe to pe pelu pon ba ge pe to boya olorun le je ki omo ti koja
2: be ni
1: but by the time don fi ge o ti get off go out of hand
2: out of hand
1: abi o yan suppression operation succeed idamu yan mo borukiruki o ni I spent over 4 million mama pada ku abiku si ni mama mi tori a mo npe le wa at age of 93 mama mi ku abiku ni
2: eyan le abiku
1: be ni
2: 150 le fe
1: mo mo nlo one tag mama kan ku ni odun keta bayi ni le wa 137 years lolo
2: ah
1: a si ri mama kan ni se to je iyawo leyin mama mi
2: eh
1: iyawo leyin mama mi
2: eh
1: o ti le ni 100 bayi ko si ku
2: o ti ku
1: ki lo npa won gba ti o si ronu pe awon owo lona ti patipa
2: o ta se ni
1: to pe fresh o je na je awon ojojo ni chemical
2: ironu se ma tete pa
1: eyan won je epo fresh epo won je kete
2: be ni
1: won pa kuro je won ja gbon won mu mi agbon
2: be ni
1: won mi odo na mu won mu mi o chemical ta wa mu gbon ti mo so baba
2: se omi ta won e bayi o tun o lewu
1: ewu e po
2: en pure water man ni
1: chlorine wa nu e alum wa nu e
2: ni pure water yen
1: eyin le lo pure ko pure lai lo tan pon si ke oran ni eni onje to ba ti wa ninu nylon because petroleum product you know if you say nylon to ba ti gbona mo wahala so eni lara re rules and regulation lori le atele iru ogun ye ma ti se production yen tan o ye ko wa labe ibi to tutu ni
2: abati shomi yen
1: be ni e be ko ki so run poison la nje because prisa fashion e gbe gbogbo awon drinks yen e gbe so run orun to won di won ko oja jade ninu shop won display renter orun pa e container yen ki se igo ninu to wa yen that is why emi prefer ki mu coke to je onigo yen
2: e to ni igo yen
1: be ni
2: yato si to je
1: oni ke mi mo tori bi an se ko sorun to ti gbona yen chemical petrochemical to wa lara kini yen o ti mix mo o ti di poison se gbon ti mo so won de so ye degree celsius ti abe bi to gbodo wa be na lawon ogun tan lo oni bi te gbodo ko si to ba ti gbona o ti wa contaminated o ti di poison
2: to ba ti gbona
1: be ni sa ibi ati si ni yen a ni mo yen
2: mo ni yen o
1: esa gbogbo yin tan gbo wa ni idi container yen awon plastic yen awon kan mo ko one amọ ko e lo wo dada awon oni mo so pe e ti won ba ko one si won so o to se google ke wo iru container wo oni e le bu omi si ninu te ni dan
2: omi ti amọ yi
1: ate to pure ate ti o pure eyin le lo pure o le jade pure lo ba jade but ko jade pure e tan fo jade lati damu fun tan pon ni gboro oni chlorine o de ni alum ton fin fo but omi odo ni ye ogede ten je kan badi no fin pon opolopo re o san ten ra won oje o gbo won wo ni dudu
2: be ni
1: e wo eja soro jare awon eyan mi segbe won para won panu tori won oni mo
2: ni mo
1: bo ni mo o ti bibeli so ni ye Olorun wa so pe eyin alufa o nitori je yin ba ko imo emi na ko yin tori pe opolopo wa ni awon ijo simile lawon jama simile ni ta ba wi fun won o ni weight
2: be ni o ni o wa o ni o
1: bi gbogbo eyan ba je ope alufa gbodo je ope asaju esin gbodo je ope tori awon eyan ti gbagbo pe sheikh lo so be imam lo so be boli lo so be pastor lo so be
2: be ni
1: sugba won pastor ya won lori esin e wa imo e wa npa won eniyan e gbe emi won kuro ejo duro se ya omo won orun obi yin odo yin awon lo se nu wa lo tell them the truth
2: won so we talk won
1: se won ni mo ni bawo ti gbo mo pe iwo ko gbodo gba betele o gbodo gba riba ore a ma fo alaise loju so mo ni mo de be gbogbo record ran si olorun gba
2: be ni
1: ah ki le nso so ani mo de be
2: ah ise mo pe elisha o gba
1: okay
2: ni ejo kini
1: ki lo sele se n to gba
2: omo re lo gba
1: ki lo wa sele si
2: omo re to gba o de
1: o ko ni mo fe o
2: so nikan lo de te mo
1: oh okay
2: oja na si gbogbo
1: gbogbo ran diran re
2: ina re gbogbo
1: ibi wa lawa ni tori pe awon eniyan ti simile leyin olorun eyin asaju ese loku
2: be ni o
1: they so much believe in what we say
2: o to se ni
1: o ta wa ni mo bi oro olorun so pe e je nda duro me baba to rojo mejo mo ti so be taba yen pe nitobi iwo ko imo sile emi na yo ko to ni di alufa mi mo opolopo olorun ti reject e you may be calling yourself kinikan o jaga kan waju olon to ran ti bi ta ba ti rechi ogbon ta ba be gon be yo ba ni a ma dun ni
2: be ni
1: ti gbogbo eyan ba ti enimo o lo seminary odun meji bo lo ti kawede eh gbon ti ma so so anirima tori imo lo gba yero bayi imo la fin sa ko so ye bayi imo lo imo ni emi awe eyan bayi
2: imo
1: be ni sa ejan so eleyi a ti poju ile adie ti ye lo
2: a poju adie ti
1: be ni sa
2: ti awon eniyan
1: iye eyin ta nje awon awon onimo wa ro pe ki adi omo gura won kan mo ye melo na oye
2: mi lo na ma ye
1: on ti wa se onje to ko awon adie sinu kini o npe ju lodo awon onimo pe 21 days ni adie o fi daya bo eyin ko to le domo sugbon laarin just 1 2 3 hours ton ba ku eyin sinu ovun ti won yo domo be ni e lo be tin pa modeli o wa ngbe kan okay then o nje won la fun je to fi dagba then o nje won la fun to fi mo ye so gbogbo eyin te nje ngoro ke se yin oh eh simbi awon jada to ji wa se kan te pe ko ti e ni di pe ko ti e ni taradi e jade abi o kan kan po bi flower mo po won po won po won si mo da kele kele sinu kini yo si mo deyin iyan na ti ko gboro ta nje
2: ah
1: imo ni yen baba
2: ah
1: awon ni je yin bi
2: ah eyin ta nje yen
1: eyin me lo abe eyin me lo abe to wa pe ade ni ye
2: eh
1: me lo abe mo je ele mo la ti be han reyin won ba ti mo ta yin kan be ko se won ni eyin ba se won
2: e
1: wo eja sofa ko bi e si o ko ba si oju opo le e ti o ni mo ti o si fe wa imo to pe ran si olorun olorun le tori e ko yan bibeli lo so be won gba ladua e ni si wa gbo o
2: ami ami
1: ti olorun wa la wa nso yo la wa nje yo
2: ami o e ni si wa
1: bo se je niyan o
2: e ni si wa gbo o
1: e ba wa pe baba e pe studio line pa to fe pe wole
2: ani kan ni ti o ba fe pe wa tabi to fe bere ibere
1: atodo
2: wa ko pe wa sori ero
1: 091 0913655 55 69 69 52 hello
3: baba se afun
1: baba ni mo we ti wole o
3: kosugo sa e kusho luwa
1: luwa so papa pa to rawo eyan po lo ni ula o
3: Yes, my people perish for lack of knowledge. I want your mission with everyone, Nemo.
2: Nemo.
3: I want to buy Nemo. Why, Molo Soda? Nemo. Oh, and the belly. Oh, look, but I need
1: you. Amen. Thank you, Baba. Thank you, sir. Thank you, sir.
2: Amen. Amen. I need you. Oh,
1: 09 0091 36 55 69 52 Hello, what's your name? What's your name?
4: Ola, it's a little bit of a minute, Gamba, Risa.
1: Baba, you got a
2: phone.
4: Baba, Muslim, you need a man in to hear you like him.
1: Thank you, sir.
4: Bori, a cotton, you go to and call along with your go, Baba.
2: Amen, amen.
4: Along with your daddy.
2: Amen.
4: Àwọn alá ní sí àwọn alá ọlọ́run ló ní sẹ́fà
2: bẹ́ẹ̀ ni
4: ọlọ́run ló ní sẹ́dà ló léèrè ní tó ń kálùkù bá se ní ọba ní kí ẹ̀ mọ́ àmọ́ ẹ̀ dákọ̀ ẹ̀ máa bá wa kéde bẹ́ẹ̀ kéde yìí náà ní kọ́lọ́run kó yí gbogbo wa padà àti mùsùlùmí àti onígbàgbọ́ ìkankan náà ní gbogbo wa ẹ já sàdúrà kọ́lọ́run kó yí wa padà ní ẹ̀dá nípa àjẹ fún yín ò
2: bàbá àmì àmì àmì ò
4: mo ò ní jẹ yín gbé o
2: àmì àmì àmì àtẹyìn náà o
1: àtẹyìn náà
2: àmì o 091 355 6952
1: ẹ ti wọlé orúkọ yín àti ibi tẹ ti pè
2: ẹ kàlẹ orúkọ yín àti ibi tẹ ti pè
5: bàbá ẹ kọ́ ní ibi ẹkújọ mẹ́ta
2: ẹ ṣeun wa dáa fún ọ.
5: Alagba ìpínlẹ̀ ayé ló ń sọ̀rọ̀ láti bí àtúndì.
2: Ok.
1: Agbọ́yin bàbá pàápàá.
5: Mo fẹ́ bá oníṣẹ́ àgùntàn ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀.
2: Ok.
5: tori iwa se wa njo si ni pati boya igba le ni ti ole igba lowo baba yin
6: mi o so pe o gba
2: o so pe o n gba o e ba se gba o
5: te le igba te ni igba yen
2: o ya
5: be se salaye o ye yan ṣùgbọ́n ibi kan ni mo fẹ́ kẹ kíyèsí bíbélì ní ẹni tó bá lè pò ń dúró kò sọ̀ra tẹ rí àwa tí ó yé oyé wa àwọn tí ò yé kò yé wọn àwọn ọlọ́sùnmọ̀ tẹ bá wà lórí ẹran tí ń pé oríṣi àwọn èèyàn méjì lẹ ń bá sọ̀rọ̀ àwọn tó yé yé àti àwọn tí ò yé òye àwọn tó nímọ̀ àtàwọn tí ò nímọ̀ tẹ rí àwọn tí kò nímọ̀ yẹn ibi tí wọ́n máa gbé dà bí àtọ̀ fún tẹ́ ẹ sọ tó nítorí náà ẹ jẹ́ ọjọ́ pákí ìsára
6: nípa
5: nípalẹ̀ wà olúwa ọ̀rọ̀ wà lọ́wọ́
2: ẹṣẹ́ àdúpẹ́ ọ̀ ẹṣẹ́
5: àgbègbè ológo
6: àmì
2: ẹṣẹ́ wo.
1: That is golden advice.
2: Abẹ́ni ẹ ṣe fún ìmọ̀ràn rere tẹ́ ẹ fún wa àwọn náà la máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yìn tí ń fún wa
1: ní ìmọ̀ràn tó dára bẹ́ẹ̀ ni àkókò tẹ́ ń lọ́nà rédíò kì í ṣe nǹkan tó kéré lójú ọlọ́run àti lójú tiwa náà
6: torí láìsẹ́ yìí kò sáwà ẹ ti wọlé orúkọ yín àti ibi tí a ti ń pè pàápàá torí
5: àkókò
6: ẹ̀kálẹ́ orúkọ yín sáà ẹ̀kálẹ́ orúkọ yín àti ibi tí a ti pè
5: olùṣọ́àgùtàn lágídé àti ìlógún ọ̀sán.
2: ẹ pẹ fún wa ó yá.
5: ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ó yé wa dáadáa gẹ́gẹ́ bíi pé ẹ wo bàbá tí wọ́n sọ̀rọ̀ tán níyẹn ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òlé ò yé ohun ìṣègùn yín mọ̀ wọ́n fẹ́ fi tèmi ṣe àríkọ́gbọ́n fún yín ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí tó ọ̀rẹ́ mi díẹ̀ tó èmi wá mò ń gbàdúrà ṣùgbọ́n ẹ̀mí ni kí n mọ́ jù lórí adá kan lọ sọ́ọ̀sì àmọ́ àlọ́ sọ́ọ̀sì wọn ni ọkàn mi ó ti ní ní kẹrin so ẹgbọ́n tí n bá wà lọ sọ́ọ̀sì torí èmi tí n rí sáìtì tí n bá fi dúró báyìí máa fẹ́ ṣubú so àfìgbà tí mo wá lọ sọ́ọ̀sì wọn á fún mi láwọn oògùn ní ìsín bó ṣe ń sọ yìí kẹ́ni yẹn ti ó ti
6: dúró
5: kí wàá mọ́ lọ sọ́ọ̀sì.
6: ẹ para yín nù.
5: Ẹyẹ parẹ́ ìyanu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣègbè nítorí kéèyàn á máa pé òróró òwò ìyẹ̀yà omi àǹkà.
6: Àna etí ti yín kọ́ kí ló dé tẹ̀ fàna etí ń lé àìsàn yẹn jáde náà.
5: Tọ́ọ̀ dábì.
6: Ẹ fi lọ ọ̀sìpítù.
1: Thank you baba. Ṣé báyìí lánàá yìí ti àbí ọlọ́sàánú wa o. Mọ̀já kúkọ́ ìtọ́jú
2: níyà kúkú yà
1: mọ̀já fọwọ́ ara wa para wa mọ̀já fòpè para wa.
6: Ẹ̀lú ẹ ti wọlé orúkọ yín àti bíi ẹ ti ń pè. Ẹ̀lú ẹ ti wọlé o. Ọ̀rọ̀ ló lè tó
2: wọ.
1: Ó ti rí o. Ó ti já o. O já o ẹni tẹ́ bá pé ẹjọ́ ẹ mọ fún wa ní ìtura kẹ mọ lórí ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan. Ẹ ló orúkọ yá o tún ti rí o. Àwọn yẹn pọ̀ lójú òpó
2: yẹn ni.
1: Ẹ
6: ló ẹ ti wọlé orúkọ yín àti bí ẹ ti pè.
7: Ẹ kàlẹ́ orúkọ mi ni Ebenezer Bayode láti Egbèjìlá ní Alọ́ba.
6: Òkè à ń gbọ́ yín sà.
7: Ẹ kú sí Olúwa sà.
2: Olúwa sì wà lọ́sẹ̀.
7: Olúwa máa ràn yín lọ́wọ́ sà.
6: Àmì.
7: Kẹ́rú ìgbòsùn ní kálukú. Àtẹ̀bọ́lọ́hún ṣe tó ná kálukú sílẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹ pé iṣẹ́ ìbọn mi àfi iná Jésù. John the Baptist ló Baptist Jésù.
6: Bẹ́ẹ̀ni.
7: Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ dẹ ní bí ọlọ́run ṣe gbàtúra kalẹ̀. Ẹlòmíì fẹ́ gbàdúrà gbàdúrà ṣọ́ọ̀ṣì kan bẹ lọ́nà airport wọ́n kàn lọ́wọ́ ẹni tó kàn sí jábọ́ wọ́n wá gbé sáà ni wọ́n gbàdúrà gbàdúrà ìbẹ̀lẹ̀ nìyẹn padà kú sí. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́.
6: Iṣẹ́ kan rọ̀ ṣe lọ sọ́sìpítù.
1: Ìmọ̀ náà nu
2: iṣẹ́ ìmọ̀ ni.
1: Sáwọn àdọ́lọ̀ ń lẹ́bi.
2: Ẹ̀gbọ́n náà Aisaya kọ́ ló lọ gbàdúrà fún ọba.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Àbí.
1: Ẹsikaya.
2: Ẹsikaya.
1: Ẹsẹ ọ̀pọ̀ tó náà sì fi
2: wọ́n sọ. Ó sọ fún ọba pé
1: yóò kú. Pẹ̀wọ́ sì bẹ lọ́run.
2: Ó bẹ ọlọ́run. A sọ pé àdúrà kì í gbà, àdúrà ń gbà.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Ṣùgbọ́n kì í báwo ni
1: gbogbo. Àwa fi ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún pọ̀ ọdún.
6: Ẹ̀rọ ẹ̀ ti wọlé o.
2: Ó sì ní kó lọ lo oògùn kan.
6: Ẹ ó lo náà ni.
8: Ẹ̀rọ
6: ẹ̀ ti wọlé orúkọ yín àti bí ẹ ti pè.
8: Hello, Professor Adebayo Adegbe Gani.
6: Thank you, Baba. Thank you, sir.
8: Baba, you're darafu yin.

0: ogun oyinbo lo se bara re o ba ya leyin ojo meta ma safira o kan si dokita re.
1: Diamond 88.7 ikanni fun igbadun re.

0: la alaye lori to alo baba agba alo ti a nsi aigbeyewu re ni alo ti ewon ati eja re ni se pelu iruwa
1: ogere wa
0: ye ni pe ko ni si irufe isori alo kan pato ta ba ni abala yi gbogbo orisi alo
1: be ni wa nbe orisi risi a so ni nbe lara lagemo
0: be ni o le soro nipa iranko ko si nti a le ba ninu sori alo ni abe isori iruwa ogiriwa awon apade to ti wa lowo yin amopo ti po ta leyin na
1: etun fi kun
0: ta kada emugege etun fi kun ya ko ni iwo ni loko muga gegege akobi ju gege le allo
1: allo
0: allo
1: allo
0: mo so isugbo oro
1: mo
0: le je tan keni o
1: mo so isugbo oro un o le je tan
0: ele kan bi o pa mi ni mo so isugbo
1: ngba to ba le jo ona ni ona
0: patemo fun are beni ko si be yan se le lo to laye iyen le fese rin ni o le gumo sin ni o ogumo to ni o koda ogo balu
1: ogbon to ba ogun
0: rin ona aye tan
1: yo rin ti si bi kan
0: ti gbare ba ka ni o su su gboro un o le
1: je tan
0: na pe njo won ese ni won fi sa bo be yan ba se rin ni waju waju yo mo bo na na
1: beni beni
0: mo pe la balan wo no boroda mi da
1: ora ora ora sare gbale en te wa nle e mo gege allo mo di omo ogun odun loni n o kuru si be n o ga si be ni ko mo ojo ori mi
0: odomo ogun o kuru si o ga si omo photo awon ni photo
1: photo tan ya pade fun rare bẹẹni ti yan ba ya photo boye wa ni omo odun mewa ni o wa to ba tun wo be na ni o tun wa
0: leyin ogun odun to ya
1: be na ni o tun wa
0: photo won ni da
1: ko ni kuru si ko si ni ga si bi dede bo si wa ngba to fi ya
0: ojo ori gba ti photo won si di o won ti ba yan ba ko date si
1: eyin o ko le eyin o ni ma pe baya o ti le si abodin ko ni ma bo ti photo ni pate fun ra le kan si bíẹ̀ tí mọ ni abala àlàyé àlọ́nùn fún tòní ta tún tẹ̀síwájú labala lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ̀tọ́ alọ́bà bá gbà sí ń tẹ̀síwájú ẹ ti mọ bá a sí mọ ń se bàtà ni ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ bọ́ bàtà ẹ̀ bọ́ tẹ̀ kẹ̀ gbọ́ yín gẹ̀gẹ̀ ẹ̀ ti mọ bá a sí se ọ̀ya.

mi lori fugbagbo olori awon eranko bi ofon egbara ase ati bebe lo alo mi da lori idi pataki ti ofon fi di eranko to ngbe nu le ofon da bi ekute ekute awon eranko wa je loju onle ton ma wa ninu le ton ma je nkan ta ba gbe sinu le yen awon ni idi to fi di pe tori gbogbo won tele inu gbo ni gbogbo won gbe idi to fi wa di pe ofon di eranko to ngbe inu ile ni igba lailai gbogbo awon eranko won yi won ko ra won jo bi egba egbara afe ago eku ofon ati bebe lo gbogbo won lo si ode igba ti won lo si ode won de arin kan ojo su ojo bere si ni ro igba ti ojo bere si ni ro won pade iya agba kan iya agba yen o wa gba won lalejo ipe ki won sajo si odo hun ipe kojo fi da tojo ba ti da ki won ma lo ode ti won lo won ya odo ya yen gba ti iya se won lalejo o toju won gba to wa di lale ton fe sun iya wa so fun won pe iru lohun ta o iru tohun si nta ohun lohun gbe pamo si egbe kan yi o so fun awon alejo re be gbogbo won ba lo won lo sun leyin gba ti won lo sun ikan lara won o pada deyin wa won je gbogbo iru ti ya n ta ti ya gbe kale o je gbogbo e tan gba to je gba to ya tan se tan tawon alejo fe mo lo niyawo be lori wipe iru tohun gbe kale tohun fi won wa lale ana kawon to sun ohun ori iru nbe mo o ta lo je iru ta lo je iru gbogbo won so pe emi ko o ofun lohun ko o ago lohun ko o eku lohun ko egbara ofun gbogbo won won lawon ko gbogbo wa ta sajo sun nu ile na ni dajudaju okan lara wa lo je iru yi iya wa ni to ohun ti mo gbon tohun o da o wa wa kini okun ati irin kan won so papo mora won ipe to onikaluku o ma gba abe okun yi koja eni ti o ba ti je pe ohun lo ba ko iru yi je looto kini yen o mu lorun mole amo to ba pe ohun kan lo ko je yo lo ni rorun to ba ti wa n koja o yo mo ko orin bi won se bere si ni wo ibi abe okun yen leyo kokan ni to ba ti wa n ko to ba ti n lo be won ma ko orin bayi pe bí n bá kóru àná jẹ ẹ má bá mi pàtẹ́wọ́ sí i bí n bá kóru àná jẹ ire àrùn mi lọ́rùn pa bí n sì kóru àná jẹ okùn àjẹ mi gbẹ̀dẹ̀ ẹgbẹ́ra làjẹrẹ kárá ọ̀ẹ́fínlá kó làgbà ọ̀fọ́n lólórí wa torí ọ̀fọ́n òun náà lólórí wọn òun ló kó gbogbo wọn lọ òde tí wọ́n ń lọ kó tó di pé wọ́n yà sí ọ̀dọ̀ ìyá ẹnì kíní kọrin ó kọjá ẹlòmíì náà tún bá síbẹ̀ náà tún ti kọrin bí n bá kóru àná jẹ bí n sì kóru àná jẹ

0: Abdulmi ori pe owo mi ni
1: owo la lare mo
0: ara akiyemi ara akiyemi e ka bo lati abala alo aladun e a se ojo po ele sugbon ka to se ojo po ele Abdulmi ise kan wa ti
1: wa iko alo
0: bang
1: aki akikunmi mere oluwa seun fun ku ayeye ori ka dun odun kewa loke yepe la se edumare lase oba to laye ti pa re ka on gbogbo to le se on gbogbo wa si opo dun laye
0: amen
1: wa diru wa digba fun awon obi re ni oko
0: amen
1: ase ase ile pe lase dumare
0: iko alo ati oluwa se yi Jacob akobi la fin ki pe o so po dun laye o wo na dagba o to o gbo jama ti be na lo mo ko na ngbo alo wa lowo lowo
1: ngbo
0: ah ngbo ya ja se jo pole boya yo ti yo pe wole pe to
1: o
0: gbo alo yo ja lo ni
1: ba so ba pe ki gbo ara le mo ti pe ko yo ko pe
0: 0916565692 ojo pote gba wole nu lati da si eto e ti wa nbe
1: e ka le o
2: podcast
1: oruko ati adugbo ti e ti pe wole o
2: Abdrazak lati ogbomoso
1: Abdrazak
0: lati ogbomoso e ka bo e da ko si aburo wa wa pelu yin
2: aburo wa si ton
1: Ah, ah you
0: see, class you can learn from you. Mm, mm. Class giga ni. Class to awon agba
3: won. To see the
0: anagaburi. Ah, e da ko te ba tin pe wole awon aburo wa ni afekan. A mo pe ah, eyin na le ko wa awon aburo wa ni o ma se. E tun mu 0913655692.
4: Eriola
0: Olawale Eriola
1: class wo lo wa ni eko
4: JSS1
1: adugbo wo lo ti pe yi gan bayi Eriola
4: Salako
1: Olorun sogo ni abala koko lori tun laye ale emi ati afata ipa loko kan pa lo mejeji yen pelu eja won awon pelu
4: mo se Mo
1: ke ti gboro
0: mi
1: ori je tan. O se isu gboro.
0: Kile to be? To ge.
1: Kile ja re ngba wu.
4: Oh
0: no.
1: Oh ya.
0: Ele keji.
1: Hello.
4: Hi.

0: ya fi keji le ba
1: o ya wa pelu re
2: o fun ti fe ro to fe ro lo ni
3: gbe ni ogun ojin ni ogbe wo mi oku ni oga ti photo
2: o ni kini
1: to gbe kale to gbe kale
3: e mo mo gbe ni ogun ojin ni oku ni oga
2: gbe ni ogun odun
1: akoko wa si ti lo e ma binu bi na lati mo se nun dede sibi ta tun pade lori eto yi lojo mejo da kore ka mo
2: ti lori ta tun pade rakoto ti lo abagba Abdul Mumin omo tosho omo to so bi se da lo dagbede pe ipade wa layo layo ni
1: sole gasali nasudin awoko ati awon ton wa loju oko facebook akinyo Abdul Fatah remu omo lokala won odo ni gi kokola mo won ni ta baido baba yamo be inu alamo yo baje apade lojo mejo.

0: na o fowo e sise fun olorun ninu church ni gbogbo ladugo ko se pe o fowo e pa yan lekun yes
1: owo emiran ni o pa fun won wi pe ijobo ro dabi won ro erugun mi study kan
0: ijobo ro dabi won ro mu study kan mo bo se kere yen be ni won le mo ka o si won le mo kere sugbon to ba ni jesu olohun gbogbo yes
1: eyi ti okunrin kan mu ti o si gbin sinu oko re
0: yes
1: eyi ti o kere ju gbogbo
0: so ri won to ni jesu o dara ju awon ti o ni lo yes
1: eyi ti o kere ju gbogbo rigbin lo
0: beni
1: ugbon nigba ti o dagba o to bi ju gbogbo ewebe
0: o to bi ju gbogbo ewebe lo yes
1: o si digi
0: o digi
1: o be ti eyin ojo orun si wa
0: beni
1: o si n gbori eka re
0: beni
1: owo emiran ni o pa fun won pe
0: jesu wa n fi owo ba won soro ki lo ro pe satani o ma fi n pa awon omo naa loju satani ti mo bi ti emi ati e to ajo omo olorun ta ni irubin rere ta n lo ni iwo lo mo iwo lo mo yes
1: owo emiran ni o pa fun won pe ijobo ro dabi iwukara
0: ijobo ro dabi iwukara
1: ti obirin kan mu
0: yes
1: o si sin sinu osun won yen fun meta
0: beeni
1: ti gbogbo re fi di wiwu
0: beeni
1: gbogbo nkan wonyi ni jesu fi powe fun awon ijo eniyan
0: a n powe aye yi fun yin ni beeni gbogbo aye yi ale la wa si laaro asi losan mo ope aye la wa yi o wo awon tie o wo awon ni tan ni ifurugbin gidi olowo ti o wulo nira ofonio iwo to lowo na to fi okan re fun olorun ofonio yes
1: ko si ba won soro bi ko se ni owe
0: bi owe ni baba mi se soro ye tori pe awon ti jesu fe ko dodo awon logbon ni esa won olugo yes
1: ki eyi ti asenu woli so ki o ba le se wi pe emi o yenu mi ni owe emi o so nkan won ni jade ti o ti fi ara pamọ lati seda laaye wa nigba na ni jesu ran ijeniyan lo o si wo ile
0: oluwa ni iwo to fe lo dogbon si yen bo se n gboro oluwa ni o ma gbo ke pade o ma dogbon si ko mura ko jajo ma gbadura ko de faye fun jesu pade pa ye ma nituma to ba gba ore lowo jesu o ni ma lalakala to ba gba ore lowo jesu okan re balẹ titi do gbogbo ko ni se pe ikan kan le ologun oru kiri kan sele aisan kan bo yes
1: awon me re to wa wi pe so idi owe epo ti o ko re fun wa o de o si wi fun won pe omo eniyan eni tin furugbin rere
0: omo eniyan leni tin furugbin rere elomi le ma lowo gan ko de ma furugbin rere elomi le ma ni billions ko ma munu awon ti won je ya ko dun elomi de ni billions aye re wu ko wu wa rere ni waju olo aye re osi ni jobo orun o ni irugbin rere ni waju olo yes
1: oko ni aye
0: oko atolowo ati won to lowo to fe para re oko ni aye ije o ti ri agbe to lo soko ti o kada wale yes
1: irugbin rere ni awon omo ijoba
0: irugbin rere ani awon omo ijoba
1: beni
0: irugbin rere ni awon omo ijoba olorun se irugbin rere ni o se irugbin rere ni mi oluwa wa awon onirugbin rere ni ijoba re yes
1: epo si ni awon omo eni buburu ni
0: epo ege jo ma dagba po epo ni awon eni buburu awon ti n ba aye je awon to je kaye nira awon ti o je kaye gbatura awon ti n payan nugbo awon ti n ba aye eyan je awon ti n soro eniyan leyin yes
1: ọta ti o fun won ni esu
0: ọta to fun won ni esu esu gangan esu ọta ọta to wa fun awon eniyan lesu o ti ba aye je yes
1: igbẹyin aye ni ikore
0: igbẹyin aye ni gbogbo eleyin iwo olowo mo n pe ọla leyin o je irugbin rere ko to ku dana ko ma jẹya bẹẹni o dabi lasaru elegbo ati ọlọrọ ọlọrọ ti jẹ faji aye ẹ igba kan de waju ọlọrun oluwa sọ fun olowo yẹn pe iwọ ti jẹ gbadun aye ẹ iwọ naa o wuwa rere o wu eso rere o maa jona bi ọwa olowo iwa n bẹ lasaru elegbo o si jọ ko fi ọwọ kan fun mi lomi lasaru wo pe iwọ o ti gbagbe nigba ti mo wa le rẹ ti mo fẹ jẹ o fun mi lounjẹ ounjẹ to tun fun aja lemi ataja tun n dun irugbin wo lo jẹ iwo eniyan anu mi si o yes.
1: àwọn angẹ́lì sì ni àwọn olùkórè.
0: àwọn angẹ́lì ti wà kalẹ̀ wọ́n ti rẹkẹ àwọn ni olùkórè yes.
1: nítorí náà
0: gẹ́gẹ́
1: bí a ti kó èpò jọ.
0: jẹ́ kí ayé rẹ̀ kó wọ ọlọ́run ayé dọ́kàsì wọ ọlọ́run àdẹ̀jú dọ́kàsì padà tàbí tàgídé nítorí ayé rẹ̀ wọ ọlọ́run kò ń ṣe nípa pé òun lọ church kò ń ṣe ní wípa pé gbọ̀n oúnjẹ lèrè ń ṣojú ayé ní church ó gbé sí ti church ó kọ́ church no ṣé irúgbìn ẹ̀

0: ni eno mi oju lo fi lo chi church ko ni orere kankan ninu eno mi lowo sugbon owo re fun oju aye ni be ni ko se fun ti olorun yes
1: ti a si fi no sun won
0: be ni
1: yo ri ni igbeyin aye
0: be ni
1: o me ni e yo ran awon angeli re
0: be ni
1: o si ko gbogbo ohun ti o mu ni ikose
0: mi o mo to ni to le jowo re fun olorun anu mi sio tori to ba sase yori laye to ni ile lorun ofo laye oro apade niye bo ba sase yori laye to ko isura re si orun o ma regret oni oni o lo san ka mo bi ben irugbin wo lo je fun orun re irugbin wo lo je ninu aye yi se irugbin ti oluwa nwa de abirugbin ta o ku sinu na yes
1: won si ko gbogbo ohun ti o mu ni kose ni ijoba orun re kuro
0: ben
1: ati awon ti o n dese
0: ben
1: won si so won sinu ina
0: Beni,
1: o
0: gba awon to dese iwo mi se owo iwo okunrin iwo obirin iwo to je pe to ba fi esi bi se kan wa to ba wa eni to ku be wa ba se re je nitori pe ki wo le roju rere gba abi to ba gbe kan le olowo nitori pe ki wo ba le roju rere gba wa wa mo ba eni ti o ku be yen abeni to mi kin abeni to wa du kini yen tele wa mo ba je pe no o ke se omo olorun beni iwo to ba ti n ba eniyan keji re je beni ti o se o ke se omo olorun irugbin buburu lo
1: nibe ni eku ohun ipaye ke yo gbe wa
0: yes
1: nigba na ni awon lodo yo ma ran bi orun
0: ma ba ti eniyan je iyan oni pe kolo mo gbe oga yes
1: nigba na ni awon lodo yo ma ran bi orun
0: awon lodo yo ma ran bi orun yes
1: baba baba won
0: o da ko mo lowo to ba ti ni jesu wa ma ran bi orun yes
1: eni to ba ni eti ki o gbo
0: eni to ba ti ni eti lale ko gbo iwo to fe lo sogbo oye iwo to fe lo gbogbon si iwo to ni pe aye ti sun mi je ki lo sogbo ta ba lo sogbo pe o wo ko o pada mo run ni to ba lo sogbo pe o fe bimo omo to pada bi o buko ni o se mo dun kiri ni gboru to ba lo sogbo pe o fe traveler se to ba se wo embassy bai lawon oyibo mo ni we dey smell lo mo gba bi eni to fi abe eru be to fa be eru to ba lo sogun po be lowo ah o ma je iya loru nigba ta o de buruku awon emi ke mi ba nse egba si o need yes
1: ijoba orun si dabi isura
0: ijoba orun dabi isura
1: se a fi pamo sinu oko
0: a gbe ijoba orun pamo ni a le geke to le e fe ka wo bandit wo ijoba orun ni tori e loluwa fi gbe pamo na iwọ ni ko jọ lọgbọ yes
1: ti ọkunrin kan ri ti o pa mọ nitori ayo re o lo
0: ijọba oru o dabi oru apa di bi ojo sodi ojo to eyan kankan na
1: o si ra oko na
0: o ta gbogbo to ni yes
1: ati pẹlu
0: to ba fe ra ijọba oru pẹlu ọkan re pẹlu aye re gbogbo to wa laye wa ko sile yes
1: ati pẹlu ijọkunrin onisowo peter ti o dara
0: yes
1: nigba ti o ri peter lowo ye bi ekan
0: peter ko solu yes
1: o lọ o si ta gbogbo nkan ti o ni
0: o ta o to ni
1: o si ra
0: what do you have why ki lo ni to ni gberaga si olorun e si ijọba orun e yes
1: ati pẹlu
0: yes
1: ijọba orun si dabi awọn ti o n sinu okun ti o si ko oniruru ohun gbogbo jade nigba ti o kun eyi ti o fa soke won joko won si ko eyi ti o dara sinu agbọn
0: yes
1: ṣugbọn wọn ko buburu danu
0: yes
1: gẹgẹ bẹẹ ni yoo ri ni igbẹyin aye
0: yes
1: awọn angeli yoo jade wa
0: yes
1: wọn ya gbogbo eniyan buburu kuro ninu awọn olooto
0: ọlọgbọ yes
1: wọn o si so wọn sinu ina ileru
0: lorukọ jesu o ni wọn apadi lorukọ jesu a jẹ irugbin rere o ti ri bẹ jesu oluwọwọ.
2: Ọlọ́run 90:30 ti ṣe tán láti bá ọ pàdé nínú àdúrà òwúrọ̀ tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ láti ọwọ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè Evangelist Victor Owolabi JP. Bá pàdé Ọlọ́run 90:30 God of 90:30 Divine Encounter ní àkórí ìpàdé òwúrọ̀ náà ní gbogbo ọjọ́ Thursday ní aago méje àárọ̀ ni a ó máa parapọ̀ láti bá Ọlọ́run tí Ọlọ́run yóò sì máa dúró dì ọ́ láti wá gba iṣẹ́ àràtiṣẹ́ ìyanu bí Ọlọ́run yóò ṣe máa lo bàbá wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP láti máa sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé olúkálùkù ìjọ Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry tó wà lẹ́yìn Nebo Studio ní ẹgbẹ́ Mainway Filling Station Tensty Ground Sango Area Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara ni àdúrà yìí yóò ti máa wáyé o. Fún àdúrà àti ìtọ́ni ẹ lè pè sórí nọ́mbà yìí 08063742508 má gbàgbé omi rẹ.

0: The time is 9 o'clock.
1: Ago mesan ti lu.
2: Ah! La wole sun. La bala so sita.
3: Hello, ekale o. Oruko mi ni eni tolo mo. Mo fe so sita ni o.
2: Se eni to ba dake. Tara re ba dake ni.
4: Mo ba ya nkan to sun ni. Iku o se ku fun mi ni. Pe pe ku rorun fun mi ni. Ba ti ni ki n gbe ka je. Mi o ma boju
2: ogun laye o. Ke wa fi ronu para re
5: ejo kini e ti wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iku ira ti n wa
2: gbianju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede
6: walari won pejo ara mi la fi seke
2: lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo Isegun Tuesday ati ojobo Thursday
7: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
2: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

0: bear. A couple of Surikani Diamond 887 FM, Edu Lauren, Lapa B, no lawa, it's a ten boy, Lampini, Lawa Lison, Nibubo Joe Sunday, a little of that darapo more precious are for Labi, Bubo Joe Sunday, Lago Messon, Bati Rina, Joe Nori, Dago Mokola, Buba, one Joe Toku no. Asini ojo aje nbe nbe ojo toside nbe nbe to je pe ajo rin ajo ina ni tula Joshua ati eni to ku na gbogbo wa pata la jo nse gbogbo re po lori eto ina ni ko le da na la mba kiri yo si da lagbara Olorun 0913655 6952 0913655 6952 tabi 0913655686 fati gbo tara birin ti won so laipe ko to di pe a lo se ka polowo oja yi to e ba wa gba ara birin na ni moran hello okay o ti kan ra won latapa be e je ka tu wo ogbon mi na ta le dasi ka tun gbe ni ti apa atodo wa nbi na hello Hello, Ekale. Yes, sir. I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house. Boya omo ma wa lodo iya re titi bi gba ton na to ni nkan bi onje abi nkan bi owo to ma fun won ma ran ti mi ni esa
0: nigba ton ti se ni kai abi
1: beni beni
0: all right eshion ko si wala ise ina ti n gbo be na be ba n fokan ba wa lo ene ma di gbogbo re mu lokan kan le jeje ma di gbogbo re mu ko le do din din hello
2: Hello, sir.
0: Eba Chrome radio, yes, sir.
2: Ekale, repeat.
0: Shati Chrome radio, sir.
2: Ben, sir.
0: Eshi, wait, eshi, waju, sir.
2: Eniti, so, see you.
0: Mi o long waba o.
2: Mi o. Si Arabi ni ti o so, ken ito ni o kondu o mwenye. Mi jake di, yato pari to di tere kwe di sota ni si. Pre pe kotu na ruma ba wanye jen, so li pe, o mi bi o mati igoro so, koto di pe,
0: Okunle o gba omo ni owo ma se o ko ti na ati 0913655 6952 tabi 0913655 6864
3: Kale
0: mama mi.
3: Diamond FM kuni baje lagbara Olorun.
0: Kuni baje lagbara Olorun.
3: Kupeto e ni seto se.
0: Yes ma'am.
3: Mommy Diamond lani lati sale ko to ni le bawa. Mo gba wa ta nda seto yo Olorun ni ja seto da si o. Ara koko ti mo koko fe so. Hello.
0: Mo wa pelu yin o.
3: Baba koko ti e koko so ye ti baba yen lo so sita. O ti ti eyan lo le yewo an lo le se ni le se a ogun ibo tun o mo nipa re o lo si tiktok sita ala kokko ni ti ba be elekeji a o mo gbenu tan yanyan ti won so ran pa mama ati baba won ba ye pe be lo ri ti won ku fadua olohun o sanu won awon ni won mo le wa won mo la mo le won ora ti won ta se la wa na obi joje ti won ku fadua ti obirin eleketa yi ti won le won fe gbo mo tu marun lowo re o lo si ejo ko ma gbo mo kale o oni aya bi ofin onire je to bi to oju ori omo gboro je ti baba mo to gbo omo omo sun ara omo sun le lo won pe
0: omo na o si kere
3: ah ti won ma gbe kale o ni eji to ma gboro je labi ofin ti won to gbo omo lowo yan ti baba mo to gbo omo lowo yan to ma gbo omo le o diamond fm ko ni baje mami da mo la lati dale ko to le ba wa imoran temi
0: seun mama ko ni baje e seun gidi gan ni to e je ka tun wo tori arakunrin tawon na so ito ni o dabi pe baba won gangan lo da pe nsi awon tori lati gba tona won ba won leko lati be na eko won ko nbe kaduna gbogbo re wa je jamora won ko ti ojo ti e fe logo fa won tawon si ri pe baba won ni lo fa sababi e tori awon apere atawon kankan kankan tawon ti ri ti baba awon gan ti e ti se fa won gan si loro onje ni abi pe kon ni kon sa ba won soro bi abi ton fi nkan senu ni pe ka won bora won hoho ton si sa won oro kankan be na lo fa tarakunrin fi di mu daada pe to baba awon ini nsa won nigba to ro wa debi to de yi won wa ni ona abayo gangan kilu e ka won se ne ba gbo daada gba to so ona lo ni segun bo ni segun ba le se kini kan ko ti e so nkan ta won o se bo si je awon alafa ni bo si je awon woli ni kan ti e sanu awon kini ka won o se nbi ta won de yi tori won ni tori akoko ni pe ah oro ma ponu we ko bo o sugbon tori akoko ti nko wa papa mora ati aye ta ti fi le pe ko gbudo koja bayi lawon na se gbianju ton se gbogbo re po laarin akoko ta fun won kini kan se arabirin eleyi na atarakunrin to ko so sita na nipa pe se ndo awon ati be lo kini ki won se ni wakati ton wa yi 0913-655-6952 Hello.
4: Hello, sir. Hello.
0: Yes, ma.
4: I see you. There, I'm on the family back.
0: You.
4: Yeah, I'm at the easy way, Jew. Last one, I'm at the store. About to saw it. I don't need to saw it. Oh, so pay. Yeah, I'm going to see you. Suban, come back, Kaiwa. Oh, but I can't be in your mind. O fi ogbon Yoruba gbe kale
0: ogbon Yoruba ti oye ni Olorun na
4: o lo pe to a fun godo ti ara won bi wa se a godo ti ara won se nte mama se ni kan ni fun ni pe o sumo awon ko sumo Olorun ko sumo Olorun ko sogun to koja adura ko ma gbadura dada Oluwa kamale to gba aye ni bo yo gba ogun eje abinibi ogba abinibi ilu aba mi se ogun eje mi leleyi eje mi ni to ba wu mi mo ni fi se se wa pelu mi ogun eje mi ni to ba wu mi mo ni fi se oluwa gba mi lowo re adura lo ni di ko tin to koja adura o gba adura dada olorun a de ri se gan rowo olorun to ba je mi ti se ni mi o na won ta mu ti o ma lu o ma ka to mi o ma mu o ma fi we try fi mu mi na ni o na won ke
0: o se eni bi awon sam nlowo
4: o okay ni to lohun le se
0: ma ti na won sam na lowo na boya awon na o le ka nbe na ti won le fi sadua
4: eni kan lo sam
0: 9
4: Psalm 31.
0: Psalm 40. Yes, sure.
4: And then go there, lo 84.
0: Psalm 84. Yes, sure, mama. Yes, sure. Koni baje. Anything come banli. Money can soon. Anything come banli. Money can soon. Emi no si mo pe arakunrin na won se kini won ma fi okan ba lo ba won eyan se ngbianju lati gba won moran bo tin fun won ni die die die pe to ona te gbare adua na ni won si ni e gbadua ko lo ngba yin lowo ogun eje barabirin bon ti so latapa be na no 0913-655-6952 Ah, jen gbe pe lo kan yi kin sare lo soju opo ti e ka polo oja. Hello.
5: Yo
0: e ka le sa.
5: Yes sir. Nipa ta wa kunrin ìdẹ̀ pé àbá wọn ló ń sin òun yẹn ẹ jẹ́ kó yẹ pé ó gbà kókó ládàá àwọn àbá yẹn ó sọra ẹnu yẹn yẹn ká má nira wọn mọ́
0: ó gbà ní ìlú lọ́kọ́lọ́ kan ṣe kí ni ẹ.
5: Kókó níbi àkàtà tí bàbá yẹn tó ní ń da alámúyà kókó níbi bẹ́ẹ̀ ó lọ sí àìkó gbà ní jùlọ kó sọra ẹnu bóró kíkan ló máa wà ní tí ó máa gbàdúrà kókó láyé nìyẹn yẹn yẹn wà máa gbàdúrà kọ́lọ́n ṣe kí ni kọ́lọ́n kó jà fún ó gbúdọ̀ sún ní wákàtí kọ̀ọ̀kan kó máa gbàdúrà lóru tílẹ̀ òfin mọ́ kódà tó bá ṣe ń ṣe gan ó lè bọ́ rẹ̀ sí ò tí ó máa gbàdúrà tí ó máa sunkún sọ́lọ́run ọlọ́run dẹ̀ máa gbà gbogbo ẹ̀jẹ̀ lágbára gan kò sẹ́ni tí ò ṣe àwa tá à ń sọ̀rọ̀ gan ó ti ṣe wá kálukú sọra wọn nù ni tí ò bá sọra wọn nù lọ́dọ̀ wọn wọ́n sì máa mú yàn sọ̀rọ̀ ni àwọn tẹ́ ẹ̀ fọkàn sí
0: màmá ẹ̀ ń tà yẹn. Ẹ ṣeun bàbá kò ní gbàjọ ẹ ṣeun gidi gan ni ẹ ṣeun gidi gan ni. 0913-655-6952 mo pe nọmba náà ka le di mo ni tabadi lati ẹka kodo ọja tabi 0913-655-6864 an lọ wa n bọ wa gbogbo ara bayi la fi mẹja lọ sẹka kodo ọja ba ba de a tun tẹsiwaju nibi ta ba de yi lawole sun lori ikanni diamond 887fm pẹlu precious afolabi.
6: Báwọn bá mi àmì kàgbá ẹ̀. Bá gbà ṣègùn bá fọwọ́ lu ewé lu egbò kẹ́kẹ́ ní jẹ́ngẹ́gẹ́ ẹṣẹ́. Gambari Trado Medical Center Mr. Lion Zerikin Saki. Bacterologist wọ̀lú. Púpọ̀ nínú àkùdé tó máa ń bágun ara látinú ẹ̀jẹ̀ ní tiwa. Gambari Trado Medical Center Mr. Lion ni o kàn sí. Kí wọ́n fi tewétegbò táwọn bàbá ńlá wa lò fi bọ́ owó ojútùú sí lọ́gán. Tọ́rẹ́ ni bá máa ti ṣẹ̀ oje ní màdá. Bá ti ní káàdì Gambari Trado Medical Center lọ́wọ́ ọ̀fẹ́ láìfi ẹ̀rọ ìgbàlódé ṣàyẹ̀wò láti ṣọ̀fẹ́ tọ́tọ̀ bí àìsàn bá lúgọ sí lágọ̀ ara. Tètè kàn sí Gambari Trado Medical Center. Máa pè wọ́n sórí 08144-222-92. Àyíká Gbólútúkọ̀ ìgbésí ọlọ́gbọ́n láàfin jẹ́ àìsàn ní tàmá.
7: Àmì akudede wòyí o gbogbo aráalé. Orúkọ tèmi ni Dr. Gambari Muhammad Bashir, aláṣẹ àti olùdarí Gambari Trado Medical Clinic. Báyìí a ti wà ní Gèrè Alimi roundabout ní orí òkè Racial Traveller ní abẹ́ Omega Educational ní roundabout Gèrè Alimi. Nọ́mbà tẹ́sí máa pè mí sí ni 08144422292. Lẹ́ẹ̀kan sí 08144 lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ẹ tún wá tẹ 2 náà lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ẹ wàá fi 92 parí ẹ̀. Ọba kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ náà lẹ́ ń ké sí yẹn. Baálẹ̀ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ àwa náà ni. Torí kan tá à ń sìn nílé iṣẹ́ wa náà nù wọ́n sì ti mọ̀ wá mọ̀. Débi wípé Ọlọ́run fún wa láṣeyọrí láti ọdún tó ti pẹ́ sẹ́yìn. Ní ti bàbá ẹni bá ń se tábùkù kan tọmọ dáwọ́ lé. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Olótú ìtara tí máa jáde sọ́ra ọmọ kéékèèké nígbà mìíràn. Ó lè ṣàgbà náà o. Ìtara òun ò ṣe gba abẹ́rẹ́ sí. Èélá alápàdì ni ara títa, ara yíyún, kí ara kó máa pàpò, kí ara kó máa bó, kí ó sì máa ṣẹ̀jẹ̀, kí ara kó máa só bígbà tí wọ́n da omi gbóná sí yàn ní ara. Ara àpẹẹrẹ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ ni. Tó bá ti kó bá kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, a máa kó bá awọ ara ẹ̀dá ènìyàn. Ní báyìí bó ṣe ń gbọ́ mi máa bọ̀ wá dọ̀ Dr. Gambari, aláṣẹ àtolúdarí Gambari Trado Medical Clinic, ọba kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ táwọn olóyìnbó ń pè ní bacterologist. Àìkí ṣe nǹkan tó ju nǹkan tó bá le kó bá kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ lọ àti bó lè yẹ ẹ̀dá ènìyàn bí wọ́n ṣe fi máa kúrò nínú ìṣòro tó ní ṣe pẹ̀lú kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀. Ẹlòmíì oyún ra títí yóò so bí ìgbà tí wọ́n domi gbóná sí yàn lára tó bá wá bẹ́ yóò wá di egbò. Tó bá wá pẹ́ púpọ̀ jù tí bá ti ń dààmú ẹ̀dá mìíràn a máa wá jẹ́ pé apá kan ó wá pupa yàtọ̀ sí apá kejì bí ẹni tí wọ́n domi gbóná sí lára. Tí ó bá ti ń yún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíràn a máa yún wọn débi pé tí bá yún wọn débi abẹ́ a máa wá mú ìdààmú wá bẹ́ẹ̀ ni ó máa dùn mọ́ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ó sì máa ta wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ó sì máa bó. Tí ẹlòmíì bá wẹ̀ tán ara yóò sì tún máa ta tàbí kó máa yún. Ara kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ ni. Ẹlòmíì yóò ti rọra débi wípé tí ara bá wá yí a wá dàbí ẹ̀yìn ọ̀pọ̀lọ́. Àìsàn tí ò gbógun Ọlọ́run níbi sí ẹ́ kò níbi síran ẹ̀. Máa bọ̀ wá dọ̀ Dr. Gambari, ọba kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀. Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó bá ń ṣe awọ ara ẹ̀dá ènìyàn láti inú ẹ̀jẹ̀ ni. Bí ara àpẹẹrẹ tẹ́mọ̀ rí ni tí nǹkan bá ti ń rìn káàkiri tí ń bá ń ṣe ṣẹ́kíṣẹ́kí bí ìgbà tí wọ́n bá gbọ̀nyàn lábẹ́rẹ́ yóò máa rìn káàkiri nínú ara. Gbogbo ibi tó bá rìn dé wàhálà ni máa dálẹ̀ sí inú ara ẹ̀dá ènìyàn. Tó o bá ti wá ń rí àwọn àpẹẹrẹ wọ̀nyí tí mò ń sọ yìí ọlẹjọkùnrin ọlọjọbìnrin máa bọ̀ wá dọ̀ Dr. Gambari, ọba kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, olótú kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, baálẹ̀ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, àwa náà wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀. a wa ni roundabout giri alimi ebere rush yao traveler ukibelawa ni abe omega educational ni lu ilorin kwara state kini fa kokoro nu eje ara awon kan ti ma fa kokoro nu eje ni aisan gbajumo ti o ba pe ninu ara ti o si ma mu eda miran gege bi apere ti o ma ri koni le se eyo dede bo ti ye ko si eyo a ma si eyo pelu nira to ba tin ra pere yi aisan gbajumo tin wonu ara bonu ko to wa de nu eje tete ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje ti eyo ba nseku si inu ara o le pada si inu ara ti o si le ko ba nkan eya inu ara awa ide eniyan ti won pe ni alimentary canal tete ma bo aisan ti o gbogun ni se ko ni se ran re o iwo to n gbo mi lowo loyi mo sami adua ko to wa di pe yo mo wa ko idamu ba nkan ti won pe ni kidney ti won pe ni kidney ni yoruba abilifa ti won pe ni edo ko to di pe yo se akoba fun tete ma bo olohun ni jari aisan kidney a si ni ri aisan je fun jedo olohun oba oni jari ti o ko ba okan awa ide eniyan ti won pe ni heart ti kini ba pada sinu ara o le affect o si le infect awon kan ta nda ko yi ko to wa di pe yo ri be ma bo wa do Dr. Gambari alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic awadi giri alimi giri alimi roundabout ni lu lorin ni pinle Kwara te ba ti de giri alimi e pe number 081-444-22292 ti e ba pe number yi itun si ekunre alaye ke to ma bo wa sodo emi oba kokoro nu eje bi kokoro nu eje yi ba pe nu ara lapeju a ma fantelomi ma ru o si njeun dede ama yo ma ru yo ma gbe nkan mi ni wo pe won ni mo pe eje o na lalafia ara eje lemi eje ni emi olohun ni jarugun accident e ri pe ti awon yan ba ni teje ba nda pupo ju ti o ba gbe debi to to lati da eje yen e ri pe niyan ma pada si kini I ma pada give up aisan ti o gbe mi wa olohun ni fi si e ko ni fi so mo re o ti kokoro nu eje yi abi eje ba ti wa contaminated ninu ara to ba rin debi agbari o le fa oju sisu o le fa kelomi kirina re o ma se dede abi ko ma ri bigba ti oju nta ohun to si yajule tabi ko ma ro ti o si si nkan mi bi e ba se pipa ti eje to ti wa contaminated yi ba ti rin debe ta n pe ni kokoro nu eje olohun o ma fi so e so wa o ani faisan lugba oyoju a ma kelomi to ba bere pe ko won o gbalẹ ko se awon ise ile to ye ko se boya lokunrin lobirin abe lomi ni ko won o bere ko won o saluwala abi le ri pe ko bere ko se eyo ti o ba didi uyo mo wa ko oju mo wa pori ara isan kokoro eje to ba tin debi agbari a mo firi fifo ti o mo lu korokorokorokoro won ti lori sirisi ogun won wa so wi pe ori itulu ni e wa si ayewo to peye lodo Dr. Gambari alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic e pe mi sori number tin so 081-444-22292 a wa ni lu lorin ni roundabout giri alimi e bere Dr. Gambari tabi ke bere Russia Motor Traveler e ri wa loke ibe ibe gangan la wa ni abe Omega Educational Center.
8: Oku bilia funi ni wo so.
6: Ah, ba un ba mi amika gba e. Bagba segun ba fowo lu ewe lu ego keke ni jengege ise. Gambari Trado Medical Center, Mr. Lion Zerikin Saki. Bacteriologist wo lu. Pupo ninu akude to ma n ba gbo ara lati nu eje ni ti wa. Gambari Trado Medical Center, Mr. Lion ni o kan si. Ki won fi tewete gbo ta won baba nla wa lo fi bo wa oju ti si logan. Tore ni ba ma ti se o je ni ma da. Ba ti ni card Gambari Trado Medical Center lowo ofe le fi ero igbalode sayewu lati sofe toto bi aisan ba lugo si lagwara. Tete kan Gambari Trado Medical Center ma pe won sori 081-444-22292 081-444-22292 ai kagulu tuko igbesi ologbo la fi je isan ni tama
7: nta won pe ni kokoro nu eje yi to ba ti wa wa chronic to ti di nkan to ti gberu ninu ara o le ma ko si ta n pe ni thicker blood eje kini yo ba n pe ta won pe ni clot blood to ba lo di oju kasan ni bi titin gbeje lo ti eje be ba stop teje ori bi lo bi to yo ko lo lasiko a ma mu awon aye bi to ye keji lo ko ma gban ririri abi ki eyan ko ma rin bi bati bata bo lese abi ki eyan o dabi igba ti apa kan ati ese kan o fe sise mo dabi alara ti eje yen ba tin di pe ko lo bi to ye ko lo eje opolopa re lomi o peye bo se ye ko peye o ama eje ori bi debe lasiko to ye ko debe ti o ba de ti debe wahala ni o ma dale bi riru bi tita bi ese mi ngban bi ese mi kuriri bi pe won fowo kan bi abe fun ti eje lomi ko ni mo pe fun jeun be jale kan na ko ni ma e ma bo wa do Dr. Gambari alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic a wa ni roundabout giri alimi ni lu lorin abi ke pe number mi 081-444-22292 ona wo la tun wa tun le gba ko awon nkan won yi abi to le gba fi da wa la le sinu ara aleri lati nu afefe na la fini ka mo de nta banje abi nta ba fe mu gbugun ta ba mlu sinu ara eje ka mo di ku si mo wa ni imototo ti afefe ba fe eyan ma wo yerupe yen elomi tin lo o seyo sibe eni to seyo sibe on boyo tin laisan kini keji aba isan gbajumo ninu ara bakan na ori yerupe te ri yen aja eran ati nkan miran alangba o ti se yo sibe tabi ko ti se ibere sibe abi ke de eniyan ti se bere sibe ti kini yen ba pe lori erupe yen a parapo merupe ta fe ba wa fe to ba fe sinu nje te da ba ile fi je o le ko ba nu ara ti o wa din ti won pe ni bacterium o ni pe to ti baje to ti di bacteria yen to ba de nu ara de niyan yo form bacterium to si le ma ko sin ta n pe ni iba je fun jedo ti won pe ni typhoid a le ko na bakan na latara ile igbanse ti o ba wa with good hygienic condition ti o mo toni toni to teyan wa lo ti nkan yen wa se si ninu ara o le sakoba to ba ile fowo kan eje o ti din ti eje yen o mo fun mu idamu wa fun eda eniyan adura mi fun gbogbo eda eniyan olohun ni jari ogun ti won pe ni hepatitis iwo to ba ti wa ri pe damu kan ti wa fe wa ninu ara to ni se pelu nkan nu eya nu ara ta mo si nkan nu ti won pe ni alimentary canal to si ni fe si ati lo ogun bile si kan si emi Dr. Gambari alase ati oludari Gambari Tradu Medical Clinic oba kokoro nu eje ti o je ba tun pele nile na to ti pe onje to ja si pe o ti tutu lati bi je ta leyan wa gbe wa wo pe onje isi se je o tun wa tun onje na je o ti le ni nta n pe ni bacteria abi fungi ninu teyan ba je o le gba odi lara ti o si ko ba eje eda eniyan bakan na eyan le ko lati bi ifi eje kan eje ni won fi ni ka sora blade telomi ba lo abi nkan mi telomi ba lo teje fi jade ko ma kelomi lara latara yi pe eje to ba ti ni isoro o le ko ba are eni keji papa julo latara awon eda eniyan mi nipa ka fi enu ko enu fun eni to ba ti ni awon isoro kini keji lati nu enu to ti je pe aisan yi ti wa nu ara ti o mo en to ba fe enu kenu pelu ale ko latara be la fi ni ka sora fun gbogbo ta ba ma si ka ri pe nkan to mo toni toni to si daju wi pe nkan yi o la ba won kan to le ko ba ara iwo to ba ti wa ra awon apere ti nso ye ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje mo wa ni ilu Ilorin ni randa about to gere alimi e bere rashiao traveler lori oke belawa labe omega educational center ni ilu Ilorin te ba ti de gere alimi abi ke pe number is 081-444-22292 bakan na awon omo kekeke to ba sun ara riro ara nru abi ko sunkun loju orun pe ara nru hun to mo ronun sun omo le jeun dada lati bi omo odun kan be lo e ma gbe won ba wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje egun ni so omo ni o egun ro ni o ara ndamu omo ti wa sunkun otutu nigba to ru ma won ara yoku re omo ti o sere dede abo mo ba sunkun jade loju orun latara bi inira kini abi keji egbe wa ka wa si ayewo to peye fun omo na ka le mo ki lo le je ran lowo fun omo na olohun ni gbo omo yin lowo oni gbo omo lowo re ko ni gbo omo temi na e ba sami e ola tito bi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alayhi wa sallam oba kokoro nu eje Dr. Gambari alase atodu dari Gambari Tradu Medical Clinic e kan si mineranda ba tu gere alimi rasha omoto ni ebere fun te ba ti de randa ba tu gere alimi ebere rasha omoto li abe omega educational center ibe gangan ni mo wa leti riwa randa ba gere alimi ni e ti bere ni lu Ilorin ni pinle Kwara iwo to ba n gbo mi boya lati gbogbo ilu te ba ti n gbo mi ilu Kwara lawa te ba de lu Kwara ni lu Ilorin e bere gere alimi te ba ti de gere alimi ni ke pe number 081-444-22292 number yi na ni WhatsApp number to ba ni nkan kini keji te ba fe so pelu mi e so number yi ke safe we ke wa message mi lori WhatsApp gbogbo awon nkan te ba tun fe mo nipa nkan ta nse ni ile ise Gambari Tradu Medical Clinic a so fun yin nta ba le si aji ke mo nta ba le si ato ke ni ta ba mo to daju lati ago mesan aro di ago mefa ale e mo ba wa nbe imi na le mo foju rin ju pelu Dr. Gambari alase atoludari Gambari Tradu Medical Clinic iwo to ba ti wa gba card ile ise ti wa be oni card ile ise ti wa lowo ayewo ofe o wa fun gbe to ba ti ni card wa lowo ni gbogbo gba ku gba te ba wa mo fi gba lare dola o tete kan si Gambari oba kokoro nu eje aisan ti ogbogun olohun ni bi se nikan kan wa o omode ni o agba ni o ti ba n ri awon apere nkan ti mo so yi e mo bo wa do Dr. Gambari inu nkan ta fi se igbiyanju olohun o gba fun wa yo si gba fun wa ba ti se fara ti awon ara teyin wa Olorun o gba fu wona mo wa fi gba lare dola tete ma bo wa si roundabout gire alimi nilu lorin ni Kwara State ti e ba de office wa ayewo la ko se fun yin leyin gba te ba gba card
9: fun yin lo fe
7: e se ayewo yin o ja mo ntoju ti a se fun yin ni agbara Olorun a si se pelu owo perete aisan ti ogbogun Olorun ni fi se ko ni fi se niko kan wa o ami
8: oku billion fun ni ni wo so
6: bawun ba mi ami kagba e ba gba segun ba fowo lu ewe lu egbo keke ni jengege ise gambari trado medical center mr lion zerikin saki bacteriologist wolu pupo ninu akude to ma n bagu ara lati nu eje ni ti wa gambari trado medical center mr lion ni o kan si ki won fi tewete egbo tawon baba nla wa lo fi bo wa oju ti si logan tore ni ba ma ti se o je ni ma da ba ti ni card gambari trado medical center lowo ofele fi ero igbalode sayewo lati sofe toto bi aisan ba lu go si lagwara tete kan si gambari trado medical center ma pe won sori 08144-222-92 08144-222-92 Aika gulu tukuo igbesi ologba la afi jai sanita ma
10: Mami wa solution si oro ayemi
11: Ah! La wole sun La bala aso sita.
12: Hello, ekale o. Oruko mi ni eni tolo mo. Mo fe so sita ni o.
11: Se eni to ba dake tara re ba dake ni.
13: Mo ba ya nkan to sun mi. Iku o se ku fun mi ni. Pe pe ku ro mu fun mi ni. Lati ni kin bi ka je.
10: Mi o ma boju ogun laye o. Ba ma di mura sile.
11: Mo dake. Ma fi ronu para re
14: ejo kini e ti wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iko ira ti n wa
11: gbianju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede
15: walari won pejo ara mi la fi seke
11: lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo isegun Tuesday ati ojobo Thursday
16: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
11: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju teda wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni

0: 0913-655-6952. 0913-655-6952. Ní nọ́mbà tẹ́ lè pè sí láti fi dá sétò, láti fi gba àwọn èèyàn mọ̀ràn àkọ́kọ́, láti fi sọ síta gan fúnra lára wa. Nọ́mbà iná lè lè sọ sí 0913-655-6952. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Yes, sir. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Ori alaye ka to ri pe iya ati baba at the same time won se omo ko possible and again ni pe ni bo lo lo ti won so pe iya ati baba e ni ti o de re kini se wa ri to mo n se le ngba mi ni pe mo mo n je ko ye ni iwoye temi mo mo n je ko ye opoloko awon yan pe ki baba ti ya yo ba si yan ati kekere le kan ti ro mo na pa to fi mo tun wa fi pa lati kiri to fi dagba won si ibi to lo ton so ko won se ohun awon kan ni won sa pa mo ti dire to so ko baba ti ya e ni si to ba je ko ba da o wa fe mo ko fe gbadun aye re ko mo lo si ni kankan ma o ju ko so lohun o ma try pe muslimi ni ko ma kiun to wa re christian ni ko mo to je ko se mo gbadun aye ni tori pe kini o si eni to lohun ki mo kokona to le ri mo kokoka kan bi kankan I won't make it all on fed, tell on as I tell on as you move. And you are never tolerant to what alone to pay, or your coffee to a curry mock or co. What be just you doing, but all the dry pay, you know, she'll never tell you about it.

baba ke wan so asole ni jona lohun camera bayi e gbodo gbe oju agbo te ba gbe oju agbo yo faja o oro pe so ye ko faja ko yo faja be ba gbe oju agbo bi o si rinu to awon gbogbo awon cameraman ti won po ni awon cameramen ti won po ni be won mo pe ke wan won mo ko da camera yen mo bi ke wan se be lori bayi to bere si kon ni bayi anything loru camera yen won awon won po nbe ti won jo duo won wa duo lerin in video won lokan baba kan bo latori stage ti won tin bo wa ni won kan lo gba camera lo bo ni bo won o si ba won jan pata won gba bayi bon che si gba tan to duro stage pada o kan na mo se ti gba won ne gbe kale se gbe kan be ah ke wan sin kon ni lowo to nigba to si sa awon wa ni abe tent ta joko si pelu awon onilu yoku bi eni won se wanu o ba wa be baba o wa be jagaba pe ejo e ba mi bore yin soro e ba mi bore yin soro mo wa so fun baba mi jagaba ni jona pe e da kun gbogbo na se ba le gba ni ni lo amara dada mo mo aburo mi ni ladugbo lagbegbe odi afanda oni shop kan be ni gba mo sa da ko won ni kemo ri komo ri pe komo lo pe to ba ti kon tan awon ati awon jo soro awa ro poro na ti tan sibe ni asiko tan sibe ibi ti mo lo re o eni to wa je okan lara awon asiwaju awon toji nipinle kwara nigba na lohun o ti ku ni se ko lohun ko fonu ke mi ni da ko e in si fe ke nikan ba mi da ko e iyan re ni tan gba camera yi bi se n bo latenu gate won ti so fun pe to wo boda re ke won ti gba camera re o ti se kilo o gba camera yen ke igba okoko ba wa sasun ohun o se mi ni se meji in bo wa latenu gate nile tura ta wa nile tura to tobi ju nile tura ipinle ni isin bo wa be be la omoke be la won yin atomo kekere ta na won tele e bo se won won tele ngba tin be laye na lagbaja won tin hele I kan lo olohun lo ni baba wa ke wa kan ti mura kale won ti morun to le se awon o ti e damo ngba ti o de to de ori stage to gun stage to se bi ti o na o ese lo gbe lo pade ke wa ti ba si ke boya aimoya awon owo omo se to pade re ni yo na lohun ko ba fi ke wa gba sta ni yo tan wi sugbon ki ese hun bo ko to ba baba wa ke wa omo se bi merin si marun won ti handle re won ti gba ni owo mu eru pategun ni won lo ni awa gan ta joko gan amo ko run kan ba won le sele leyin igba ti won gba lowo mu tan be ni se buruto won bere si lu awon bi marun mejo won bere si lu leyin igba won lo pe soja wa leyin igba tan lu kan soja to de baba ke wa pe gbolo kan jona oni esi te dan sibe yen won ni ko joko legbe awon bayi to n ro jo dide en ton wa joko baba ke wa kon rin so enu to ba ti fe dide bayi awon bi marun tun galonu mole won tun lalubole o wa be laarin bi seju mewa si seju medogun an wo yolon seri gbogbo bi awon kan yen sinsele ni jon te ba n gbo aro feyinti ohun o se idana igi mu feyinti ohun o se na nijo tan wi mo se lo pe awon godogodo wanu igba ti mo pe awon godogodo de ta awon godogodo gbe ko mo gbe lo jina won a gbe lo si waju ke won wo lo kan bayi won wa lu de bi pe yo subu won a fi da tegun fe si yo dide o tun a tulu lalu bule ki mo fe fa yon be ni pe baba ni kesi baba wa nso njo na ngba to ro kan lara awon ati jagaban pe sori to se le bayi jeje mi mo duro jeje mi to ba ya mama so ko wa si buru won ma ni wa se kini ani wa se kini e je ka fi mo be it mo fi fa n be ni ke baba dundo pe gbogbo egbin to ba kan won to ba fe ta ba won awon o ta danu ni olohun o fa won ni suru re rara baba ji ko yi wa be ni jona lohun eyun se keji lori leyun e je ka dan lode ki lo je kin lo gbogbo bi ni pe baba o gba wo lo won wi fe kan fe gbin ja won won si fe kan wo ri awon je baba o ni gba ko suru n to le mo wi baba o ni gba ko da to ba pe nti o ba marin fin lo ni ti o tin ton ba ju won lo tun ba marin fin baba o ko lati marin fin na wa lori jina yato si fake se n pa awon marin fin kan be to je fake won mu wa fun lori jina ni je bi nti ara won ko de ara won kan ta mo baba wa ke won mo nu se si mo pe kaluku lo ladamo che

ọlọrun ọlọrun ọba mi ko wala didasi ko gbobi ti ka luku kusi kọlọrun ko tun wa si baba wa kewan na kọlọrun mo je kun osuru ati kewan ati obesiri tan so ra awon mejeji ni ale kọlọrun mo je ki amejeji osuru teyin ba se n deju redo asoro ko gbe sin ago mejila o se be ku seju mejila awon baba wa wo la si iwe iranti kan awon baba wa wo teyin ba se n deju redo redo yin awon na ni alaj abbas akande obesiri ati alaji king wasiu ayinde masha awon to tun ti debi o lo bo ti mi ko to di pe o ba nju sin olaitan abdul amid o ti debi omo tun de thomas zakaria abdullahi esinse o oluwaro ti mi ogunlade esinse o ajin olowa esin oluwa sina sidik tawa kalitu owo ni fari omo tun de thomas olaitan abdul amid kubrat shaib oriyomi abdul wasiu nasiruddin abiodun combit nuruddin agbomojo Abdul Salam Bayo Olowa Siyanbola Lupon lati Ilubu ni Ipinle Osun ese sin o Alhaji Prince Kayo Jagbana Yaya Jima Alhaji Adeni Omogbada won sin MM Abdulrauf Kobiu Abdulrazak Usman Hussein Suleiman Muritala Elesinla Ikoye Eso Alhaji Adufate Omodaran ese sin o Ololajo Kejugbo Jugbo Hakim Karebu Alhaji Ladi Gambari Daddy Fe Nilubori Sadu Habib Isa Folorun so lati London e kore okodile o iya Shukra lata lori esin sin o Olayinka Babatunde Alanamu wara fada omo kana aliya waju le mo lo Alhaja Ayola Lawala Sukuti Lagbaji esin sin o Alhaja Ahmad Bolakale esin sin o Joseko Nibaje Habib Funso Wahab Adebayo Mary esin sin Ajosewa Konibaje lati Olorun Oba mi Edumare to ka tu tesi waju lo bo ti mo je ka tu gbo baba kiwa siwaju desi ka to tesi waju.

0: Hello, Nisoki. Kilo kwa yibo leti pe. Alem salam. Kilo.
1: Abdulwasi lati togbo.
0: Abdulwasi.
1: Lati togbo.
0: Epe number meni. Togbe yi number yin.
1: 05 08 3045 03
0: Epe mila guman onre la. Hello, no see too. Olorun le so jojo ti lo ni ese olobe se gbe en te ife je se ku ai binu jima. Okay mo ti da ko yin le kan mo da kan abrazaka gba re sirida oni ese olobe se gbe en te ife je se ku ai binu ona wo ni gba awon meji jagba awon meji wa lo gba bere ati pe awon melo ni won ko duole mo na koko duole doctor wasio ayin de lori ko to di pe awon yoku wa ja wa ku besire nikan to ba de jojo mejo e ma gbo. Most senior special apostle Baba Oluwole Awotiyo Seseun Alhaji Adebayo Asisi Asmotos Alhaji Kazim Oni lati Emiaso Alhaji Jessica Mohammedin lati Ilu Abuja Alfa Sai thank you Ikodo Dr. Mr. Abaka lati Investor of Ilorin ati Pastor Adedeji Eseseun Ajosa ko ni baje Prince Dr. Mayowa number te pe mi si leyin to 08062622008 lekan si 08062622008 Dr. Omoba Mayowa ko se ni bi ya Dan Seriki, DK1 ni mo so fa pe wara fa na hu makana aliya.